0: ko e tatangi ku hokototono e taha pia ko e tau programa fukenio ku hoko programa e society a kolmotua o ku tatalile iai paisteni a he ulakai pia amanak foki e kau mai a mausa pepe he foki ki a pangia uatafe ki he polkama i he hoatan kage ka ko hoko e taimi osen tamil de taha te tau kolosa e te he ki a kalaile kalaile kau ke whanonga mai e kalaile ki he polkama te u kolosa e tae pie ka te koe ki a ha of ngahi whakotutu ke polkama paka pao toki kau mai a mausa pe a mo pangia pe na toki hu mai malo kalaile
1: Malo e tau mai a honi te ita paka ukore wha more more atu pe ki he ngalu o pe ke hufanga te mua he tal whakatapu e whanua mo e lotu u a whaki mau pe mi tau talanga whatongia me i hena te vita ka upuke pe whanga marie o ku whamalo atu ka huia ka ku hu atu ki hu mini te ua pe te vita ko mausa ena he laini ke hu atu ke proklama ka te unofo pe o talitari atu pe i he tafa aki o
0: io kalaide ko kaike ongo mai kalaide kai sai pe ko mau sai ni ko ku kau mai ke programa ko ya nalo
1: Kaile? Io, kua wedi. Io. Ko tala tu ke hu mausa.
0: Io, ko mausa. Malo.
1: Io, malo, mausa. Hoka tu koe mausa, malo.
2: Io. Malo tau lau a, evita malo tau mga aue. Pe farena, pe a malo. Uongo lere tu pe teita? Io.
0: Io.
2: Ko le peke u famalmalo te ngai tafka tap kona tu kotoa pe. Famalmalo pe motuani to mui mai koe. Lele loi pe nga au e lo tu te vita koe a tunga aini. Ka ke tuko vaka ke faka kau. Pe a ko u famalmalo pe kalaile. Ka koe tau pol kalama aini te vita koe mea pena e ko pangia koe ke si lava mai koe e mea whakalotu mo ua kiai. Koe e angai tau mo ui te vita. Ko tau alpe te mini koe whakau e manu ki toku ngai ahoni. Ko e mo ui e kako e ko tau ko e me bena hama ka te au ki whamanato e ko e aipi foke mea kai a kokolo motua ka ki mu ia ko aipe ki mea kutokanga ki ai he taimi konu kutoku mai ai te vita wikani foke nai malo loa e tahe kau tangata ai te tau pehe te tau lava ui e ko kau tangata he a mua tangata hino fono fai ngau e konia e a society kai nga kolomutua ko New Zealand le malo lo he weekend pe na fai na e si fai pe me fai ki he weekend o ku fa fo fonga to se a ka mai komiti society kan kolomutua New Zealand popoa ki ofa ki he to nga family he more kon ku hoko ko ki historia no no he ku lave i ko korine ta ka wi ka tangata na no nga o le re i mai fo i a mā me kamata te wika. Ne guhanga ki i whakeke holo, ne kamata fuku society ko ne kolomotua. Ne kamata e ki mua ne ui ko e sia ko vei o ngō, kau tangata e aho koe. Pea lava ko ne langa mala e o kolomotua. Pea nau whakau kau e ke ai ko ne a kolomotua. Me he wafe mā ua ne kaua kōri hono kono whakau kau i. Lore a ki i mai whakau kau koe ni, wa whakatau ki motu i api. Pea ku ongo i au pito e more kau ngai hui tua koe ni o e kainga kolomotua kau mai apiko kolomotua si kori. Pea hanko mena e whaikea lawe ku ato e ofa ki whamiri hono kotoa. I he more koe ni ka pao ku ongo i pehe kainga kolomotua huano ai ki mautolu e whamiri tonu. Pea ku tau fuafetai kotoa pe i he moui a kori, ne ufohi pe mo kori he ulele ki kolomotua. Waifu e ngai tāno a kōri ko e whewhi mo kōri ko ia ko e tangata ku whamau mau puka tangata ku whangalonga tāhanu unga ngā ku o whalahi atu ka ki mūtolo ni kotoa e whamiri ya si korine malolo bene fai te weekend ko ta hai e wi he to tanga to ni te vito ko OG ko ta hane ko OG ko ni o kolomotoa in New Zealand si ko New Zealand ma ko rak me ko me no wa pe ko ta fo mi akai te vita okay to be ta mi akai ke to be u fi to la te au to mo kape to la te au be moia Ok, to e befo ma foi talo fortuna. Ma si, o talo fortuna ko ni debita. Mo kape. Ai ko me kai e fa ku ai si ko mo tua ko talo fortuna. Kape. Mo ufi pe. Pe a o ku to to la tiau ko to. Ngai me kai ko ngai me kai ku ko mo tua. Pe a mo fa fitu ta ke me ka pangia. Mo la ko ka sori pangia ko ha sa tona ki ku me pangia. Ke ta o me to ko ni ko me to ko ni fo ko ni Devita ko e toko ni e ko e me toko ni bena e me ngowe a superi moala i tonga o ko mai ko toko ni mai ki he ki o tau api heni. Pea ka pako whaingata ko uilo pe ko teimu whaingata aene e whakase ni ti. Mo mai pe me toka tau ki lawe pe tau tau. Tau ki lawe pe tau tau mo pangia he lawa pe ke o atu ka toko mai ko ka inga kolomotu a pe ko ka pisinisi e ni anga mo whakaukau ko e si me aene ke toko ni ko tau api ko kolomotu a ko e ko ngai tu tu ni ko ki ko ngai ko ta mea kai ko ba fe mai mea kai mu telefon me pe ka kia u aspe fe fo fo ngai to hi facebook e ko lo motua ku ya i fe telefon yo pangi e sori pangi pe moau ki fai e tau ki ta mea to koni ma ko ngai ta la bia ko lo motua ka ko falu fu ku ki tu la ha ko pe ngai kala pu re ko lo motua ai fo nu mo mo ai a ho falai te pa re me ki te pile ko lo motua a to na ki pe kai nga tonga ku kai nga kolomo tua pe kai nga tonga ya okala ni ka pa ku fe ma fe tu ke faya ha mo me pa mo fe tu tak mai pe e fe tu tak mai pe ku kai ko ai to tong ye ni ka a on ai a te vita si a nga u ne fai he ma tua he a ko ke si ya ki mo tu i kere kere mo tu i fare ke o nga u e ki ko e me e ke to tong i ko me ki mu i ko ke fa ai to tong ko ko ha pe ko ko ha pe ki tau uhila mo e tau wai, he ko tu o api. Pa ko mahalo ko mea pe taha te wita ko kufamana to e peke kan kolomotu a inu silani, ko kolomotu a peku siya ki motu i kerekere, motu i kerekere ko o faikai whaka maunga, pe ko atare rei peke o faikai whaka maunga, whaka wike, po hataimi te mo fie mao e ke mo ngā ue aki. Ma ko ngai mea pe mea te au kalaire ko kei whanongo maina ko ha mea ko e toka ngake ke tau lawe ki ai, he ku lahi pe taimi ko tukisi ko toki mitvene walu. Na kwa hafa inga mea ke he te vita ke whetara noa kia he tau meani pa ke whehu i mai peka o kuhanga e tau meani ko e rea whakafoki wha ko he lotu. Tuku mai peka tau lere tau tolu. Ka ke, ko e... Ka e kalaire, o ke whanongo mai, ko usua te peko ene maha ku ke ilere pe hala. E vita?
0: Malo a peo ka te koe. I he lava koe ni hono tukuange mea te whakoia pe a pe he tau te fito ki he chi mea whakaiki koe a kori. E mōne apita mea ke lawe koe ki ai, tangata e kāo pia kōrio no kamata ai kono lere ki ima koe e hama koe ni. Pia, ku iai pefo ki hange koe mea koe neo lawe, na ke lawe koe ki ai ki he api e mausa, koe mea koe ko ki tokanga pe ki ai ki whaiange ha wakai ki ai ki he ke netu atu koe i he tainimi mahao kawa pau whanau mai pe. Ku tau whamalo tatolu o kia i a feitu ke fai kia i a whakamaunga o ikai koe pehe koe kalapu pe mo inu kawa ka ku iai pe hame a taha ku roto ke fai kua taha pe a pihange koe mea koe lau te kia i ku kai te ai totongi pe mea koe koha pe ke tokon pe ke uila pe mo e vai ka koe Ko mea ko mea ko ki aina ta polo ka mafaka ausfok na ulave ko ia ki he mamafa ko e kawa. Ek mei mei ko e tokolai ta ia ko e no fo i ko e api ko hui ko kau mama kawa. Pea ku vahe ai ngahi karapu i he nau lere ko ia ki kolomotua e mausa. Ko e... Iyo mausa.
2: Ikai ko ko kawa mahino pe foke kawa pa ko ko kalap ko lo tonga dere ko motu hata imini ko e fonu mo mo a falaite pe a to kite bile pe a ko motu a pangia makite bile mo pangia ku nae fo hingo pe fo fonga Pare ara da dolmito ga. Ko red wine go in da fua. Inu vave ga o malo ke lotu. He hato na ki, hato na ki, ki le a hope. Pe ko mai bego ki luku luku ke to koni ki ngai uhila mo ngai me pe api. Na ebe ngai kalap ki mua ka ku hango lau ku ko na uhiki ate ngai kalapu ke ngai feitu e ki, feitu e ni. E ka ko kawa ma si te vita ko mo o kusai a honi he kwai misin palukawa. E ko misin palukawa u tala mea e tau mau mau iko e kawa he palu ni mai. Tu ke ka pakwa ka tangata ku ni ma fe fe ka u pito yo no palu e kawa. Hanga ko ni ko me me ko ka pe a hofo a ko to la ko fikilo pe u he po. Pe kwa o he ta tau le rei he mini mi faki misi ni e kawa tau tau fua le rei pe. Ko red wine dona ki ko malo ko malo mo to ni fuita. Ai ko pak mo to ko fulu ko ne a ko he valu e fia fi be hi va ko ko fai fe u ngai. Ai ko ki sai be a ko mo oni be de vita mama fa kawa. Ka ku ku hange pe me na ola ve keta por kala mat ki mo ani ko tu fa ta ha me ni ta u si fa ka ta u ke alu se ni ti o wa u ke ki ma tu au na to e ka wa e gwe ke te ke wo ngo ya te ke ila ka va de vita ku wang ya ke ma lu nga ta ka wa ko ilo i he ni ko te au ni ma no wa ba ka pati fa ta u e u ari fo te au to no bo te au fa no u fa tu i pe ka ku ke e ya ta to lu pe ya ka winu ka ba pa ka ta ki mo to lu ma ma ka ba te mu i ta ma ka u ta ke ma ho ta u to ta to le me go ni ko ka ba ke to la fa no ke kilo e ka ku ka ko ka ba alu o lu nga ke pe ke tu e ke alu e koloa ke o lu nga ke si tu pe mi ka mi ka ba ko e pa ke alu ye ki o lu nga anga i tu nga fa ka ekonomika pa ku mo re ke ba ma o ka i nga u pe ku ha ku sirini i ga ka ki hagu sirini, ka ki hagu motua wea, ka motua pakpaku. Ka tau fua pe mea koto moni pe e te tau hanga o whawheo naki ki ka mālohi mo i pia. E ka wā. Ka e pau pe kua kuna hekua alaka pe pia pa alui fukula hefu ke pia i māma ni kua meko hori hefu haio māma. Ka kua tau kawa ka inga mo ofa mai tau kumi pe ka wā. Kumi tau kawa tonga, kua kawa fisi. Te ita kua kawa fisi kusidere pe moe ki olunga taimini. E waka wani. O te ni mano te au no te au au no. O ko ilo ia uia he kuai ki kai ngā fisi pe kuma u mau siasi. Pa ko nau kawa na toi, pa ko nau re na toi fui kilo pe taha palu tau fua pitu fuki nau toi, ni kawa kau fisi hua pe taha pe hua ua. Ko ke hango tau tolu ke tau tango tu aha fu po kakato. Kai ke? Ko mako ta anu pe ke mono mono pe ke ke ngai kawa te vita nagu.
0: Ko fa malo au e masa. Ka ko uhinga pe foki ko e tau sio. Ko hinga fo ko tu ko aso sa yeti ko e he ko ne tu fo kan e ko me ko na tala de ai na ula kilere mai pa ba sia ko ve yo ngo pe a fa e vakai ke ka to a ko mo tu a o fa ko li liu o ko mo tu a ke ka u ko to a ka u mai pa mo na hi ko hanga ko si o ken ai kala pu ko fe tu ko to hanga ko tau si o ko ya hanga ko longo longo ange ko sopu, ange ko a huolanga, ko hofoa. Ko ngai feitu ko toa, uke pehe, uanga vakai ko kalapu, e fia kakatoi ko motua.
2: E kwanga, ia ve, ihe ni, kumahalo ke faa pe, ni ma, ko ae ko, ko ae whakalau pe, ngai kalapu ko iloi. Ae ko longolongo poto he lau, he lau kau, au lere abo temsi, whakataha mo e sia i huo. E sia i huo, kulele ye, ko e mikulkapu longolongo pe, etaha. O kutoe lere pia e whakataha mo huolanga. Ai ko tolua ka huolanga. Whaa ki a kalapa a sopu, tari matua. Pia kalapa koe a kolomoto ka te pili pia kolomoto ne ai pia fuoloa he matua. E he kautama koe ni, ainu kawai a kori mo mea. Moi kautama, kautama na nao ai piki te pili kolomoto a me kuonga koe. O lere pia ki tātana ki pia ki koe ni. Ka kumore ke mama o kainga kolomotu a ka maa te vita ki hua ngao lawa siofi fe fe he ko uraki mea pete na utala mai ka te au ko pui pui pui mo ka laire ko au ke konga kolomotu a te ka kufumotu a ume me ko kukulere mea ke me kolotana ki e kolofo pa ko teimu ala kulere ta ki tonga ko ala ke kolotana ki o mau fikerei me iai ka koe konga kolomotu a pe ka koe anga sio ke feo hien me kainga kolomotu a koe ngai kalapu e ai ko e apikon go urere ko a holanga guia e holanga pe to lere ai sia i huo ko kala pe eta a ka tanga ta milongo longo pe a botem si o guia ya a tem si guia ya a longo longo poto e la ka we Te ka parewete tau te lau e whaka e ria koe ni hanga whiri a tō. Te koe whiri ka hanga nofo wha kolomotua. Ai agu mahino fok be fok a kalapso pūia. Ulere pē kolomotua. Pea tāna ki mai ki ai, amu ko te mini fuku hau me fonu me moa ia mi hofoa. Kau mai, he ngai whiohi, he ngai whiohi kau mai ai. E koe nofo pe a whamiri me kau ngā api me whaki. Mui e kau ngā api te evita koe whamiri pe foki e kau kolomotua. Koe kau kolomotua pe kau ofoa. He ganga koe kui loi. Ai koe ngai kalapoko ulere heni, he taimini. I okalani, he ilo ke ngai kolo ki uta. Pea koe okwhatau mua ke he pe kua ngalave i. Pea kufai fi alu aki. Ai koe ilere pe foki whaka mahina. Ai koe whakamahina ku, pemo mwe, we, kātaki. Ona ita mātā me ihala ano. Wai pa nau kalapu a nau tolu, eh? Oku, kaku whae vilo, vilo, atonga tae apa, kaku whae vilo whamahina, he wiki whakause bahina kato, mahina ko tope. Ai ako, nai toko, osea tatonga tae apa, mahina konu ku ose, mahinani. Pea ko, ho, mahina katu. Ai ako, tau mwai ko e feohi. Fatang mo ko feo te vita ka ko hau bona to mena ki me ka ba palu pe ko ha ki se ni tu tana ke ka kala pu e po ko ya a ve ma ma kala pu ko ya ki na to ko ni ka na to lu ai ko tanga to ko vain kolo ko takita u ye vain kolo ko takita u ye ti mi ko na na to o si ya to ngata ya
0: io ko fa malo at masa e kala ki ka pa ke fa na ma kala ile Kale? Iyo, masa ka foka te, eh?
1: Malo.
0: Iyo.
1: Ko fa malo atu, he ki hu atu pe mausa mili te taha pe hua, eh? Koe mea koe no kulawe kea mausa ku moni au pito pa fa malo atu au pito. Koe tafa kona ke lawe mai kei kawa e te vita kua katak pe, oko ilo oku ke tokanga mai ki hono fa maketi i koe kawa, eh? Koe fra onga e foke kawa ia koe mea pe ia a e fra foke kalap. Ka koe tokanga ke fra maketi koe kawa o koe utala no o mai mei tonga. O ku fika ula ki foke ki tonga ia hono whenga e kawa. O fika ula ki ke kau tō kawa ia a tonga Amerika. Koe ngā koe sai e nau koe ni. Pea ka toki ia iha toe mea toki fau mai ki heni pa mua sereria. Ko asi mai o kuia ia ki i e ngai kauta hai ai tonga tai mini kuna hana tolo faka maketi ai kava pa kuna hana tolo ta na ke kava faka tawi na tolo nga pe a okuna a tawe ke hana tonga tolo ke na u maketi e marko me ke uhinga mai ke ai te vita ko sio ko ke kava e eta in faka maketi ko ta ha ko mia ko blau ke fan ki kalapu mantu fo ki onga tangata okumari uri u faka kuonga pe mea kotoa O koe mea koko toka ngatu ki ai, hanko mea koko si lawe kea mausa, kumo ni au pito. Ka o ku osi hanga pehe tau ngahi kalapua, tau tolo ilo, ai nau taimi faikawa e kolomotu. A koe mea pehe e ngahi kalapu koe, e whangatoko ua koe, e nau hiki o faikawa, ke ngahi feitu. Ka ku, koe, unaula ki lawe kea mausa, ni nai ange, o ku ata pehe tau taimi, ai taimi e ngahi kalapu koe a ki kolomotu, a whai nau faikawa. Pa whakafie fia au pito, ku lelelei pehe. Ai mea koe na ukulawe kia mausa. Koe ki mea pe koa whea tua ii, mausa whaa more more pe. Koe ia, kau fōke atoa ka koe.
0: Eo, mausa? Mausa ki unmute mai kwe ke ongo mai, eh? Kwe ke ongo mai, mausa?
2: Eo, uang atu.
0: Eo, malo.
2: Mawa ki mea pe kafu agma no makete, na utoki oku hike heni fōke ufisa kolo oho nua ewa. Kufata utau lo kufuke kawa funga funua bana mama kawa tu koe tangata ikipe koe hakoa koe toko wapea o kalaire me funga funua. Kupane kone tala noa e ulahe mea kufata utu te evita i ewa. I ewa, ala kapea ka wawa au ia me ka umuri o sio sio fili e silini i fe ma u wave koe e ka inga ewa he mea koe kuto kawa. Hakona mo ni tano bea ulahe pe kulahe putipe kawa ewa. La hepite kawa e o kakone, alanga peha tahaya hapai pa mi Amerika, kone alpaka na sio kakonga kawa, fatau e ala tangata tō kawa e kiai. Ke se ni ti ke hene ngahi fie mau wawe ana ke hene ngahi mea whaka whamiri. Pea kato ki kautama e kuna ngawhai ko hiki o e kawa. Wangange ko ngoi wai pe ki kawa e o te vita kako, ka koe anga pe e pehe, ka ko sta nge ga umma ga ba na o se ta ta men wana de ta ma ta ga de fuka market ya ka ka ke ko o fuka hu ta no fuka hu pe ka ko ka wai e o kula hi ko na pe o se ko o kula hi pe ka wai e wo pe a kula hi ka wa ka ko ta ke ki fo ki to fuka ko lo ki to ha ta ka wa to wa tu ngwa ku ai ai no fuka ko lo mo la hi la ta ngbe na family mu kala ire me o atlere e wa ka ke ko ka ko tu ya ka wa ba mon be fa ta no kala ire o wa ta be ko mo tu ke ta ha pe ko me a pe ko fuka pa ma be ki ki ma to ko ke ki na to ko na to nga yo ta u ki a pi ke ha ta i mi e ko me ko ta la no ai be ki mo ma yo a mo ai kala pu ko ko unga ko ko ko unga fo ke na fa ya ko no ko nga la ve i te vita me kume a pi ha aho ha aho na wo ma yo nga we a ki a pi ta ka pa ko nga ku fa fo fa pe ko ta ko de na ku he ko ko de na ta mo ko nga ko de na la fo ke wa no me kume ko me ko de na ho ta ta o ku ke fo ne ko de na ta ka ka ma ta pe ki a lu me a kai ka ko me la ta fo ke ku fa ko ke he me a kai to ko la he me a kai ke nga fa to nge a pi me fo ke de vi ta ko ke ile to la ko to nga pe ta ko de ma to a pi po ke ha de ki to to ku fa ke pre nga ku si si ko ni fo ke ia ke ilo i pe to to nge me a ko to to to nge to ke he pe to tong e rates ki he ha rates ki ba more ke mama o kanga ko mo tua o ku fai ha la nga au ai ko ko ko ta venga pe ke fua o fua fa long long pe ko ai fua fa long long pe ia ai la ku mo tua pe he ri fa ki pe ki he uma o lue lue ai e ka ko fa ha pe ko ta o pe ma o pe ko kala ire ke ia pe po to nga ma tu o ko ko anga eta ula ko mo tu ko lo be ma ka po kala ma ko devita ton be ke o mai ha ka venga ke ta ta la no ke time le re ne fu ka ha ke to nga ka ta ma ka ta ki fa mo le mo le be devita ka pa na fa ko so pu ah na o me a fe ma ke ta la pe na fi nga u ke ta u fa nga ma ri ko mai o ta ta pe o ma nga u a ki pe ko ho fo nga ka la pu na ko mo tu mo pe ko ta ko mo tu a pe ke fa pa mai pe ka kala ri fa pa mai ka ko e ka tatu te fito ki ngai mea whaka kolo kolo motua. Ngai mea whaka kolo ke o mai o, ka o mai.
0: Koe, koe, ui pe mausa koe ta taimi, e? Koe ta taimi. Koe, koe, koe pe mea kou tokanga di ai. Koe hui ngā ku taulawa fukeni o tofu a mea kai i tonga o toki uta mai. Koe, koe, koe kawe ni hai mea lelei ka pae lava ke toha ta fukava, e? Ha fukava. Koe mea lelei au pita. Koe o se tae tolke ni ma ko ka wi a mahalo he me a e ko tu fuga a bi
2: mo mo be ko mo be te vita kala ire aka ma he ula ka wa ula ka kala ire ko na utolu na ma gere kere e funga fonua ko to pe ki ayo tala ke te ke to ya mo sia pa tu be ya ke tau ya ta ka ke ko nga hi fuga mo be me ulu ko i lo ke nga fuga ka ule re ke ka u ka ko me be ta ka ngol mo tua o ko tala ma be ke tola ko ange ko ko e pore tako ni fai e siuperi. Ko ne retire he ngā ue, porque si pore ko ne siuperi o fai ngā ue. O ka kia siri ni a mautolu ke totongi ake hela, totongi ake tuku e siuperi no taimi ka ngā ue aki. Fai ngā ue ka tokoni mai ki no tāho tau api ko kolomotua. Pa o mawhawhetā ebe mo sea mo toenga, i he ngā ue ko ne fai siuperi si ni lere tuku ki tonga, tuku no whamiri heni. Ka lo fai mai si ngō e mi tonga ko hunga ka tio mai sio mai ko tau api. Pea ko o fat si peri kau mai kau tangata kuna mu fai ngā ue mi tonga. Ko la vei peo kau wat kei mo piu kana. Kau mai kau tangata kekehe. Yo no fai tau ngō e ngore ke mamao ko ho au fai totongi. Ai mean ki tot kei fai ngā ue ko ni ki fai totongi. Ka ko ho ai peko o fai tau ngā ue. Pea ko kai ko hau hinga nia ke o hake hata. Karaire kai ku totonu pe ke ai ke mahino i mea ko ya. Si ngā ue fai e si peri ma tau tolu mi tonga. Ko ilo pe ku mimi o se tau taimi karaire kua hame ko te tokanga ki ai. Tikai? Ko maku ki hilaka te evita iyo. Ka koe tau mea kai ai pe.
3: Ko iyo.
2: Ka baha ka ke maua ma ka bau fai ngata se ni ti fa more more pe. Ki fetu taki pe koe ku tau wala tala noa i pe tau tolu. Ko koloa aonga te mea kai ka ki mou tolu. Ko no no koto he tuku beko e tau mani kalaire kovi mea kai ko aisle lei e nie kolomo tua tuku pe ai e tuku pe o mahi nao no mea kai ka gaha noanga he neo sisio e kaha e kau matata o he me he navy me electrical me nei vina de siofi me e u hila mo de tau ki u hila ko nego ai si ke ua tutu he ai si e mea kai ua tutu he ai si e mea kai ain ko hi tempo poloka pe he tokua ka alo fu poloka e alo vai e mea kai ko tempo tutu ai he mea kai e ai
3: si e mea kai
2: ai si e mea kai
3: malo mausa
2: mea kai i Pago malo fa malo da be ko mo nga we mo tari por kala ko ni. Kala ile te ha me ba ko lo pe ko taimi ma to o se tau taimi.
3: Malo apito mausa ko tu pe ko la va ye por kala ma ke a ni pe a kata ki pe mo nga ta tu pe to nga ta po te mo to fa ka ka ka i mai ho ma ki to nga kere kere mo kala ile ko i e wa mausa kata. Ka ke fa malo la.
2: Fa malo atu.
3: Io fa malo la.
2: Malo apito e.
3: Tau tok felonga ke pol kalama hoko. Malo.
2: Malo.
4: Ko e mau timi, o kuyai ngahi anga whakafonua ke he ke he mei he pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lao iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, kia timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki tau tahi, so o tia tau ta, pe koe lau la puna.
5: Kulo mo weki ka atumu a whanau noi a koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ki hewi keni. Koe tau poro kalam wha malo sina mo whakawhiohi, o whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila tolu hiwaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahupure lulu o i wiki katoa pe, me taimi hongafulu AM ke wā PM. Pe a koe tau aloha te ike mahinani, e whakahoko ia e ahupure lulu o i wiki kahau, kono wā fitu o me wā fe wā ono. E iai mo ngahi pare ke tau ngahi fe auhi disco, waltz, pe a mo aloha lerei taha. Pe a koe ai o kuatu ai heni e whakafe loto maafana ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani ke mō kaumai ke tau poro kalama whamalo sina mō whakafe ohi. He ko mō ile rei mō mō ui fiefia koe moto ia e kulupu We the People. Whakapapatu piriki tala noa, ofisa whetutaki.
6: Tanga maari koe ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, Orea ki ai, malo.
3: Ko e whanangonongo ke he ka inga vei tongo kotoa pē. Na e whaiha whakatangi mai ai Officer Kolo pia moi PTA o GPS vei tongo, hami sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ok whai ai kalapu i e pōtoko naki ko e ahotolu noa o e mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. Oku kamata i he o noe fiafi ki e tahataha tolu noa. Fie ma uho mou toko ni ko uhi ko whakatangi o ku whai mai mehe e tau whanau. Te maulae ve atu palestini pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i he pōpule lulu kohono ua fitu oe mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palestini pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
6: Ko kore whenga mariko ni ke watu ai a ki whanongonongo koe ni. Na toki tau mai e mafo i mea kai pia mei tonga, ko fo i talo tonga, ko fo i manioke, ko fo i ufi, ko i kaho kaho mo i kau meire. Ko i tanga i hopa pia mo i lai pere. Ko ki mautolo koe ang mo fie mau, mo fie tutaki mai ke fika telefoni koe ni, ko i noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki mo i tu asila e mau me ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki, Pa moe tu asila koia e ma upea mi iai, malo.

0: Konisi tu tone ia, taltari aki ia ai polo kalama ai kau tau tutuku ai ne afio kone tatangi pe foki moe lea simpare moe ngai me ai fig o si toho e va ai kau sotia teu teu ki e whakapatu
1: koia, koia
0: koia, tatari lelea si one, one vela tupou pe foki a te vitamaka ke whakahoko e polo kalama ai kau tau tutuku ai ne afio
1: io ko fa malo a tu linda malo opita mangi ko mea ki la vigai tatari lelea Ah, tak fo ke ilo i to tahani sio ko ne ha ko ne a oni o kai ke ko ne tan do por kala mai hen ko po pure lu ko fai fikau. Ya ko a oni o kai ke ta ilo mal ko ne ke ha al pe la tan ke no lo.
2: Ya ko u mak ba fai fikau.
1: Ke u mak pe fai fikau ko to mai ki lo talen bo ki. Oia. Ko ku ma o te ma fa malo ka te ko.
2: Malo.
1: Ka ma fo ke to ange ko ha ha fo tu tu mai ki por kala mai. Koia kautatu tuku ki ahoni. Malo.
2: Io malo pito te vita vega rinta. Koe koko fafetai bege o tua he koloa ko fai te vita he fotutu na ta fai. Na ke hango whakata be mure te oni ai polo kalama ai so tia tutuku ke ta takai ia mamani. Na ta o kamata mi Amerika. Pea mi a takata koini ko mafi fatoki e tau. Tumo e atu. Lava ia, lava pia mo Hawaii, pia mo Swane Faiwa Pia ta foki ai ki tonga ki ke nolo ki Asia Mirie la tu Ni fa fungai ma tonga Ka fa ma alo te vita he lava mo i ta fa ako ia Pia ta foki mai ai ki Australia ke piso pe Ki so tia tutuku pia mi loto Australia O lava mo ia Ko e ahoni te vita ko ta foki mai ko ta tuta yo kala nini ko fa ta no fa linda ko na ha sem pare ko to yo ta lai wa e lo to kala ni ga hon ke ta fa ma po po mu a fa sko ni o e to na fa sko ni mai no ko ni e ta nga we ko to pe na fa fa ma lo at ba ke ko hamilton ta kristu ki na ni fa la fa la ba mai ai por kala ma ko ia malo
1: io ko fa malo at ko e ona vela
2: ko
1: e ku ko e me peta ko fa mana tu ke ke mana tu ma pe hange ko Hawaii ku nga we me ya ke to ta ko ya a time uta pe a pe fo ki a seria ne programa me piso pe pe a motai mo uta ko pe a seria a CFC e
2: io mo na pe
1: ko ya pe hange pe ko ko Hamiltoni ki to ke ta ki a ne mo pe ka ma va he fo me o kala nini ko ta mo uta ko i o kala nini ko si go stand de to o mai pe ke te ko e
2: kai ke e pa malo pe ko si dei ta ko fe unha be fai fe kau ta no no ho beta fai fe kau kai a de tai mo ta ku to la hipe fa na ko ko e
1: me ko ta pe ta mi ke ke an so a ke to e mo ta e me ta malo lo ton ali e ku ki la la ni ta ku sario te ho lo
2: e ko fai fe kau fo ki ton ke o mai ya e pa ton ki
1: ta ta mai ki to la ke ta mai ki kai ke ko fa maro atu lava ki hanga tu ku mai a kamata nga ka kokole leva ke kamata leva ke ke fe ke ha ha me ate ke sio ki ai e tu atu ko ni nga we he kula nga me a heni na yo ngongo
2: eh
1: ai ke ki kamata mi ai malo
2: io e te vita ko fa malo la e fotogia ko ya ko ga ko na ai e tau me fa ai ki ka so tia nai na maufa hoko i o kala nini he ni he wike kuosi pia koe tāpo aki ia ai lawa ki mau o koe kai ke pūria ki mau tole fatongia so tiaho no fataki ai o wawe putu ai kau so tia tutuku pia nai fatu o lalanga pia mei ai e no pere vehala e te vita ai whakau kau koe ni Ko ngā kasi ohono tataki koe ni ifi a hepsi pā. Ko ifi pefuki au mau ngāwe aki i Nusila ni. Ka koe koe koe tātai koe nai mālolo ko whaifikau teu misinare a toke lau. Koe kautama koe na nau tataki mai ka mata mai a ifi ko hono foha pe moe moe ni whānau pe. Nai kawai mon wha mōpuna. Pea na nau hange uri ae ongo makehe ia nau tolu he nau sio mata. E ngawe na mawhai e kausotia tutuku a okalani ni. Ano whaere ai mea whaiki o e tata iki whaikau malo loko e ni kako sotia tutuku. Koe huhe ono ua te vita. Pea whai ai ai tala e ai whaikau pe moe mawhana e whanau na whapapau i te nau foki mai. Nau foki kotoa mai a kauihi. aso dia pau pau fitu taki ai ki he tau fai kau koin ko Paula Moala i tau langa fa malo hen Paula ka pau ke fa nongo mai a o loto lerei o ke tuatu he pesi ai kau ife so dia pe a ko o si mau etari me ai te vita ko e wike ka u i he tona ki o no e fiafi fai ai ho mau fataha pe a ko e taha ia fo i e pokfou e tau ngā weni ko e foki mai e tau kau ifi ko hai e lava mai pe a ko o si wanongo pe ki tō tola e tau kau ifi te nau o mai e tau fataha ki o tau peisi fai anga kalape ka e sotia ni matolhuiwa Chris of Road i o tahu i e fai anga lotu koe ni a isi asio he pisipa o tau whingawe aki i he lolotonga ni e te wita te foke atu ka koe ka waha mea uke tokanga ki ai i he mea koe ni koe taha ene mea fafie fia ai mea koe ni ku tau au ki ai ka malo
1: ia ko fa malo atu e one vela koe mahi noin ku ke tuku mai ai whakataha e lava nai ke ki hanga tuku mai ke tau ilo ange ki ai ko e fataha ko ni mahino ko tu pe na e lave pe ki ai ane ko e ko e tataki pe e no pere a behala a fataha ni ka ko e ta kono tau mua ke fotu waifi
2: ko e kono tau mua ya teita
1: ko ia kono tau mua ke to e tana ki mai e ka wifi a sotia
2: ke na uomu
1: fe eleva ka pau to e hata me community
2: e teita ko e konga ia ko e taha ia ngai mea ko ni ko e tau ko e mea ko toka pe fai hono palani mo inga au i kei o tau siofi community e lava ke na uomu o fai hafi ngau ak me community lolo tonga ke taim tatau pia te vita to lahe ka wifi a sotia o nau fai hiwa pe fai hifi na tohe ngai sias ke i New Zealand pe kona ngai tare ni tika ua ngai ngawe si asi pe kwa skamata pe ngawe ia tamai ki koni meitu a me community e kau ka wifi ko ia ko taimu kete te rao mea i koe o au mai ke ni manatui ko vei hala lahi abino ene ngai koneksini ana heni ki he kau paipa ko ni koe he ta whakwha musika kai tau te pito ke malai ko ni koe oi isi e ko tu ke te pita mahalo ku mahina pe mea ko ki he o whewi
1: ko whewi te foki ko hui ngā mahino ko ka wifi ia ko mea e tataki pe e sotia ka kona ku whakata pe ke community kaha taha o fie kau mai ki ai. He ko, ke tau sia ke ngai ifi koni o ku
2: konga
1: lere ka mi, eh? O kui kai ke lau pehe ko siasi
2: ko a
1: polis tutu a kai. O ku mei alo e whana ui a kau e ngai mea kotoa.
2: Oia, oia.
1: Ko usio koni hange koni ko mou whakau kau koni ke toi whakafoki a ngau e koni ka mou tau pe. Tau ko tui pe e iai hono lere i ke kau hene tu watu koni. Uiai me ngai mea ko ta ha fokia ha me a ta misi ki ai pe ke ia i ha taimi ku lava ke tau ko ko tau sio ke ni lava ko ha moa
2: ko ia
1: o ke sen ta ka ha moa
2: ko ia
1: ko nga me ia e ko ia nga ko ku va kai ko ta fa ken te ni lava fa nga me ko
2: ni
1: a so tia he ku winga te sio ki ke fina a ke pure anga no silani
2: ko
1: pure anga tonga i so tia
2: so tia ko ia
1: kau ia he ngahi mea pa koto o lahe tau whanau ko nau sauti hae whanuani.
2: Oia, oia.
1: Ta kuna ia he whahinga kuna wau ki olunga ke tumutumu. Ta ku ia me whahinga o i kai ke ngata pe i sauti a mo ngahi ngā ue ke heke a pule anga.
2: A pule anga, oia, oia. Mo nia.
1: Ko ianga pe e kuakai.
2: Io.
1: Ka ko ka foki pe ka te koe ke ke i tāna ki mai. Pe ku ia i ha whakakau kau pe he a kulupuni a kona seisini koni a sauti a. Ke si o ke ngai mea koni ki tahau. Malo.
2: Mare wahi te vita, koe whehu i mahu inga nau ke o mai, koe ngā koe viso ne pia mui tau mua. Ka koutui koe mahalo koe tawha geni, wawe taha au pito, e nau hu mai o whi ngā tu, koe ngā koe nau whikau aki pia mui kauso o tia koe heni, he tawha geni, fi ilo lahi au pito pia halai a heni, he tawha koe ia. Ka koe mea monia, nai osi mea mai ak pia he hou eiki, e whakau kau ko ia eh? Aia ko tui te vita uta tui e lava he tawhaaki ko ni ke nau hanga o whanau i mai pia ai whakau kau mo mea tau mo he misi o sio ki ai he taimin e tokon lahi au bitoia ke community pia mo tau kakai foki eh? Ka tau te vita ke tau tautupo ai ngau e koni pia mo e tau mua ku whai kai ai sio ai kau o wifi mahalo no taimi benia te vita na mau o vare i he e tau te whito ka ea koe ki tā makoini ko re o toke lau mahu ilo he tō lahi ai ki tā mea koe ni he mala e musika pe ka sifa tu pouniwa sio sifa tu pouniwa pe amo Paula Moala foi ficau e cau ie ta malelei au pito foi eu de tu porque porque mai tau fa nau ga te care to que lau na ma o vare he nau fie fia que nau foki mai se foi fa nau ni la nau no fo pe tu ka tau lue mai pe a honi foi nau pau en hola roto pe o si to e foki mai to me mai ai a be hala e tau mai he tonaki wi kau pe o si tu kwa te ai ai tutunia pe moe fekau a be hala pe na gusta i o to mai Paula pe moe fa na wifi
1: o fa malo a tu be la pe ange pe komia ko ta ta no jai ko ko ta ni ni a fe nga o a ki a pure anga o fo no ani pe moe pure anga to nga i ta fa ki ko ya o so tia eh
2: we io io
1: kai o kai ke nga ta pe i me a pa ta ni ni ta si o jai ange ko ho ko ko nga me ai to a pure anga ai fagamelino mo me agoia o kukau maileva ai ai purianga tonga ai kausotia tonga ki nga u e koia e vela e
2: ko
1: tono a nga ia ai tafaki ko ni mo me ataha o kuitai ko nu silani pe fe a nga aki koia ta mo sotia tonga e
2: io io
1: ma mani nga fonua ko toa nga fonua ko toa o ya nga koia e xio o tatau e pepe tau anta e como nueli mantu ko take como nueli a Britania
2: koia, eh koia.
1: Pe tau anta pe tau ha pe ange koia o kuia i fa fa fo ko me ko po tokanga ko ki ai i tai ni me me ko tau fa fo fonga pure anga tonga ke ngai fo nua ko toa i ma manta ni
2: koia
1: ko ha ho ma bia
2: ko bo nai de vita ko te tare pe ve wi ka kai fo ka ta e si o si o mata si o pa wai koko e o ke lava ke ngai ngai me ai ko nga ko ho ke ngai me ko ni ko hange ko me ko ni ko fai ndu silani ke fe ilo ki ai ko pe mo mo ko vana seniare pe ke si oi ke mau ga ta ka so te o ma te i ngai fo no muri na ma wai ho na ngai mata i to hi fo no ko ni pe ke nga tai te vita o kai ke ilo he to lai to ngani la he ka ku le ka so ti a tonga na wo mo train ka so ti a ndu silani kai ko ia pe o kui a serelia ai ka ule ka tonga so ti ai pe ku Malpe te vitau ke osi whanongo pe ai Hono hanga heki i reka tonga me ilongo teme O mau whakakatoa a rekuluti nai huai A astereria whakakatoa Ka uia he mea whakaofo he tau whanongo Pako kai ko ia me te vitau I Amerika koe si i au Hoko e koe whai ako he marini Amerika Wako toi meon tau ona e ua Rotonga si a pani he tai minu whakaose osi Hono tau he ngawe Pe klai me kau tonga Klai o pita kau tonga ma o lunga Au pito he ngai potu ngawe Ai sotia Kai pe pe ke tau wha nau tonga Pe amoe tau kau wha fofonga ngai pureanga
1: E koe mea lahi fokia e vela kou sio koe ki ai O hange koe ni Ke ango te tano pe inu silani
2: Koe
1: Na ia i e Ai Taimi kua o ku Na to o filifiri me ngai yako nu silani
2: Natsuli
1: Ai a fana wako o po pe ko he sotia te na te uye ni ko ke ka u ko foi ko si ko ya na ma u lo de
2: wa
1: e ya for man
2: kanu si man ni ke he pe astele li
1: e pe ase ai ne ma u he ki dai ne ko ni a me ko no fil fil ko nga ya ko he ni ma tu ma mo
2: fare wow
1: kana na Na ia e ku e ku whakau kau mo tau mua ke ki tahi ne na tangia Alu he Air Force
2: Koia
1: Pe kuhinga te kai ia koi Ami ia pa mai Navy O sea kau tama pe he ia mau kolo Kau te kai ia hata e alu he Air Force eh? O ta tau pe pa mai mea konu kui tā noa mai kia A mea konu hoko ia sere lia
2: Koia
1: Alu e masi ini he Air Force Kane hanga i kuna e ko si Tak si pofu mea rahi e te au ke tuunga ko ia e vela Ki he tuunga ko ia Pea kai pango foke ki tahine ko ni Nane ma au ko ia
2: Anusilani
1: Ku whakai ku ake fokia Ake fokia ku ave i kolmotua
2: Koia Oye, sí. Marela.
1: Oye, fokai ku ake Ukai ki ave i lontem Uave a kolmotua
2: Kolmotua, koia
1: kako fwa malo au ngai mea pe tako fie fia au hange koni ko mea kelave ko jai ko hinga ko e kufeu ya nenai ke ke sio jai mei mei ko e ngai fafofo nga tonga ki tua purea nga katam sotia
2: mondia
1: tako fie fia lahi fo kiao he kapa na kai ke wa nga me ko ni te fu tau la ki fe pa mo mo
2: ko bana seniare
1: ko bana seniare
2: ai ki fu a ho mau lo to
1: ko fu tau la ki ya
2: anu si la ko na bi
1: ko to ta ya ho ko ha me ko ni pe a ko ke pe ko pe he
2: eh si si ala ya mau to lu ke ka tau te fito ka te au si atu ho ho la ta ko ho mau ta mai te ta na ma ke ko na pe ni ko ho me fa ta to mai no te au ta ko me fa ta ya fa ta e fe fi
1: ko ya anu lo pe foki ko van se ni ale ko pe
2: ne ka ka ka mi ti am
1: ko ne foki mai ko me tonga e ne me atu ko ki tonga ki ta te au ni manoa ko ni stuto
2: ko ya ko ya
1: ya mantu ko la va e ko ni ko ko osia ai ako e kau kateti ko pasifiki
2: pasifiki
1: ki waiulu
2: waiulu koia
1: pa koia na ha ko fa fa fa lang lang ia ono foaki ko ho na ko ha ia foaki ko ho na foi
2: io io io e tau fetu um pa ngai la kang ring io
1: si os na osi be na hugi toa ko kateti ofisa os albo foi fetu eh
2: koia
1: ko ko ko ngai me ai ako pa hange ko ni ko ngai aho insecte u aho pa manatu ko sodia o ko o kute a o ke ngai ko me ataha ko e hange ko hai komisiona siapani eh
2: koia
1: pa manatu ai aho ko ia o e tu ia siapani
2: siapani koia koia
1: te alu ki ai o te mahe ni ai ka ko mea ko pou pou lahi ai ko e ki e ki e ngawe ni mea ko mea ko nofo ko si o ko iai ke tau hange ko ha amboa ke ula ki ai ha tau sen ta ko tui pe hange ko ha pareste ni
2: ko ia
1: ki amo fuiki
2: ko ia
1: ko sekretari ko
2: ka ko ia
1: ka tangia ka
2: flaxendi ko mo ia
1: han ana fo kau pau nofo pe he he toi aho ko tu uai
2: ko ia
1: ko ha e o ha ke e tohi e historia ko mo tolo
2: ko ia ko ia
1: ko mo tolo ko mea ko pa mo fo amalo a ka vehala
2: ya
1: musi amelie pa meitonga
2: meitonga bona bito
1: ta ni wo hawa e hai komisiona ba me a siaina a ta wai
2: koia koia
1: na wo ma po po le come mo po po le ka mundo eh
2: ya kai na ma te ki de na wo fa fo na te vida ko bona bito me ko ke fa ta no ko ki ai ke ke la ta ha ya o to to te ke i fo i moni ai au nga ko e so dia ki o tau kakai i ngai whunua muri. Kau ko kamata ke Asia ke hono ngai mau i ngai ngai ahon. Ie ka te whito ki Nusilani, ko ta hai ngā uis i whaihe pai se ni, mau tolu katoa pe, sekretari pe a pehe ki a tangi atu kuafu. Ka moe toi ngai si whanau, soti atu tuku i Nusilani, ko e mau mea uwhai, te mita, na ki whatonga i pehe tukua na hango o hake, ko e ngāwe kansolo nei whai i pākalahi heni manu kau heni. Nai kore mai ai, kono whaafei mai ki mautolu ke o mātokoni ko ari vai lolo pia mo lute wei e nau koneksini pia mo siasi koe ki kau koe siasi tonga o mauo ato whai e ngāwe ai whaka ia i tonu kau tamahe kaunsolo eh ai nau poho vare koe pia nau whinga ke mau koneki e nau sio koe ngāwe nai se tape ngāwe ke whai fwi wike tolu
1: koe
2: na mauta ime fwi ngāwe fwi hoa tolu kone puna ka kia e ngāwe e nai fwi mako fwi lori e nima nai hua iai koe e fwi koni koe akau e ne mai o folahi na mau huo i e pu fu e ria koia osi hiko osi ka nau siwa kei mau koe foi poini koe tānoa hau e tamaka un solo tala mai o ku mou i peisi fe i ako batu ka hau inga koe ngā wiko ni nai tonio ke wike tolu hau a pe tolu ho mou ngā weko ilo mesias koe ni koe kau sotia tutuk ki mou tolu heni o tangi lahi mau ngā weko fai mou kau solo mono tala mai feitu ke ke au mafufulu mangahi ngahi vai tafe lahi e lo kato ape mo fui ke mo me se mau fai hola ngā weni koe mau
1: tō kumi ha kereke
2: tō a kau eh? Eh? Ka koe nau toki sio mata e koe nau sio mata e te evita ai kau fofonga koe kansolo he ngā we e mau nau sio mai ko hong tau kua weni koe koku wono fai koe ke nau amanak na tō o kou kei lava mo mo fui ke o fai e kuu ome e nau nata fuki koe mea e koe a te evita koe ko ngaha tau si no tau tolu eh? Kana nau man man meri e ia ngā ue kona whaika koe poi ni foki a ngai whainga maari e koni tau whainga kei ke ia whainga maari e maha tau sen tā i whonua tau whainga he whaitu ke ke i koia
1: koia koia io mōne apito e vela a koe hui peka ta taimi e
2: koia
1: koe ta taimi ku whewhe rewa ha o sio ke ke tuu koni a e organization ni ke kāu
2: koia Oku.
1: Oku. Yeah. Oku. Mou. Ngā we. Yo mou siyo ke ka au ke tuu ha mea. Ke mou o si. Ko. Hane ko ni ko. Ko tahi mo uta ko e kai ni.
2: Iyo. Iyo.
1: Ko. Laka se na ke lakanga taha. Malu ta ki malu ngange e kai ni. Ta. Ko fai se kau.
2: Ala la ke fai se kau.
1: Kaku. Kaku pehe au ya. Ne lakang pe ne nofu ana iya. Kan fai se le maha opakai. Eh.
2: E o te itau kake koe ke mea i pē whakataha pia moe si kau whanonga kau sio tia tuko toa pē o hinga te vita i tau alu ki māmani takai ku fuiongo ko ia ne toi pamui e ia a iwi pia moe māmange e mausio mo mauloto ke sio febiso neko ngā ko tau kakai neko e mauare te vita kau mauloto lai pe tuki e matapā Pa kui foi mau ngawe fataha, mau mate fataha, mamahi fataha, vie fataha. I ngai ahon, yo silo befe tu mau.

Koe tā tai mi kua hoko to tono aewa. Ko e polokalama ko ia kuoko, ko e taungahi o ngongo ia mi Australia, pea mo ueina i London tui fua oa, tu ai fasi taritari o e polokalama ko e ni, pea tautok foki mai kia ueina mo e taungahi o ngongo.

0: Oe nā mālo e tau mau ai ho atāni pe a mālo mua whakahoko mai e tau ngā oe. Whauke atu kia te koe ke o mai tau ngā hiongo ongo.
1: Iyo, ko atu e whamalo lahi e Linda Bus e tau pausia mo i mai aho ni pe a whamalo a te whakahoko mai whatongea pe a mi wharena pe a mi he e wha e ma te au maua poe ni oa ka koe pie mena tō ngā i he aho ni. Ka koe tau ngā hei o ngongo ni ala ma mai pia me sene Australia ke au ni. Malo mo la mare ho eiki pia malo le le to ngā koto pe pe ke sola pia moi bulangi. E lawa ke awat ki ai tau ngā hei uni o ngongo ki he aho ni. Koe hato nak fukeni kono tolongo fulu o me. Ka koe to nak fao se ni o ni ma imahina o i wafi wano. O kokore pe mo ke u fomal malo atu i he mo aki fatap kakato ai pro kalama pa u hufanga atu pe ai. O kolo tang fo hoko atu ai fatongi ani ai ngongoni me loto o kalani pe a o tau fafeta i ko afa fo ofaini la ale lea o kalanini ne ongo o ki mo moko tai ofa pe o ku fainga maari e mai ai me a korope pe a mi apina. Ora ki rau ngā hea ngongo. Ko e whakakolo alahi ai a ahi ihu i keni e to gon sekeritari pule o e ofisi o e Pasifiki pe a mehe potu ngā oe ki muri a Australia, Miss Elizabeth Peake. A ene a ahi atu ki tonga o ku whatifito ai a ahini ko e wakai i mo siofi ai ngāhi whearea aki kotoa pe i he waha a koia o e pureanga o tonga pea mo Australia. Mau inga au pitoe ni pea mo hono toi whakamalo hui iange, whakaiwi iange, a hono mau inga koia pea mo hoko hoko atu, a hono a whakaloloto koia o ingahi ka venga, pea mo ingahi sia te whalau kotoa pe o ku fie mau pea mo whakaamu ki ai. A e whakalakalaka koia pa mo hono teke i, o e whakawheitu o kā koe fu waka fulau koe au Pasifiki pea o gai e tahamonu ai ke sekeritari mo e pule lahi koe au ofise Pasifiki a mi Aslelia, Miss Elizabeth Peake. Hena e kawa tu fōki a e pare mi a tō ngā lot whawhanua i e whataha ma kehe koe a e kāministā ki Moribe me Pasifiki a i ana ana warea iai mo e kauta ki mā olunga whakawhitu o, ai ngāhi nunu a whakawhitu o, pia mo ngāhi polo parema whakamaman lahi o whakate fitoeni ki he mau anga iwi, pia na e whamalo ia iai e he eiki paremia, ai mau inga ai ngā ue whakataha, ai ngāhi whanua o e Pasifiki. Pia na e whakahoko ai, ai whamalo ia i e eiki paremia, pe ki he sekeritari se niare o e waa o e ngāwe fasilitari koia e forum pe a moe ngāhi kautaha crop pe i he ngāhi are a pāu kotoa pe i hono whakawhaka whaingo fo wai pe a mo toko ni i lahi kotoa koia a tō ngā. Pe a mi kene pela, nā e whahauka whamālolo ta honga mo oni pe a mi he api kopo ono, pea mi ofis whanau whikaulahi koia atonga i Australia ki he Palestine whakakolo pea moe kai ngā lotu koia o siasi o sisu klaise o kao mā anion ki muini o ken pela a e nau lava koto atu ki po ono o whakau koha ngā aue mono teu teu i pea moe nau whama a whafu ofa a po ono ko e nau ngā aue o whani a e kolotonga. Koe taha pe enia e nau polo kalama ki hono te reo aki atu a e nau fua konferenisi hiri eni a hono fotu koia o e vahenga lotu koia o kenpela e konga koia ki mui o e ta o kua o si. Na e tata i lelei ki nga tolu a e tana tangata e ki a sekretari e tasmani telefoni a e palestini mui kai nga lotu mo whakamalo ia i if honga mo oni pe mi api ko pono office fatal fika lai atonga he ko he api ia o tonga i Australia pamalo ate kai ngalo tu mo pareste ni ko ia o sia o si su kai se ka ma ni oni ki mu ni. me he lava kafakafa koia e sipoti e tau whanau pe a me tonga i he Oceania Athletics Championship oi wafe wa no. Pe anai whawhiwhia lahi au pito ai ola e ngahi me tari koula e hon fulmataha iai mo ngai siliva mo ngahi polonisi. Nanau siu ikuna i atonga pea na e tautou wilingi ai ai fuka o tonga i loto tawini. Koia koe whamalo o lahi ki he taki koia poe moi kau folau pea me itonga ali fleti tuihala maka pea kau kiai moi coach koia moi etmini moi nau palestini plim lo se feke master coach ko se kona vi ai ngahi tau whatongia pea mohono whafolau mai e tau whanau spoti pea me itonga ki hono whakafofonga i o tonga. Koia na e of bona tu pe ko na si tu ta lele pe mo mo iki tonga eki pe a pe fo ki me fa malo ki a tongen a Tawin Association ki e nau palestini tangata ko chon terpo o ku a ilo fo ke tangata ko poka tau o velata pe mo ko to e komit nga we si si mo tonga ko to pe ilo to ta wini ai ofa ki tonga na e fa ka to ai metali e fa na spoti a tonga mo metali e to lungo fulu tupu pe nga i veni ke ke he a ilo to ai ai metali ko ni koula e hon fumata ha Na iai mo ngahi break le koti na e hoko ai pak tau whamalo ke whanau. Pea mahi no ai, ai tō whainga maare ke ka o ai le lei a whakafo i le koti ko e ni ki tonga. Na e lawa le lei ai pea mo e kon seti koia i po uri fo peo tōna ki i e hiri koia ai si poti. Ai whakahoko koia ai e nau kon seti o mauai ai paanga e uamano ni mawhetupu. O si vai va he ni i he kau spoti e toko o fuma fitu a pea mo si i toko tolu a disability na nau si i kau ki ai ka na nau foki vave na toki tonga i he tua pule lulu. Na e foa ki ma ke he ai ki he toko tolu ni e he Darwin Tongan Association a e paanga e tawhi ni mange au o whakataha e ni pea mo e klap fofo anga o e Northern Territory ai ana na fua kia o whakato ai mea o wha ke paanga e tolu afe ni mange au ki makehe pe ki he toko tolu ni disability na na si fo ke atkitonga. Ai a koe whamalo ia ke ki whamalo ki he fofo anga koe a Northern Territory o Australia pepehe ki he Tongan Association koe a komiti a Tawini mea ofa makehe penia pia me he nau sino i paanga na i mau o vahe vahe. Ai nei vahe vahe o lo pehe ke kainga ai kainga tonga i he ngai fitu ke ke pia mo e nau toko ni koe ni ki he kau folau. Ai nei whahoko peo ta whatongia pe wha ose a kleva ai ongo ongo koe ni koe whamalo ki hono tuku mai a ngongrele i koni. Ko e pui pui tu, ko e pe ko e whama apu opo mo e whawhiwhia o e sipotini. Ko e ngongo ko e ni, ko e whama alo lahi ki a tangata so tia me taumalu i whanua ene a fio pea me i tonga o kulorotonga i tā wini o ako pea mo ngā we ai. Ko se gent Williami lolohea o veitongo. Ko e so tia ni nane tau i kakato, lorotonga e sipoti, ai kau sipoti ki ono tokanga i kina e nau hydration, pe mo aid station support i he sipoti. Ko e nei whai ano whamalo ia i a so tia ni e komiti sipoti a Williami lolohea. Pea e whahoko ai e ngai whi auhi koe ni. Ai ako ate whamalo ki he so tia ni fōwhatongea kawhakafako ia. Ko ia e whahoko i tirisema, a e nau ki i whiauhi, e nau ki i teu teu, e whahoko ia i tonga i tisema, pe nau teu teu atu, ke nau whalau ki hawhi auhi e whahoko i Tahiti, i maasi ko ia o e ta o fo o koutui. Ko e ngahi o ngongo lele i koe ni mo tanga puaki o tau ki whanua o tau whiawhia, mo ne kene ka i loto o whakawhetai. O tau korea pe tau lotu ke ua tuku. Ka e oa te tau paspas pē, pē tuku noa i ai, ka tau whai pē alo tu me whamalo. Lahi au pito. Whamalo ke John Terrible, mahino pē tangata koe ni ko wata o velata e no tu kuma enga yo ngongo mau ingani ti tau lave i loa ki ai io o ko ki fanango atu o kore e komit sipoti a jejente viriami ke ne lava atu mwe kau folauni i he ngahi folau koto a pe i he ngahi fi au hi ko hi ko e fatongia ma mau inga kune whakaho ko ko e vai tau hi mana wa mwe aid support ko ia atpe e whamalo lahi ki ai Ko ha talawautonga ko Dr. Siuperi hau kloopaya o mawhanga mo la paha i te whaki meti kolo o tunga mo uia a Australia. Ko hoko ai tō tani ko e executive director pe ko e tare ki taktaki ko e fufua tō taha ki First Nation Health pe me he St. Vincent's Help Network a Australia, pe ko St. Vincent ni, o kulorotonga au e lahi kia ki tawhaaki koia o e kau Aboriginal, pe a mwe Strait, Doris Strait koia a e kau Aboriginal Islanders. Eh? Aia koe ngahi sevis koroa pe me he netuekani o kau kiai a Karawako, Kararek, I e Torres Strait i Piamoe Islands, Kingdom of Tonga. Ko e tāpua ki mwe mono i aini e whiwhia lau kau e Tonga koe ni mo tō tāni ki hono whatongia lahi ko whahoko kia te ia. Ko ni whiwhia mono tō lahi ki ni whahoko e whatongiani ki ho tau kai ngā ka umaa e si kakai tūwhonoa o Aslelia. E wawen mai e ne porose ki ngā au e whahoko ki Tonga i he wawe taha pe te to tu quanto pe amo fra ho con atuia e ane ma o mali che tu quanto che me ha e che hai a tau kai nga tonga fa malo pe che to che da si peri ha o paia aia o clotonga a mo ne to ta ko ni o clotonga e ai a current affairs a Australia ki ho no fa ka e Moe mahu inga o e whatongia koe ni, moe ngā ue lahi koe ni, o whate whitofoke ni, ki he ngā ue pia moe kakai tu whanua o e whanua, ka uma a poki a hotau kāinga pia mihi islanders. Whao si Belinda, pia mihi he state of origin, ai a ho mau whanua, neongona o ki misi kana e whawhiwhi lahi ai kuna maali lahi mo tulikai ko i a e mautimi a Cruz a New South Wales pe a pe neongo pe ai si a ulungi e tau a Maroons ko i a pa mo o Queenslandi ka o kutege osi ai patongia vai ngā oktoe ai va inga hono hoko e fra hoko ia i sune a hon forma fitu pe fra hoko ki meli pone pe to ki ta pe pa i le va ia i siulai ko ia e wat pe ta la mono ki he ta ufana wa inga a hau mole o la kau atu pe ke to ta u kola ko to ni stacks pe mo etin fono play ka pe he ki a jojo fifita ki Queenslandi mo marunu pa maloa ke vai nga tala monu atu ai pe e te waki e ongo ta ai ongo vai nga fa hoko ko ia i e maina katu o masiu lai ko ia ku at pe tala monu ke ai ma tau lotu pa tau ange ke nau si ma upe ha taimi mo ha moile le ma lohi te teu ki ongo a fi au hi ko ia i he o koko mai. A linda ko korpeke ki fa hoko atu mo linda ki fa inga maari e ko ni ke ape moe ki whanonon ko ni moe ki whamalo i ori nta ko i ke a whatu akauta pe whamalo wa pe ke tangata i piso pe slon slala mea e kumene ko orthodox Catholic mission o Aslelia mo Asia pe fikau se au he psipa o Adera pe fikau tane la waka ka inga lotu ka wif palasa moe kau fe fikau mo si kau wa skola koto pe si kau tole kereka ka wa wa koto pe da mo si mea mai aneafi o whatefito ki o mou aho mo ngahi tō whatongia ko tō a whafu ofana mo whaho ko i ngahi mi e wholofola ko speri sa me mo ngahi lotu hu fia wate wha malola i he lava tau whatongia ko i aku kaike tau lau e kafo tau lau pe lava mo wha malo atu mo tōl ko tō pena mo me ane popo patongia o lava ai ai aholotu fafeta i kawasi koula famalo ato pito ki ongo a club ko ye tataki me kali ko mawa tangi mo mawa fifia pe ke we the people mo singa i fofonga ko dope famalo mi piso pe la valele missiona ki kawasi koula kake i kai ke taulau ha hela mo sia taulau pe fifia fafeta wa foki pe gloria mo lang lang i ke otua fa malo atu mo tu a fa tu linda fa pe na olele ya tu ki ongo mo fa tongi a kula va ke a ni fa ta ongo pe na olele ya tu fa malo to mo me mai ka mo me a tu a fa tu kwa o hina lontoni tu fo malo
0: fa malo la het ke te ko o hina me ta unga hi ongo ta tok filongo a ki i he wi ke ka ha un malo
2: Malonita. Ora di Giselle, of our final four if it to Taki and my family Gitonga, my best to keep. Kono inga wanga di Giselle here for finger Maria e to papu ke lava ma o ilu silan o fata uia me teuri supermarket i pe manga he pausa o lava ke ave ke tonga family i tonga my best to keep. O lava foki ke ave online e www.digiselpacific.com. Ki ato e formatala telefoni ki et fika no valngeau tol fa fa fa watol. Digiselle o tau falaka fata.
0: Whanangonongo ke heka inga vei tongo kotoa pē. Na e whaiha whakatangi mai ai ofisa kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, ha mi sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka okwhai ai kalapu i e pōto o naki koe ahotolu noa oe mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. O kukamata i he ono e fiafi ki e tata haatolu noa. Fie mauho o moutoko ni koe uhi koe whakatangi o kufai mai mehe e tau whanau. Te maulae ve atu, palesteni, pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa, i he pōpule lulu kohono wa fitu oe mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
3: Ko kore whainga mariko ni ke o atu ai a ki whanongonongo koe ni. Na toki tau mai e mawhoi mea kai pia mei tonga, koe whoi talo tonga, koe whoi manioke, koe whoi ufi, koe kaho kaho mo kau meire. Koe tanga i hopa pia mo lai pere. Ko ki mautolo koe ang mo fie mau, mo fie tutaki mai ke fika telefoni koe ni, koe noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau me ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki, pa moe tu asila koia e mao pia mi ai malo.
4: Tulo mawe ki kātu mua whanau no ia koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikini. Koe tau poro kalam wha malo sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tu asila tolu hiwaua Great South Road o Tahuhu Auckland. E ahupure lulu o wiki katoa pe me taimi hongofulu AM ke ua PM. Pea koe tau aloha tei ke mahinani e whakahoko ia e ahupure lulu o wiki kahau kono ua fitu o me ua afe waono. E iai mo ngahi pare ke tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo aloha lerei taha. Pea koi ai o kuatu ai heni ai whakaafe loto maafana ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani ke mō kau mai ke tau polo kalama whamalo sina mō whakawheohi. He ko mō ile rei mō o mō ui fiefia koe moto ia e kulupu We the People. Whakapapatu piriki tala noa, ofisa whetutaki.
3: Tanga mariko ni ke o atu ai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa'avalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa'avalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, Orea ki ai, malo.

pro apita ka mai lava le da programa ta no ma sporti fra ofo ofa apita to koni ki ya ti ka fa no da pe fo ki ya ki moto fa na wa pulu ta fa malo ka venusi malo apita venusi ta mo nuwa te beto nga o weekendi malo apita ko e ta ta mi o ku to ta pi miniti nimba to ta miniti nimba pe lava le ko lava pe ya ta ta mi ga tano e mala sporti ki he e fia fini malo apito kambo mea

ko e tatai mi ko to e tau miniti e tolu to e tau miniti e tolu ki e tolu ko hoko tolu ko e polkalamai a e ako tutuku ko i a kolisi a fo pe a ko tatai lele i foki a peta tausinga keneti ki e fiafini ki polkalamai

0: Ko e mauti mi, o giai ngahi anga whakafonua kehe kehe mei he Pasifiki. O laonge au hono tokolahi o kinau tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he Pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki tau tahi, so tia tau ta, pe koe lau la puna.
1: Ko kore whenga maari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo koe ni. Na toki tau mai, e ma fo i mea kai pe a mei tonga, ko fo i talo tonga, ko fo i manioke, ko fo i ufi, ko i kaho kaho mo i kau meire. Ko i tanga i hopa pe a mo i lai pere. Ko ki mo tolu koe o mo fie mau, mo fe tutaki mai ke fika telefoni koe ni, ko i noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki me tu asila e mao me ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki pa me tu asila koia e mao pe me ai malo.
2: Ko e whanamonongo ke he ka inga vei tongo kotoa pe, na e whaiha whakatangi mai ai Officer Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, ha mi sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Kau kwhai ai kalapu i e pōtoko naki koe ahotolu noa oe mahina ni ki e kalapu taripaya i o tala. Oku kamata i he o noe fiafi ki e tata ahotolu noa. Fie mauho o moutoko ni koe uhi koe whakatangi o kuwhai mai mehe e tau whanau. Te maulaewe atu palesteni pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono ua fitu oe mahina ni le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pia mui kau me mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
1: Tanga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiri wa atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka opeti tovo finau, o rea ki ai malo.

0: Ko tau tai mito i mini te wawalo pe a hoko aifa, tau kolosi ai pe he ki he wahenga Hawke's Bay. Ki a te vita ni ulata pe he foki ki a Maria Retivea, ke whakahoko mai polo kalama e kainga tonga ko ia i Hawke's Bay. Te vita maloi tau mai a honi pe he foki a Maria.
1: Maro mai, tau mai te fin e linda au ma te tamaka.
0: Malo, foki atu kia moua ki whakahoko mai polo kalama ka i ngā malo.
1: Malo, pa malo atu he omi ai whai ngā maari e koni, ke whai ai polo kalama whakawike ua ku mō o mai mau be whai ngā maari e koni, ma e ka i ngā tonga koni i Hawke's Bay, pia ko ihen pia mō Maria Vea, ke whakahoko atu mua ai polo kalama ko ia. Ka ko kore peke e tau ngau ak pe mua e lotu le reina e kamata aki e tau polo kalama tau hi kama arumua ki he ngahi ongo ongo o ku whaamu ke ai ke ai community tonga i Hawke's Bay ke o atu mua ke tau bahe bahe ai ai hau tau pae ngani ka ku to mua atu pe ai whakatap ki a Hawaik tau ma hamata apure Ta pe foki ki he kau manako whanongo le tio i he ata pe a moe rea o ku mō tau i he pāengani i he hauan. Lahi au pito ai uongongo ku mawhaamu ke o atu he hauan kau ku tau whiwhia ko toa pe e tau wa o mai ki he wike whakaosi pe o e mahena ko me lahi au pito hono ngahi whatongia pe a koe aho whakaasi fuka pongpong, ka ku uhi koe mai whai ngā maari e koe ni whai atoe whamalo, le tio pia maena, tono mai whai ngā maari e koe ni ke mawha hauko atu ai polo kalama. Koe ngahi ongo ngō te u kamata pepa toki, toki awe ki a hoko atu a maria, e ngahi tawha aki koe kune toka ngai. Koe ulake ongo ongo, i he ahua taha koe, o e mahina ni, na e lawa le rei ai, o a hono whakamooni, o e ae, area pau, e mui kautaha koe ni koe ae Pacific Market Hub, e koe kautaha en a Mills Muri Aina, e mune kautaha, ke nau hoko koe Project Lead, pe koe kinau tō te nau tataki a ngā ue koe ni o e community tonga pe koe holo pe koe senta o e community tonga i Hawke's Bay na e pai poke a hano toko ngā i o e area pau pe na e te advice pe pe na e pehe poate ke te AVP ki he loya ke loya koen koe community tonga pe a koe si oen a loya mo ngahi whare i me ngahi tawha kotoa pe pe na whi maurewa ke whamon a kontroi ki ka e hoko atu a ngā aue lahi au bito u proklama ngā aue mo e whakaigiki ke hoko atu ai pe a i he moni te koe ni wike ni pe a ho ua nima na e kamata ngā aue rewa ki ai a working group pe a working committee ai aku ia i toko tolu pe aku ka wai ki ai pe a mo Maria Vea pe a mo Briami pe a wareva pe a mo e katama ku na uhumai pe a me he kai kataha koe ni koe a e mokets hap ke tokon ke whai a se tarano a ki pena e whai a whakamalo he lava lirei a whakataha koe ni i he moni te whakataha whakaofo o whaen kono whauia e ngahi plani ngā ue ke whakavae aki a e ngahi ngā ue lalahi o kuhanga naki atu ki ai pe a ko tupe foki e te wita kau maaring tāku mō whanako mau pehe e aha no hono he aki pe a e ngā ue kau ko kei tū ka iwi pe a e community tonga i Hawke's Bay a kau mēmi pā pe a mō pe foki pasteni tau mā ngahi tū ngā no kātoa ke whakahoko ai ngā wen. Kone tū kone tai mini o ku mauwhau e polo kalama ki sune. Pea ke polo kalama ko ia, koe pehe koe polo kalama aho taha ia e whai he flai te waono koe ni koe o sune he wike whakaosi. E kamata ki ai lava mai ai kautaha koe ni koe a mokets hap a koe muri aina mua. Mo nau timi, te mau tangutu, o whai mau workshop, ai ba mo poate ai community tonga ke sio ko ki nga hi me ko to fa gi ai ai tokanga pe mo hono lue lue ai project ko ni hange be go fa he aki ko project ko ni ono langa ko ni community center ko ni kai nga tonga i Hawke's Bay o ki val miliona fu pangala hien ka ku mautui ko fe ngawa ki goni o ku fai o ku ikai ki ia i haloto si o ku tu o ngai tafaki hange ko e kautaha goni ko a meos muri aina ke nau pou pou a ngawe lele i goni o ku tau fai pea i ene pehe o ku hoko lewa a wano ko aho mahu inga ia a wano sune pea kai ki ngatai e te whakafe imai mo mea fo ou goni o Hastings ko hi ke mea mai pa mo ene kau councillor ke hi ke mau tangutu o i he te pile ko ia o fai fe tano aki ta mo mau fe vahe vahe aki a ngahi ngā ue na nau kamata mai hono tokoni e he mea motua pe a kusi i tension fokia a central Hazel Hastings o fwaki mai e kere kere koeni ke whaia i ai langa koeni o senta. Pea hene pehe, o whaia a buto a whewhia, pea mo e whamaro ke ngā he kup whakau kau aki. Ko e taha o e ngahi ongo ongo, i he weekend, aho pule lulu, ne fwaki atuai a kau ngāwe, a RSE, poke kau tolfu a kau i he mau wahengani, me kau taha koeni ko e Taylor Corporation, na e toko ono fitu e kaunga weni pe a na e taki i kulpu mai ai mo e taki ngawe mai ai a la tu makasini taufu i pe a mei fuamotu ka uma atarite hafoka pe a mei nakolo pe a ko e ripoti ko omai mei he kautaha faka fie fia au pito e ngawe kau tangata ko eni pe na e faibe fukataha mo nautolu i ki mua pa nau toki foke atu ki tonga he pule lulu pe au koe whafutai anga ia o e ngahi ngawe kone ku whae neongo a e whae ngata o e ngawe tana e tuu e kulupu ko eni o tuu ariariaki pe a nau wha mada to e ngawe pe au whae ma ui he kautaha ke te foke mkata o mai toko ono walu ko eni ko ia ku o ku whae atu e whakamalo ki ki kau tangata koe ni pe me he wahe hake, koe kulupu koe ni me nofo, katoa pe he wahe hake, ae ki fua motu, na kolo, hasini, pe mo e fui elia, ha o mai ki la pa, pe mo kolonga, fai atu he fui laine koe, koe koe fua malo pe au ki he, kau tak kulupu koe ni ke mga sini, kau maa tarite, mo ki nau tolu, na nau pore, na mo ui, ke na fai ngawe lelei koe ni, unau fukato malolo, ke nau toi foki mai pe i novema, ke hoko atu ae ngāwe. Koe tahawoke ngahi ongongo, hange pegu mo iloina, hana u mensini he ma whataha prokalama ki atu ki mua, o ku iai foki, koe tuu foki i uta e te vita i Hawke's Bay, ka asi hake haki business tonga ai, hataha, ke na kompiti mo e business e kau pālangi, tau fito ki ta whaki koni he whare kai, he? Pea ku whae whaka mālo he ni ki a Pasilio a Paya, ka u maase ono family, na nao si whalele e nao business whare kai, pea ku nao tu e hiki he ni, o alu ki loto kola to Hastings, ki he elia u te lahiange, kai lava o hu mo e kau kai ki loto. Pea ku whae te whaka mālo koni, pea ku whae ai proklamo koia he wike kahau, tōna kahau, pea e tōki lawe atu ki ai a Maria Vea, au teu teu ai kau whae wa koni ai community tonga, ke nau atu o tokoni, o whariari ke kau whakawhe, ai anga whae ngau aki waofi, pea moe, pea moe community. Koia ku whae atu ai, ai whaka mālo i he tawha koia. E, he kenge utu e whakaroloa, e wang e ni ki a Maria ke ne to atu mua u hongongo pa mo amanaki ke fai e maululu e ahon a fiafi ke ne fai te lave ke mo yako faiwa mo teu atu ki he Tongan Language Week malo Maria.
2: Malo David Taniulata, kolepeke uhawatu, helau maali elelei, kukamata atu ake David Alata ema prokalamahe aoni, kata mua mooku mwifanga maali eni, ke ufahoko atu, ani ihi o ema ngahi. Ungoongo, miho mahengani, miho kspei. Ai ako uluaki, okay, lele mafana atu pefoki, ae, fahoko fatongia, ae Hawke's Bay Tongan Community Long for North Society Incorporated, me he vahengani, alava ke fahoko anga fataha mo fotutu nga awe kono tataki aki anga he palani he kahau te ke fahoko pe mo mafana e fundraising aia ko e fahoko i he mahina ko toa pe pe a koe ahoni o ku lava i ke fahoko ai fundraising anga maheni ko ai community ai a koe lulu o fahoko i he lulu bonas pe koe ai loto ai fiafi. Pe a o ku ia e talamonu atu ki he kaumemipa o e community ko ngā ko to taha tene mao ai pare mo manatu iange ko e tau pare ko ne osi pare ko toa pe ko to glulu e no ku whaka historia e na e pale ko toa pe ai to ta me mi pa ko toa pe to tongi fika i he lulu ai agu ate fa malo malo mo fu fatonia mo taliangi i he ono fa fa hoko atu a ta fatonia ko ni pe a ko e hoko ko no ngongo ai agu amana ke fa hoko a ko fai va e fa nau ko nga ke lava atu ki hono hufi o e fale kai ko ya o pasilio pa ya e hubika ha o na e mai e fa afe ko nga ke lava atu e fa nau me he community tonga o vahenga Hawke's Bay ke na fai ha fai va fa holo mamata ko nga ko hono fkaava o e bisnisi ko ni pe a o ku fia fia ai matu a ka o ma ai me mi pa o community ke atu e nau whanau ko ngā ko poupou ki he business tonga koni i he wahengani. Pea ko e hoko o e ngongo, ko e te te watu koni ko ke wike lea whatonga ko o si kamata e ngā unu mo e fotutu o aiki community koni ko aiki committee si pe ko e committee a kau kiti ko ngā ko no fotu o e prokalama o ku whahoko maupe i he wike lea whatonga aia e kamata ia i he ahata haono ko o akosi ai kamata aki pe a fusfuka i he kansolo pe o ku kamata pe maupe aki ai ilo kava pe a mo lotu i he chamber ko na ko i he kansolo ko ia o ku fiefia maupe ke ave atu ai community ko nga ko no fukaha atu ko nga tau poupou pe tau kau atu i he vahenga ko ni o Hawke's Bay a ki hono taltali mau pe mo tie fia a kansolo ke tau fukahoko ai fatongia ko ni uluaki ki hono fukahava ko ni o wike lea fatonga. Ko ia pe ko e ngahi o ngongo ko ma watu e te vita lata i he taimini te to e fukafoki atu pe ta polo kalama ke hoko atu Malo apita kato kia hamea e te umanatu i te toki whahoko atu pe. Malo apita.
1: Malo e Maria, pea ku wha malo te o mai e ngahi o ngongo, pea ku ilo pe ku ke tō tō lalahi mai pe, a e ngahi o ngongo ka kou ki toka ngātu ki he, i he prokalama koni i he wiki rea whakatonga. Nea ngō koe ke tau fu u vahawhi whewe, pea moe komiti ko ni pe ko gina tolu na foto tu ai la mari pe mahal u kau se vita ha uri po kau komi ko ni da fa fa pe ai a fe nga a pe moi ko mana tu i pe i na taha e tangu na e mako tawe ni e tolu pe fa mi ai tangu na e na tauhanga o fa ka fe i mai a tokta se as ilayu pe mo se vita hauri pa na na lava ange ki Hastings ki Hawke's Bay ona fa ia ave programa la tau fito ki he lea ko na fa foko e fe tano a ki fra historia ta mo fe un arkeolo e lea ta mi na e empire ai a tonga pure i ai a pacifiki pe a humai pe mo hamoa pe mo e pa mo efe alu aki holo ai ai ang ai fononga ya doku ko kisi ko ki he o ki tau polo kalama o ko no pa o mare i ai e ko fanongo ko hange ko mo ki fo du tu na fa ha mai tau poate he i po o ku ai mo ki polo kalama filimisi a fa nau he ka ukai fo ki ke alu ke hange ko fa nga la o mare ko ni oku aia goe filimisi koe ni fafai koe ni New Zealand te ao ki he wike hei lala ikai o te mahalo koe whenga a mutoro e komiti e maria ke ki whaka mahu inga I e he mātu a seno te aina ki te unwa whakatonga he mo ki hāfua mo e ka kou mare ia I he no furifuri I holo ai polo kama hange koe tari whehu pe a mua tūtu uni o whai ki he ke me mi pa ko toa pe mo ka ore ka mo ta to ka to he wi ke ka ka to ya ko pa ke ta fu ta ha ke ko ki ta u sen ta pe ko o community ai ko holo ia o sa si siliana a ta wa tai na tonga pe I he stingi pa fa fa malo ki ki se to ta ke pa lo ho hol ka u ma no ka nga lo tu ho no tari ma pe ki ta to ka go si o ko ki yang ko ni ha mo fa o ki o ku o ku unu pe o ka ke pe he o ko ya o ku o ku o se ta u o mo hanga o to ki o to te develop e a go go go tu pe e al be ha taimi ha mo ho ko be mo to ka mo professionale I no fa o ko ni ya a mana ko a ko ni o ta o pro kalama ka go ki tu ka ki lave mai ki aki lolot o te programa. Ma tui foki, o ku tau te mau me tau kau sponsor, ka ku tui pe, whanong pea, ma ia arinta pea mo te tamaka, pa ua ia whanki funding, ke he me mea konu tau ilo, ke ki tafe mai, me he naureti o, ke ma tui ke tau ufe mau foki, ko kuongani, o ku alu pe mea kotoa, ke ki relate pe, ki he paanga, ke whakaseniti. Ta goia ko ki lawe atu au ia ha ke to ki tānoa whakaike ki mai e Maria ke anga mu fotutu u ai ngahi anga proklama koe ke wike le rea whatonga ko tui pe neongo ko I ki akos ka ko tui pe ko no mati ko no uga e rea ka upalangi ko no palani whakalele I pe hau he sai ko peo ki tau whaehinga manumi whakatonga tau to time si pe ko a ia ko ike fumama o ia me no no a ia pe amo e fatamulu huvang fatapu kago tau palani lele ko hange pe ko tau ngau e kon ko ke tau senta ka te tu kat ke ki lave mai e Maria ke ai malo
2: malo neo ai ko e ko por kalamba ko ne o ke le fatonga ko yang maheni pe o ku to e ai ai ta na ki mai e ta un ai ko yang maheni ko sapate o kamata ke fusfuka pe mo e ilokava ko ni ko e he o wa ukava I he jempa ko na ko I he kansolo pe a hokole ke a pe a lava mai leva ai ko hoa pong pong ia I he hiva pong pong. Kone fatuko mai a hoa pe taha ai ko hiva ki homo fulu ke fai polo kalama ko ni. Pe a fahoko leva ai polo kalama po hiva I he fiafi sa pa tepe. Ai ku faa kau mai ki ai a ngai si asi. Mung ai kulupu pe o ku faa ata ke kau mai ki ai I he polo kalama ko ni po hiva o e fiafi sa pa te. Pe a ko e hili ai po hiva ko ah moni te. Fafra hoko le vai e polo kalama ko se auhi lea e whanau. Ko se auhi ko ni o fa hoko pe me he kalasi ai a ko e kamata me he kinta kate ni o a au ki he whanau ko lisi. O ka watu foki ki ai pa mwe ngahi matua tau whanau. Ko ngai lea ko ni o fa hoko o ka wai ai wha umau pa pehe ki he ngahi ko e kaveinga foki ni oe wike lea whatonga, e toki o mai pe, o whakawhiofi pe ki taimi koni e whahoko ai koe ae wike lea whatonga. Kau tau ki ta tari ki ae ko unga he whahoko ai whi auhi lea ai whanau, pak nau whao pe ai nau lea whatatau ki he ki kaveinga koni o whao mai koe me he Ministry of Pacific People. Pea koe hoko lewa ki he aho tusi te whawhae programa Quiz Night, koe kusi koni o whahoko ia whakakulupu o lava mai a community ko toa a me mi pa me fana o a o ki he mātua. Tak taha tohi lewa ne kulupu ka e whiau hi tali whehui. Ko e tali whehui ko ni o ku whakahoko ka atoa pe tali whehui ko ni I he lefa tonga. Ka o mai me ai ai lave ki he historia ko o tonga pe ambu ngahi mea pe ko ilo mea kehe kehe ka e ka whakahoko pe I he tau lefa tonga. ko e kauen he polo kalama o ku fa manako ki ai ai whanau, ko ngā ko e whi auhi o ku kauatu me whanau, neongo e nau tupu hake mo fa ele i Nusilani, ka ku nau kauatu ke polo kalama o spela ko e ngā hilea whatonga. Ko e kauia i he ako lahi ke whanau ki hono spela pa mohono kei tauhi ko e taulea whatonga. Ko e tople lulu lewa whawha hoko ai ai, ai polo kalama ko e Ko e whaiwa whātonga, aia o ku kore ma kehe mai e he punake, pe ko loi loi waspo male, ko polo kalama ko ni e oange ma kehe e polo kalama ko ni kia te ia, ko ngā kene hanga e ia o whakalela e polo kalama ko ni, ange ko lau ko a te vita lata, ko polo kalama ko ni e whakahoko ai a whi auhi filimisi ai whanau. Aia o ku kai ko hapehe ko hawhi auhi ki he hoi hoi fua, ka ko whi auhi ai whanau o ku nau hanga o whakaha ma kehe ai ngahi teunga ta alunga mo nga ko fotutu ko ya eto ki fra ki ki mai pe he punake mo pol kalama ko ten ha falele a ke fa film musica e fa nau pe ko e po flaite eleva ai a ku fa ho a te leva po flaite ko po va inga ia ai community o ku kawai ai matu a mo fa nau ko e funky game e lo foto to pe he ki komit si si a e game ko ni ke kau pe lava ke fie fie e fanau ki hono fra hoko ko ni a game te to e lave ki he por kalama ko ni ko e he potu si te a ya o ku fa feton a ke ku si kana ko e wik ko e tau ko si na e fra hoko a por kalama whakaha koni pokohono teu teu e whanau ke nau hanga o show hange ni ha hono whakaha ai ngahi teu ngā whafonua ko ni a tonga. Kaua e wala Māori, ko e wala ki he putu, ko e wala ki he whai aho, ko e wala ki he graduation, ko e wala ki he whakamau, ngahi mea pehe au ki he wala lotu, na e fia ai ki tā hine mo ki tā masi, o kau pe mihe pepe o au ki he tamakila lahi. Ko e polkalama ko ni na e manakoa o pito i he tau ko sipa na nau to e kore mai pe, ki to e whahoko ai polkalama ta tau i he tā uni, ko ngā hunau fia, o kai ngata pe i he whanau, kanai fia ai mātu a ke nau taki taha teu teu i ene whanau. Ko ngā ko e pehepe e atu ke teu, ko apena fai vahe vahe, ki hono vahe vahe ki he ngahi mātua, ke nau loto lelei, ki hono teu teu e whanau, ke whahoko mai e ngahi teunga.

0: E foki at kia ki moua ke fra hoko polo kala ma malo.
1: Aroa pito o linta, kai o maa foki a te vita, pe a kofifia pito i he whainga maari e koe ni, ke mato e foki mai pe a mo la tu, ke whahoko a te polo kalama ko ia, pe a mo e ka waka tutuku ai ako maalunga tonga, pe a ko te ukole pe kala atu, ke ne kamata mai e maa polo kalama, pe a utoki hoko atu lewa, po e mo e koe polo kalama tari fehu i ai pe eni, e whakama ala ala e te uteu ko ia. Oe katoanga i e tau fitu hiva, oe api ako ako malunga tonga. Malo o lātou.
2: Malo, seitari. Pea ako kore beke u whamalu malu atu i he tarawhatapu kakatanga kamata ki ai lotu oe programa ai PMN tonga. Kai ata mua ke te au ke u whahako atu. Pea mo e tau sekretari he ahoni, ai tau programa Kotea tau programu wha ausieni ki mua pia whahauko ho tau whatongia i he wiki kahau. Koe ako taritari nerei ki motoro kwa katutuku. Me i he tapa pia kolope, pia mi api, pia mi ho mou ngahi loto whare ki tau programu o e efi a fini, pia ok whakakoloa a e whenga maarie ku omi e re tio ke tau lawe ai i he whenga maarie a honi, mohono update te pe ai tonga ku ia i e tau teu ho tau aho o fa manatu o tau fitu ko full mahiba o a pia ko malunga tonga ko ia ko e ko ngau lakite o ame ma secretary ki tau ngahi fanono pe a kahiria e to ke ha mea o ku fehuia e te fe nga pe ke fai ho tari mo no fa ma ala ala tu ai tonga ku tau ai o ma ki aho ni mo te ka tonga i he toplo ru ka hau malo opito
1: Alo apito e la tu pea e kai fukoha me a whaingo fua a e tawa o mai koi ke ahoni ko e furonga a ngana e lahe apito a e ngahi tau pehe pe na ia e ngahi tafungo funga pea na ia e taimina a tau whakaamu ke toi vaveange e tau a o mai ke ahoni pa na e taimini e na tau whaamdato ke te ki lo lo a tu e taimi kai ke he koe ahoni o hange koe ako whakamatala a ko toi pe a e ko to na ka ha u ia ko osi to pe ai a he taha pe ala vai ka to nga ai te tau kamata me to pule lulu pe a ko a honia e la tu o ko at pe ai ngai fa nga mari la ka te ko a ko mo to ko na mo me a mai ko ia ki he polo kala ma ko ia ka e ka waka tutu ku mo fa ta o ke ko ia ke ka to nga ko tu pe na mo me a mai a o atu ai ai ngai nga u e ko lava ko e ta ha o he ahoni o ta nofo moi polo kalama ko ia o aho e whaa ko e ni e lātu. Pea ko pehe ko o si mahino ko e ulak aho ko to pule lulu. Te takamata pe me ai. Ko ea ha whakamanatu o ke whakaamu ke o atu ka ki nao tolu o ko nao teu teu ke folau mai me muli. Ko ia ko e polo kalama ko ia o e fia fito pule lulu. Ai fo ki hange ko e ngai polo kalama na ta wha whakata anoa ki ai na ke wha whakamanatu mau pe ai culture evening pe ko e au tau i pe ko tau culture evening pe patau nau e ak fukia ko e fia fia o meet and greet o faka fe ilo aki e ka ko tu ipeo na fanongo mai pe ko ha me ke nau teu teu mai ki he meet and greet pa e at pe fuke ngai polo kalama e ka te nau tali pe na to ke ui ki ko e pe nau to fanongo mai ke polo kalama ko ate fenga mari ko ni ma au ki ke kataki o fama ala ala mai e fia fitu o pule lulu malo
2: Malo pito sekitari, hange peko ia ku komo a mea i ka wakututu. Hono to tofu a maratu atu, ko e poto apure lulu, e tefto apure lulu a wha a sune, ko e kathol im ningia. Oku pea ko hono taritari ia, ka ufolau ko toa pe, i ka ngata i topure anga, ko tonga. Ka hono taritari ia mo tau ka wakututu i Nusila Nipe. Ko e whainga maari e ki tau whi loki ai, hire tai blahi, ko ki tau whaa whelongo aki, ko e whainga maari e ki tau whelongo aki. Sai, ko tau kamata pe he ono, ko e ono pe ku tau kamata, pe a, ko e whamanata pe ki ngai septa, ko e whainga maari e ni ki o mai, homonga hi aiteme taritari whakawhetuku ki tau tolu, he MC pōko ia, pea kaku ia iha aitemi, ko e whenga maari e ia ke whakahoka hamo aitemi. ka te tau kamata pehe o no, ko ni hafu mā wāpe, ko tui ko e taha wāpe, ko tau wha maha maha ka tau, hawhi taha wā, taha wāpe, o koi te tonu ke te ea taha i whare, o ku mahoi ngā pito ke lāpa tau kātua ngā, pe a o ku tai ke iaiha tawha aki, kia ki tau tolu, pa mai venue, ke nau paroparema, i he hoko tau kātua ngā kwhai, ko ia wha mana tuatu, ko e taha taha tolu noa, ko e tau kamata e ki tau hua maa boa poatu, ki tau, ki tau ngai merere, ki tau foki, ki tau ngai api, pe a au kwha manatu maa oa i pe, ki te limo tolu kwa tutuku, o ku mahu inga fie fia, ka ku mahu inga ange, ki tau foki mo ui, ki tau ngai api, o na hau ka whatamaki, o ku mahu inga pe ke mao, a kau maa lohi, pa ke ilo pe, a e limiti ki alo ngata ai, pe a kono ua, ko e upama ma teksi, ko e mea ngā au lele i ngahi ahoni, tau ho mea lele, kumiha upa, kumiha te kisi, ke foki ai, ke te foki mai pehi a tōna ki, ke hoko atu, a whalai te, ke hoko atu tau pōroba mo tau kātonga. Takau tui ko e pōto pre lulu, ka kua ai tenwha whanua, o mai kātoa i ai, ke hoko, ai pōko i ako, kua whi loa ki mō tolu, mō whahoko amu ai ai temi, ke taulabe kotoa i he tāpuaki a whiwta pre lulu, ka koe mea tēpū, koe mea mahunga taha, ke tau fie fia, i he tau fieohi o kwhai, i he pōta o pule lulu, mono tari tari e kau wholau ko tōa pite. Malo se tari.
1: Malo a pito o lātu, a fie fia a pito e whanonga te ui ke ngai septa, ta pēfo ke ngai wa a koe New Zealandi, ko hinga ke nau teu teu mai pehangi ko o whamatala koe upa, o e teksi, mo e ola, toa toa pito ia ke he fia fiko ia. Pea whakaamo pēfo ki e se a koe ni o e a fundraising, ba pehe fōki ke social committee, ba pehe fōko e pule hiwa e ni. Whakaamu ke tau iai ki mua, ke tau taritari e tau guest of honor ki he fiafto pule lulu, Honorable Lupe Pau Utui Tataione, pea e kamata aki fōki e tau pōwhiri. Ai au tau whia maui ke a umai kau mātua, ko māu atua Tonga High School, ko hi ako e Paul Kalama ko ia. Te ta hoko atua e peki he Paul, ko e Paul foke ta uni, au hange ko ia ko whawhakatara noa, pa ia e taimu ta wha Paul Kalama, ime tangata i Palestini, i he tau pe si online, o atu mau pe a whakamanatu ko e Paul ko ni e ta uni, e kake toi fie māu ia ke hange ko ni ko ngahi, Paul o ngahi tau ko e, o toi whai e whaki kole pa anga ke whai e tau o lunga e ngahi ko listu tuku pia koe mea koe ne o ko fie fia ma ke apita wea la tu he tau aloe nia ke tau toi hopo tau to ke PR o ke he apito ia na uai e ngai ko listu tuku ia tau ngau e fataha ange na ngai complimentary tables e pako e te taha tuko o talanga ki na tolu komo te pire tai totongi ene upe o kwa te whakakata e ako ia tara nao maenge ki he polo pako ui ngā fuke ko e tau guest of honor he whalai te he Rafto Pule Lulu, ko e tau, ko e tahiri pe koe ni ko Lupe Pau U, ka ko e tau guest of honor i he tau Pule Lulu, o e whalai te, toko uai, whamol mole at, toko uai ki he Paul. Whata anō mea ngi ki he Paul Kalama ko ia o e Paul, malo.
2: Malo, abito o sitari, ko e tau guest of honor, ko e tau whawhalanglang ki he polo, ko princessi, la tu fui peka tua, pea, ko e, pia mo lupe pau u tuita taione. Ko e tau keso pona ike polo, e kamata pe i he kaimi ono, ko e matapā pe e taha ti tau ngāu e aki i he huki loto, pia koutui o ku mo ulawe i katoa pe ka ko tutuku, o ku ko soul out e tikite. Ko koe koe, nā ke whakakaukau, ke ke toki ai he ahoni, pe ka toki ai he ukahau, ko kore wha more more atu, ku o tāpune matapā. E, ua ku, o kui ai pē, ai whainga Māori e whare, mō lawe i pē, o kui ai taimi e whare, ke nau teu teu, e ngahi mea kou tau whie mau, pe ko e hui ngai ana tāpuni, ai tikite, ka e lawa ke palani he whare e tau e tau whia mau, mo ngai mea koti tau. Sai koe polo, o ku kamata pehe o no. Pea, kou kore atu, hei kai ke taha aitempe, aitempe taha i he pōko ia, koe aitempe ai kōsirio. komiki ngā ua koni ko mō whiri, ke mā whakawhatongia mā mō tōlu, ai tempeta. Pau ku mō whakaukau mai ke mō te ka mā whaha mō taolo ngāi, ko e, o te kako ai haki se niti, ar mō whamore mōre ara, hei kai ke te whai, ha tau alunga i he pō whai polo, ko e lava pē, ai temi, ai kōsiri o, pe tukuanga rewa e pō ko ia, ke fiefia ka koristutu. O huinga e tau polo, ko tau mā whiohi, pe tau fiefia, pe a oanga whainga mārie, ke tau lava o Taranoa, pe o ngahi tōu, pe ke tau fiefia foki, i he pō ko whai polo. Ko ia ka, iaiha o ai temi, ke whakaukau mai ki he pō polo, ka te kua more more, he ka ki lava ia. Ko e ato nā ki pe, mahalo nā whainga mārie ei, ke i he taimi i mau me tokoni hoa tā, ke te whakahoko ei. Ka kono whakatoa, ko e tau polo i he pō whalaite, ko e ono, ko e kamatai, ko e hawhi pe e taha ua, ko kamata ki whamā pōpo, ke taha ua pe ko loka me tapā, ko ke teha tahi loto. Tau toki o hoko atu i he ngahi nofo a ngā, ai fie fie, mo teo teo ho tau loto me lau maari, ki he atona ki, ko e aho i reo, aho mahi wa taha ia tau aho, ko e malangai. Oi, tau fitu ko furu mahiwa. Oi, api ako maalunga tonga.
1: Maalua pito. Maalua pito la tu. Fefe ai ngahi mea lea ki he polo. Oku ai aha live band, poku koi whamatala mai ngai poku fefe tau music koi ki he fiafi koi ya.
2: Koi pol, oku ai live band, pa wai pa mo tite. Koi mea hoka fefe a hoki sekretari, koi live band koi ni, ko lai pen pe ka ko stu tu ko ko e ka ko stu tu ko pe o ko ai nga hita me a ko na ka ki ai pe ko e mo ki ko stu tu ko na ka me a ko e po ko na o volunteer ke na fuka ta ta mai o fa ko fa to ko ni e po ko na to ko lai pen ni a i e po ko lai pen pe ko ka wa tu tu ko pe ko ka ta ta i lo a ko na i lo pe ma la e ka me a ria i New Zealand ka ku fa malo ka na tolu e na volunteer ke na mai fa ho ko fa to mia koi pe a octo fi fi pe tolu maria ko ta u ka ka tu ku pe ko ka u ko la ten ma ro na to ko ho fu o na to la help it ai ka tu ku ko ni ko na volunteer ha na taimi ke na ma fa fi fi ki ta tolu e pol ta ko be ma ta ti che ke fa ka ma pa ki he ta ka to ka ko ia e po fa lai che
1: Aloha,
2: pito,
1: fefe,
2: tamea papa. Aku, iai mamu ki tamea papa, iai be mahalo ki te pire, wakana ki kumete i Aturiki.
1: Oh, ia.
2: Yeah. Ki whame i te me iai. Au te kake whapa pau, pe aha whaika maari he pō, ka koe pō...
1: Tōpule lulu?
2: Pō, okay. Tōpule lulu, e iaha nau ki whaika maari hei, hana koe pasi e ua, pia. Mm-hmm. E nau whakari ari, e kakau kori stu tuku me moini.
1: Oku, oh, yeah.
2: Oku he nau, oku ihe ngahi mama anga kawa, oku nau tāmea pe mo nau tolu. E, oku eka aengi tau mai o pe au tāmea, ai kau tauri kare kāpea mo, ai kau toki mui e kori stu tuku. Oku whakari ari mo, nau ahi tare niti, mo hai mea ku nau kawa, pe a, oku mahoi pe, ke oanga nau ki whaika maari, ka koe kautamea, koe toa pure lulu, ke ea ki whaika maari ei ke nau, ke nau ki whaari ari. Ke mahalo te e aonga te ki whaitongi o nau whai. Ka koe whalai te he pō, o ku ka paupere te kaha te pire te nau iai, ka toki lawa ki whasi ka koe tui, koe pō pō roia, Fai ngā mārere tā a beke tī tē, pē mō tāu.
1: Oi, live band, eh?
2: Live band, you know.
1: Goia. Fafo o fā pito, fafo o fā pito, fifi o pito whanongo ki he. Fā māla ala mai goenia e ngahi band, goenia e tō high school. Pea ko fifi o pito, fā matala mai ke mahino o pito. Pea hange ko e tau taolunga pē taha. E la tu, nā u mao e ki i fehu i nai o mai ko e ki i klipien i nai aveholo he Facebook. Pea ku talai o ku keke te iaha me e totongi ki he pōl. Kakake whamore mōre pē mō kake toi ataki peke ke to clarify mai ko fe ko to wa ko ko e o tau hal o sma o na o lisi o na o for free o na ta to tongi ta me to o fe na ta he to o fe
2: io ma la pito e se tal o lo ka peke ko ma hino tu nga ku ai e tau popo ko e ki na tolu ana hu e tai va fa fitu ke tai va no iba
1: oia
2: o ki mo tolu ia o ku mo fripe mo hu ta de ton pe ke tau pol ko e ko e ko so ka tau ka ia e como comiti na ue ko o sia tau la hina mo to fa to miai pe ko tai mi pe ke mo hese a fa lang lang mo fatonga yang ko to wa ko pe tai ba fa fitu ke to wa ko tai ba no iba a ko si tu ko na nga yo ko na to pe de na ata ke na huta to ton i he ta u por ko nga i to na ba ki mui ka ta ka pa na te ke ke ke ka u ke te pire ke ke ka na ki ka ku ko pa u ke to ton ko ko ko fa amore ko ke ve ni u ko me to ko ni mea ilo e pōko ia, o ku whema upe mo ia, ke tautongi o koi ke pehe ko tau tai tautongi ko toa e tau, tau ngahi whatongi ia, ko e si whahinga pēni, ko ne anga nau tōlu e whakarang langi e tau whitunga whuru mahi ba, nau mea mai pē o tau kau ngā kau e kātoanga, o koi ke oanga nau tōlu a whahinga tautongi ke nau fuesia, ka o kuia e pē whahinga ia, e o go ni o na lo tola hipena tola na ke pore tak mena do me na to to ko ia o ku ia lo to nga ia mon ki si pa hinga ni e na ma te ki a te ko malu nga tonga yo mo ku e fe ko mali ke ti na to ke na to to o na ke o mi pena o fa na to ko ia o ku fa pe ta wa ko ko to a ta to ko to e to nga ta wa ko ki mui i he mai ma te ki fai he ka ta ta e ki ko ma ka fini e ki ko na u mo ke ta molo molo mui vai he nga u na na fai ko ni ko na wa ko mai e to nga ko ko ko nga la he na to ko na pension ko na ma lo lo me nga nga u ana pe a o to ni ta ho ko ta to nga le le ko ni i he nga u na na fai ki mo e tik ta to ta ho ko ta to nga u o nga fenga mai ga na to ko na ma lo lo a ka tau hoko atu ngā ue, pe ang mo taimi, te whakalang langi e ki nga au tolu, e lawa mea na nga whai e ngai tau kunkohi. Kaka tunga kua i maria, ka ataki, ko tahi wa whakitu mo, ke tahi wa anohi wa, te nga huta te tong kua taha mo nga wahi hoa.
1: Ko ia, malo, whafo o wha pito latu, ko ku ke nofo pen i he pol, neongo koe ni ku tau o si tala foki e latu, ko o se tiki te ia, ka koe whamanato peka ki nga tona si whetu tak mai ki toko taha ane nai, whe mau peke clarify atu, ko koe pena o si reserve ho te pire, o lolotonga reserve ho te pire, e latu ke pehe koe ha, pule lulu pa koe tu site, ka pae ke kia nau whainga Māori e pa aweange ma ki nau tolu kouti ki nau whakatau. O si ai whake whahinga ia koe te pile u nau tamai ke tau whi hongo fulu ka koe fitu pene o totongi. Ai ako whaampe ke ke omai ha deadline. Tutuuni mai ha deadline ke tau ngawe aki na si lawa whainga Māori e mahataha ke si totongi mai ha ne tikite kai puke noa ia e te pile.
2: Malo, si tari. Koutu heka ke te tukuange he pure lulu. O ku whi mau pēsi, ke ai mo e taimi he koe kātua, he ngā ui koni e whaka maa pōpū mai ke sozo komiti, ke whai hana whaka nofo nofo e tau unga. O pe he kāku, i ai ha tā koe pong pong tūsi te, o ke rai he ke hao hape i meni, tau awerewa ki pāhinga koni, o ku nau ke nofo mai mei tūa ke. Koe ka whamana tā te kāpāna ke asulise, ha o nofo anga, ha o tikite, ka o tika i totongi, koe pong pong tūsi te, Fama popo, te kai ke huha pei meni, o anga lefe ka maari e, ke whahinga kono nau ki kore mei tua.
1: Koia, malo apito, fafo ofa apito. Rā tuko kore ke tahoko atu mua ke aho mahu inga taha, aine na ke whamatala ki ane nai, ki he aho ko ine okumalanga ia e tau fitu hiva e api ako. Ka mata he fiha, ko he hae polo kalama ke toko naki.
2: Malo apito suitat, ke whamā pōpō e tau kātonga whai kāwaka tuku. ko programa ma hoinga pa ho ka tona ki kono ma kono fo mana tuia o e tau fitu fulma hiba o e apia ko ma lunga joga ko ia ko hono fulu e kamata e tau praise and worship ko e pa tau hiba tari tari te e tatakia e faifikau anatikiata pia mo faifikau saianeata tina tatake i mihi hono fulu ko e tata hape ko e kamata e tau malanga ko e tau tangata malanga ko e palestin whakato aia pia me i tonga iki ko faifikau toke ta fike mafi ko e kawhaamu ko e tata hape ko kamata e tau malanga pia e ia i me whenga maari ai ki hono whai hono whakamanatu o ki nau tolu ko nau tōtau i e fo i tau i taha koe ni kuhiri te tau pei tonga i New Zealand, Australia, America, moha taha pe i he kolope, na ia ha kolise tuku ko tō tau, hoi maha taimi ko ni, tau taha ko ni, o ku ia i moi taimi hono whamanatu ki nau tolu i he polo kalama. E hoko atai pe moi HEM, o ku tau whaampe ke bame au bita HEM, e tataki e he kōsio pe mei tonga, Paka hile HEM, oku ia me ilo ho ata e faha ko pe mo ia e a kolot fare ia ko ta malanga e faha ko ilo fare ia pe a ko ta ilo ho ata e faha ko pe mo ilo fare ia ko ia ko fram pe ko tutu ko va be ange e ta u ka u mai ki he ngahi programa o e tona ki a ke lava ma hoa ilo pe a ke me atu mo e faha falangangi o koe ke whemau ke na umea lolo i he tau kātonga o whai. He oku ia i me ngahi tō wako, koe oku tō rea ne mo i nama he polo kalama i he tōna ki. Koe oku whemau pia ke lava kātoa kātoa pa whawhenga maari e ngahi tō wako, ke na whoki atu o whahoko mo i nama ngahi polo kalama na tōru ko swai hana teo, koe hui koe whai taimi nou nou konu tau whiohi ai, ke whenga i ke lava kātoa pia e ngahi polo kalama. Te tau te programa ai ko se tuku lahi, pera mo ngahi tō uako. Malo e pesitai.
1: Malo a pito. Ko ta hau mai eni ki e ta aho wha mui mui, whai mai ai pe ha whakatau ke i ki he polo tu whawhetai.
2: Malo, ko e pō sāpate, ko e aho fitu ia o sune. Ko e aho ia te tau, ko e tau aho polo tu whakamāwa ia, e whakahoko me moia ke atko lot whare ia. A psias ko lot whare ia, e taimi fitu e fiasi. Ka mata e koe ono pe, ko ka mata e tau hiba tari tari.
1: Koe
2: koe fitu, o ku ka mata rewa e polo tu. Koe sea koe ke polo tu. Koe whaise kau pūre, koe bahenga ngā ue lot whare ia. Koe taha e kau wako, tō wako, o e tahiwa warunoa, funga kawa warunoa warutaha. Ko whinau halarewa, ko e sea ia ke polo tu, pea o ko sea ibe mono ngahi kaurea, pea o ko sea ime kauhiwa, mo ngahi kauhiwa, o e pōko ia. Ko ia, lava mai kauke, lava ko e solo toko taha, hau, hau mo koe ke polo tu, o e pō e nia, o e tau whamawai, pea o whimau be e tau fie fia.
1: Ko ia.
2: Ko e pō o sāpate tau whi, pēkā hiri e tau pōlo tu. Tau te hifato ki lalo wakai i e komiti.
1: Oh, yeah.
2: Nā kua ha ki whane i fua ki tau whaos ki ai, pēr tau tō ki māwae, pēr mho tau ngahi tō uako, pēr tau te whataha ki tōnga i he tau whau i hana whamarate tau alunoa.
1: Malo, malo apito latu. Koe la vai e ta polo kalama koe ke e whiawhini. Koe ki mua pe ke e whaose ta polo kalama. Wha malo ka koe mo komiti mo e ngā ue lahi ko ke whahoko i he tau koe ni. Alu en ke tau e ta e tau teu teu mai. Pea pe e whuke wha malo ke a te evita ka uma whuka rinta. Pea na os angena ki tiki te complimentary e latu. Os angena tiki te kena kawange ki he pol. Pea fie fie apito he toutou o mai e whainga maari he koe osho ke fitu hiva ka tau whanonga at ke walunua. Ko yung whaampe ke kawe eiki la tu e ta taka tai pe tau whanonga ke whahoko hakatonga fie fia ma momoho ke lesi ia foki ka ko ia kawaka tutuku tau tok whelo aki i he fiafi tu opule lulu. Malo momea mai ka momea. Malo.
2: Malo.
0: Whakamalo atu Maria pehefo kiki ala atu. Malo apite mautiki tētau tok whetau laki pehe pōl.
1: Malo, malo. Mātu ike tu e mō maske.
0: Ia, mau mō pūloa ki ai. Malo, e.
1: Malo, ofa atu malo.

0: whanga e digital o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whamiri ki tonga mo i Pasifiki. Kono i ngai whanga e digital lia o whakawhainga maari e e tau papu ki lawa mao i New Zealand o ki whakatau ia me te uri supermarketi pe mo ngai pausa o lawa ki ave ki o tau ngai whamiri i tonga mo i Pasifiki. O lawa foki ki ave online i e www.digitalpacific.com ki a toi whamatala telefoni ki het fika noa walungiau tol whafa whaua tol. Digicel o tau whakalaka whakataha.
1: Ko kore whainga maari ko ni ke watu ai aki whanongonongo ko e ni. Na toki tau mai e ma fwoi mea kai pa mei tonga, ko fwoi talo tonga, ko fwoi manioke, ko fwoi ufi, ko e kaho kaho mo e kau meire. Ko e tanga i hopa pa mo e lai pere. Ko ki mautolo ko ia o mo fie mau, mo fe tutaki mai ke fika telefoni ko e ni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mo e tu asila e mau me e ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaiki iki, pa moe tu asila koia e mau pea mi iai, malo.
2: Ko e whanangonongo ke he ka inga vei tongo kotoa pē, na e whaiha whakatangi mai ai Officer Kolo pea moe PTA o GPS vei tongo, ha mi sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ok whai ai kalapu i e pōto o naki koe aho tolu noa o e mahinani ki he kalapu taripaya i o tala. Oku kamata ihe o noe fiafi ki e tahataha tolu noa. Fie mau ho mou toko ni koe uhi koe whakatangi oku whai mai mehe e tau whanau. Te maulae ve atu palestini pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono ua fitu o e mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palestini pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
1: Tanga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu avaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vātu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Huhake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka opeti tovo finau. Orea ki ai malo.

0: Pe mo no te wala mo te na taimi ko mai nei tawa ki te luas fulu ane minuta te kanga tei tula e fitu. E kai kone e fai te pehe tene en doji atu nei ne. He hoka nengo isi tama? Mm. Kai au ki tawa, oh my gosh, I love the song. I love the beat. Ma umo se i boka nei tute leo siva ki ai o nalo te a te ngali, ngali the beat ne bena ne. E ka, ako te mātai ngā hofo tene, tene i kone to join mai te mātou team ne. A fo se fai mai, e ko tu nā koi whakatangi lo te pehe tene, kamu na kaka, ia, a te me tapu ia me ngali. E ka, ka fai mai ne me tapu i tu wano me, e ka ia hoki. Me bera whaka, hea, ka pehe. Songs are songs, okay. E mea katoa puna tātou ki ai whai posa te mea kona. Unless they're really swearing. And that's when like, no, it's a no-no, no? Kame ne ne pehe ngali ki loa. Tātou ki mātou ma whauwhau. Anyway, it's 23. No nea, no furu tolu minuta tika ngā day to life. But honestly, I love the song, you know. Kai honest, probably because we whaka longa ki muna, ngali ya muna katara he. Nā, don't me whaka winga something else. Oh, yeah, wesa. Okay. Fause mea ko, toko mai ko, mau whaka pulanga te fefte nei.
1: Ko toka atu mai ko nei whala.
0: Yeah, kai whaka stai hoki no mo te ha. Mo te titi mai o manatuke mai loa me tupu i tau whenua mo pehe pal, hey? That's okay. That's translation of the goi tuwalu. The interpretation of mātou ko nei New Zealand. Oh, cool. Sweet ass. Oh, watu iyo mo whaka pulanga, Hasema?
1: Pa tai fa tala fa tiki tau tanga nga fa kalong longo mai fa kalong longo mai te afia fite nei fa tau te na fa planga te nei ka fa ye isi so ka inga iyo me se tino te la e pele ya koe e isi se fa mataku nga o ngalo iyo me se te na wala iana fa iana nga te manga ko te safe walking mai te fa poto poto nga ko te land search and rescue and said e toka o fa tu mo koe te ilo mana ko nga fia fia nga moni se fe tu waka kola e fa pitoki tino e la siki te fesau soani i whautua ngā moia. E ka wataki te whaite ngā o sena whakapatinonga i te safer walking ka e whaite iei se polo kalame fōliki mō aso takitasi mā koe. Tau mawhai o whakamau mai i konga ko la e longoa ko la e mawhai o whakanumi nei e te tino tau se sautosi o whakamau mawanga o aso takitasi ke la vene koe te whakasinga ko la e pau. Mo whakaasinga ko la e whakaoso nei e te masaki. Ngā lu e whakatasi. Ka auki potu ki potu ka ofiso soani ko la e whakatele nei te age concern, dementia o a Alzheimer's and said. Iyo, me ko se vesi ko la e whakapitoa mo te masaki ko te autism. Whakailoa ki au fale pili mo tino ko la e pili, ime tai pili ke ilo ne lato. Ka eke malamalama foki i tau tūlanga. Ka eke mawhai foki ofiso soani i ono no sale, Mai se mawhai tau ka ainga e no whatokotasi. Ka e tuku foki ki e iou napa whesokotaki ke i loane la tau whesokotaki atu mā mana kongina. Ka e tā walo iei ke e whakatū mau o ngā suenga. Nimo ko ngā suenga ko la e maua iei se o langa fia fia pe la mo te whaika, whainga o whatoanga, kuka mō nisi ngā suenga foki. A si atu ki lunga e te saferwalking.nz mo se whakalau e whanga. E mawhai o maua ne koe, a whakamatalanga i lunga i te e lau salalau tēnā i te ngana tonga, Samoa, te atu kuki, toke lau mo te ngana ni ue. Io me asi atu koe ki te itu lau i te Facebook, io me e isi foki se so konga i lunga na. Saferwalking.nz
2: Whaftai whau sema, whakapulanga tēnā me te letio, kone lani nai whakapulanga mai te whitu tēnei. Les faplanga nei faplanga masan ni gola ilu meto community mai se yau ki lani nei mo te vai tai mine ki lunga i fea i yau ki lani nei e se fai patinga i amsa kwa konga so soani amsa fau tuanga mo gulo gola e manako ki so soani zenei e mai se faka utu ki lunga i alato gola ea e tai lasi de mafati anga ya lato e mafai na to te o ko kite tu lang tan lato mana ko faka o faka oti faka zelo to wala i ave mana ko o sefia to e ola i te la lang i te nei ne a te fa tu anga te nei so swani ko la o so swani ki ka inga mo takanga ko la ko o ko kite tu lang te nei ne fa patina te nei ka fa ko nei i te manurewa marae I Manurewa, whakatoa atusi ko te Valusfulu Tasi, Finlayson Avenue, Clendon Park. E ka amata I te aso tolu, e whaite aso tolu te botolu a Yoni, ka amata I te awhate iwa, I te tai au. E talagi sose tino, sose ka ainga, I am go sose whakaputputonga ko la te lai malakoa, o whakalongolongo, o soswane ki nefautuanga, I am e... Mana kau kini faham tuang kamu, moya, mo latau, ya mo, moa, mo dengan community. Ko faham apa kena gulung itu sulap pun itu valu kelaven golua, de katuanga ia mo de faham main dengan tadi lawe fatu, ia me bela mesi saya. Alo gulung itu sulap pun itu valu de Facebook, de ni ko apa kena gulung dia, de faham plan de ni. Ia mo suah faham plan mo golua. Tino tuvalo kone ina fitu fitu dene ki Saudi au kilani e se fai pati inga latou dene ka fai ma se fai nga fono mo te community latou e fai te so posfulu tasi o yuni e fai kona ite ni mailalo fonei gindo ofisa dene mailalo na patolu Australia Way Manukau the White Cliff ko avrana fokitea fara plan kilunga ite itula pimuno tuvalo ke longo ko lua yeswa ive fara plan de la e ko ngalo ia mokolo ko lais lua kainga ia ne kainga im takanga e a Mena kumine fuso swani, ya maise se kata otot, maalo se te foi tino, ya na tu langa kese kese, me isi fai pati inga, fuso swani mo kula ka inga, lai fai I vai yasu I maasina katoa, te fai pati inga dene, sa klanga dene, fai lungi te Zoom, ma fai fai go isi se avunanga ol ki te ofisa la to ua, o kau ki te sa klanga dene, e fai te aso, e fai te fra dea fa patinga mo mo den in frailo mai fa de boy va yoni e fa ko na lo mete som e fa lo mete yo fa lo mete som fa ko la wa de na wa po masina ka fa ye misi nega de boy va yoni go fa tali wa de bos fruta se a kuso ye mo de bolos fulo ke to pane fa sala bai masina te kafia mai na koe ke te melisi koe kia Robin at realworldliving.co.nz oa ke taifaka mai na tune ia koe waka nao soko ngate ni ki lungai te tūlau pimanu tūvalu ne yang nana ins faka pulanga iso faka pulanga mokulo kai selua kapa india iso lua tato india mese suka suka kata di mana kungina lato kala iso lato kapa india iso lato tato ha iyo mese ngafo lato da itawa to kita tifeno ko india suka suka ngate nei e mana kungini ko ulua ko meli iti ko ulua kia di jintal at auckland.ac.nz iyo mako mohini dot vid ones at lincoln.ac.nz ne ko vrana te atola te fa plan de nigi lungi te tula pi monu tu valo ge ya e lang ko lua ko la e sin lua kapa indi ya yak na inis fa plan mai ke nei if e ya e ta yu ke lume te community mai se I te feitu de nigi sa te o ki lani e isu ki se suku suki ngate ni ka whai gilunga e ia wala fsoswani whakamalosi a whanga mo oa, mo se vesi mo ngā luenga mo fsoswani gilunga I te ola lei mo oa, te ola manuia o tino iau ki lani, meni pa misi whai ngā whano, pa misi tinga manato. E fight balls full of uni e fai kona te fale pasifika ilale te akonga maalunga the University of Auckland mo kolo kola fia kau ki ei koa kini atu kolua ki ei I te fai ngā fono tanga te nei aonga ki mea nei mo la to kola mai se te maliko la ko ia konga maalunga I mo la to kola ea e fia fia ki ki polo kalame mo nga lunga me tato lei ya katika nana ifo planga so planga tawa mo kulo kaisu na tala mo lua faka pulanga mana ko la vasta lauru ngopi mono tu valu ko kin me ko loa ki lunga e te potika ngopi mono tu valu ki faka ko tasi ne tato tina sukata ko loa ki e ki faka haulangi tina bala iva valu lua valu tolu ono no le ai I yoko sueina ki lai lua tasi lai lua ono lua tasi fitu faa iva I yoko takunapa ki lai lua tasi tasi fitu tasi tolu fitu lai tolu te tula pi munu tu valu te facebook mune koe whakao ngā whakao kumaita whakao plango se aga whakita mana koe whakao salau I yoko meikini maka I te melii te mātai lunga nei whakata atusio mātai lunga nei te siku ngā leo ngali o tu valu at pmn.co.nz whakao plango nei whakao plango nei whakao toka atu Nete pimon nutu valu.

Inga non nara utu. Inga non nara kome uniti. Arata pone makuri. O inga non jia karese. Ki arigi tayan na makin. E teun. Teun tape. Piriri pei. Na teko koa koroa. Kanake apusumayan na noroi. Anarau. Na anakestea katia tu aeriei. Inga non Yesu Kristo. Eriki na pakatini mea waikai. Kana sikoni na kikauki na nora. Nipusi mai, pae na tautea kai lor. Nani yao, awasi sila kiai kai, awiai kiipu tape ua kia nari kupa apokar. Awakauri ngakira pangai rai kai ni kapeni, kontan roi, finanon na roi tia tua, ay Yesu Kristo. Taka uwa ni tira, ariri ki paasipangan tungi kiai, ay kangai tia kan, kun na roi tuwari. Ina mea tata tia kayo, narawang kiriyo yuan, Makoro na tinuwa, muwani tiran tiki po ito pi nono. Kaya kangay tiya ka. Kaya tangiroan na hape tiya tuwa, tiya rore yang anasina, ay tirikitimen na iye. Nantiki po ayo, ayo tayo ay panaro ito waring, ay tiya tuwa, kon Yesu Kristo, ay anarikitimen. Ito yakin na kiparo kon Yesu Kristo, kangaroon to kon, kainanuan titao kita iron tiyorat. Arindano na paro ko ni Yesu ibuki yatani me mer na konti bule kon ibukin ka mea wai. Ero ko Yesu pati sarili ni ko ibukin te tekin an uwean tia tua yon nat o ekota na pena tau tia ka tia tua yon nat. Ero ko pati po ni ka mea ibuki yatani bule. Ero ko na pena ikota arun te mea na sinaki ni ko au wai ron tia tua. Pangai rai kai ni ka pena kon nasin tia tu kana steme to an ka kai ni meo ni yesu ni ka ben nar me ro ro di tai ye yo ari ni ki pa kan wan tu wi ke pa ni ne yo o ye ko ta ki na pe ye ro ni bukin ko kon yesu to wan pa ro pa na ko ta run ka ri ken ti roi na ti ro yo na pa na ko yo na tek si ngai ye na ro ko na na pe yo to ko ni ka ti ri roi ngai ye pa mun yo kon ti roi ti ro o te kestea ka eri ari mei rōn te atu. Nea tai o ni makoro nea ni meu, o ki puna e ruei wa, o e tiritiri ye Yesu Kristo, pa mungi o konti roi ni kapene. Te katekana ion tau kukin te meu, e koni kaota ki roi, pa te seriri ni kuau, ki kukin te roi me te rau, o koni ngai ya siri ni kakairi, nannu ni mekinna, inano ni meu. Na koi ya tani ni te tua, na unumana te pota ki nutai. Arete i para patan ti meunga, arete ka teka yon ay Yesu Kristo. Teka teka na yon ti meunga ayo, na ngariri, e akota ki roi ay, pa nariri Yesu, e mo, ao menu porua ki na koya taan riri ni te tua. Unumana, unanon te pota ki nutai. E ka kua uwa ke ayo, iro ya taan kan nungura. Nino te warwari, pa awa no, ngro kun nungura. Nea tai yo numa korona ya ni lawa a tiki pua ya kwewu. Kaya ngai tia kan, haka pai ya taan roi, paana tonga ki paana sin tia ku. Haka pai ya taan roi, paana tonga ki paana sin tia ku. Kunda iyo wana kapara para Yesu, iki ya tia kina iye yoro nuwe ni tia ku. Na pei ki adia ni koroi, anariri. Kunda ki kaina tagi temen dan tirongurung wai. Na apo ni pene ni kainita ki tando ni meki ni kapen. Inanon na natayakan ni kakapay ya Yesu. O epo ni katiriya ya itayakan ni kemakun. Ibu kim ciroy na tirao. Sa ginanon na pa anariri ya giti. Anasiya tonga ki patani iriri. Apo ni mitiya ki pa namakun. O ni kataya ki nakon karikian ciroy na tirao. Epo ni kantari nga ya anariri Yesu. Pana tungin tay kiasen koroy. Ganon tay jaun. Taun tab. Tiriripay o te kokokuruak. O sponi betiya kiya ipaas narik. Pataan roi nipo. Ang kay sarana ki pana sintiya tuwa ngayla. Inanon ni Yesu Kristo. O kakuawa roi. Pako narik. Pati sa roi nipo eh. Inanon ni meo. Ibeto ni makuro na uo. O kipu na etepi meo. Te kangai te akan, pa anaroi te uwari, ari koroi wawa pa te uwa, au e urua te roki ni kakokuroa,
are inuka. Pāna roi tō wāri, are ka roi wōua pātoua, au e urua te roki ni ka kā kuroki, are inuka. He akan te ka kā kuroki me te roi akina ki ngaron tere te ei, he apundanga nira pendan te akina ko roi merina i akai te akāresa. Satara te tāmne in te warawari ayu, ki ngaron te akāresa i oan yipiku, patarana pe arautu, awarapopo ta kinako, kana iei te ka kā kuroki iei, e tangira roi akina. Tanaka ngāti atua ni kōsi i omeku, ngai āpo ni ka kōkoro aroi, na ni ka kaiti ki peimere nei, ko insi iri nanun rarani Yesu Kristo. Paiasa Yesu ni ka metia tiri ki pei, me ati ka kōkoro aki, i mere nei ya ometa nako i oan takaipangaki. Takaipangaki, ko nana kawai te atua i pukin kasi te wana aki a kai non na pānari ki pato wana ngai, ki nanun Yesu Kristo. Kanana na paia i te mea un kakaokoro aki nanon na mutu. Nanon te kome uniti. Namtapo ni mbakuni. Namtapo ni mbakuni. O te kārese. Aasko ni vetea ki ngaira i kasongora ati tai ei. Pāsina poka kanakuan teo ni kakaokoro ani. Ni mea uya taan kakaokoro. Naro randiki pa taan roi o taan uwa ta terau na koi. Terau me te roi ni kua ua. Kunti mo roi na kunti po tan naman. Aw ina ko nandi kay ay kunsi ni na kunti kaste ka ay ay. Aw kunda na kaste ka tiya tuwa. Ay na tau kaya ka tiroi na tirau yon dar. Kaya ko wo pa ay ay ita kin tirau tiroi na ti kaste ka ay ay. Ay na ta kung kan mo pati bebe ti na kunti makuliyan tirau na tiroi. Kunda na bebe ti tiya tuwa na kunti kaste ka ay ay. Tiri ki pagkain mo yan tiya tuwa. E kundita ki nakita na ni painon tiyat. O nga mewa ki na ni katini lew, ay karoroy, ay kapo. Kana sa sendi ki pati sa kakiriwe, isaw, isa kauntab, isa kakokoro yung nanon tutu, sa community, o tiya karisya, o skanta ni nga ki nanon tiya katawroy ayo, kasi nabusimaya ano roy, anaraw, o nakeste katiyatu ay riyay, ay Yesu Kristo. Bayna tau tia kai nanura, anu kubu siya. Bayna kukira ni kati ila toy, nanon dana kanta ni ngay kai. Te kau wai bukira ni te wui tia yo, ay ka ngay tia kan. Kunda no roi te wari, si kene ni vetia ki yei, na kunda no roi tia tua, ay Yesu Kristo. Kasi nakakairi ni mewa, pangay yare do kuni kota roi, anarau, na na kaya siya katiya tuwa, ibukiya kayo naon na. Sinatay me toa ni kakairin doon ni Yesu Kristo ni Mew, papon siya na kawai tiya tuwa, ibukinde ken ti Roy, na ti Raw, ti Raw ran na Raw tu, naratapo ni Mapuri, arapo po takinak, ay nanon tiya karisi. Sinapena ni kapaya, na iroon tiya tuwa.

Sinaka bene ayo narukta. Tataru na kon tiadi. Atuan te tangir, ti roi, ti rau ma ti kestea ka eri ai. Uya ni meaura ka paya ni meaura mkoi. Kuokaran taaya ke mkua, mkai, maani kuo ngai kai maeri. Sikani yuko matinanu ngana. Kaya kita ukura korara, sa pakaura, mea rambaku di hukini ka kororawan nanu mea mkantan. Sibusi ko tia tua ya mwan tia makan tia wayu. Pakona kuo kira iron tamning mariroiri. Pasina ti ima to andik, patani ko tam tangit. Amrau, amroi, om kes tia kaya ni meur. Inanun narau tu, arata po ni makun. Narapu po takinak, on namuya karese. Paya ngan ti ima to ati meun kasito wanag, arapun nanum meam kantani ngat tia tua. Ibu kira ni kapen. Oh, ina mena yora ni kapen ira. Amrau meam kakapai, ikoy tia tua ati men nam tin men. Ati atu ati tam, Yesu Kristo ati nas, ati atu ati tam ni yari rori, nang kai, arumi makipoti.

O sapon te pia kata banan kami ori e mai te rotaro na komite sa ngora nam kong raiu banan ki di pes mei nu siran pia men ki di pes roa mi ere mga tau roi ne pen roa nukon te tairi kai yu en kamero roko ngai tato ni tata yu o chao seno kai nanon te tairi kai yu karo gore ni mga puara tai ere sina mawa me rari kim te o wawa takara ngai na yu ke ni benen te nama kai na yu e Mes. Wow. Ya yeah, roko di nukan teriri ki kis. Isa nang roko nukan teriri ki ayo asu ni ki. Pun bebe nin tinamakay ni mes ayo. Di tinapuy ng kay ni mes. Ni mewan tinapuy ni mes. Wa tanga wapu yung mga nawa. Isa nang mga tokar tinapuy mga tawa na. O sa roko nang di uwi ki Apple Ray Ray. Nubus maya tinamakay ni Apple Ray Ray. Kaya ripon panara ni ki meri-meri na koy. Ni nga na koy. Ni rapata men ko e naron te tairi ke amante te mero ai o ke me ia onda rata po manuka o Auckland New Zealand ko ra pakai gore nere pa sa kamero ro ko inaron a wan am tairi ka yo nam ta paro ko ngora me ye ki ora no ko imi a kam ne pere te kini me ore men panan ami a sa kamero ro in kami pmn kripes me New Zealand

0: Ngambong ni meri, puntapong erang rion de pong era kai piana. Apo ta gusu, rina non ta kate o te tangira. Te tapo ni kakairua at the Holiday in Auckland Airport. Apo na iyo te mwane bai iroura ipukim. Men tayan na marake na kon rina nina aika akang kang men kakamea unano men tion in tepe tepeki. Arang tauroi aratahan makuri ni busmaya arako tangiria ipukim nampong e kakawak. Ngayare nori ira. Rineira, ako nakakuawa papuntaan ka nakurawa ngayra kanuan nampong nakon arenanom naratapo at the Holiday in Auckland Airport. Tarpo ni arasim te namba wawa isuwa ni meawa towa na akia ni meawa tenua kenoriran te online get the socials.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Arakatei na peran tepetewe ki meara teate apuni kina akira onupo ngay ka yara tei otorona tikira ka reita tawa kia in na yareirei. Erangi ni kakawa ki pakona reia ki nanasim atakin takatei o terapeha un dea dani kiri pesi ni mua mende mwenga. Uke ukeria o po nooria paya tea ki naki o ni kakawa ki paya kora kora pongana terapeha un teate ni po noi nam teate on teate heri ki tapia ua.
2: Pukin tira e pakona taparapara ni kaisipu mea nasariri ya matei. E kakawa ki pakona karekea amritaki o ni kikina e mua te tamero mea nasariri ya matei. A kona kona ni korawane taia mua te wako. Kana kona kona na ya matei mende yariri a taita para. Kareke a te merina e waririki. O sisira ki nana sariri a matei. Pa e warana ke ki yekin sariri. O nungorana peirun te sariri ane pa. Tira te iangoni po buo kino koim. E kona koroi a po buo kona nariri. O wana ke ki yekin esim tariri. Are e kona koroi anu nungmenga. Te pai a ka awa ki pa tapirangai rakaro. Sina buo ki ana sirena yariri anu nungmenga.

0: Ake te pai aka kukurei rari kene akuru nanon ami yango o am kandaninga. Mora rari kente reirei. Takataka menasim o meruru aki na bonganan katian ta yan kouru. Me kandaninga aika ariaini korobukia. Tota yan kouru aika ana korobukina. Tetei ebe akua kente tai eyan anau. Pai aki nana ea ponna kone re tangiria o anukonan koroi yanasim. Tai mani ngare rang ni kakawa kipa ina yei to kouru aya koroi ya amutu.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Oh, kone meru te songora nam katanua tani ya karko iran naratai e wapi mauno te minis na konche wa te api metohona sinang kakaita o ane kakarparapa. Ibukin roana kira nanun te tairike amon te tamerwa yuki o arakanta nga pa ina na koroi am Mpong menam tapo ari ko angatani ngam meyai. O antitai ya yung kani mo ati song rasa na kana ko kunaya kain taratai kai ayatain celebrate apeyan tapong ayo. Yon Auckland ni kaurenga apongin na peya ay taratai ya tangiraki. Iroi awa yung kani taratai meiron te poi tapu. Yon panahan PMN Kiribati.

0: PMN Kiribati.
1: Am bong ni meri. Pun te bong erang rion te bong era kai piana. Apo taki usu. Rina non te katei o te tangira. Te tapu na kakairua at the Holiday in Auckland Airport. Apo na iyo te mwane bai i roura i pukim. Men tayan na marake nakon rina nina aika akang kang. Men kakamea unano men tionin te petepeki. Arang tau roai aratahan makuri ni busmaya arako tangiria. I pukim na mpong e kakawak. Ngayare nori ira. Rineira, ako nakakuwa wa papuntaan ka na kurawa ngayra kanuan nampong. Nakon arenanom naratapo at the Holiday in Auckland Airport. Tarpo ni arasim te namba wawa isuwa ni miawa. Tawa na hakiya ni miawa tenua. Kenorira te online. Get the socials.
2: Kia ora, kamna pene ni miawri. Warm Pacific greetings. Menna mi kong rayo. Awai pun. Te taia yon kanin na roana ko bukin na Pacific Languages Weeks a ke anakarawa ki nanun te rike yu wotanga o wapui me o noua. A wara ka mātau roi ke yang te mon language kanin re na celebrate na ki bukin na Pacific Language Weeks na kon te Sunday ki te binan ni mei na kon te kawanapong te bima o noua ni mei kanin te Rotterdam Language Week ane te celebration bukin Rotterdam Language Week are na mon kaukagi ke ren katapena agi di bukin wata nga wabi maonowa. Naru nara kamta tani ya iai ke te mwan Pacific Language Week ane da celebrate nak. Nara tapu ayo yon nu siran. Samoa Language Week in kani na run through in kani santei dine bimia to wana ni mei na kwan te konapong o no wan sun. E wara ane ite na meri Rotuma Language Week ke. On kanya more time favorite Kiribati Language Week. Me meten na nora ke a pera yo a Kiribati, a pera a Kiribati. On a language kung kanya na celebrate na kente ente tapes ni mga wan surai. On ni kaya na kung kanya tokon pong tibi metawan ang surai. Manwa to language week in kanya ni nani ina karawa kung mawi mano wan surai. O ina kaya na kung tawana nakas. Kane nare minang kane te Cook Island Maori Language Week nwoa nohas o ena kainaki nwa nwa nohas Tonga Language Week in kane ena karawa ki kene kauka kende pima nwa nohas o ena pota kaini in kane nwa pime woa nohas Papua New Guinea Pinchin Language Week ane nono wan tepitemba o ena kainaki te pi me wawa te petemba. Tuvalu language week in kano wapi me suwan te petemba. O ana kaina ki te nuwa noktoba. Ibukin te tetani PC ke Fijian language week. Ani ena kauku ki te peye na wa noktoba. O ena kaina ki te kono pong ki te pi me te pi ye te pi na ye bukin te na makaina e oktoba. New language week. Oktoba te pi me wanua. O ena kaini in kani. No ki tōpa wā wī mea Toke lau language week in kani, wā wī mea ni mea wā no ki tōpa, o e na kaina ki ni benin tēna makaina ani, tēna bīmea tō wana no ki tōpa. Solomon Islands Speech and Language Week, e na kaina ki ni mā wī, e na kaukaki, e na kaukaki ni mā wī mea wā November, o e na kaina ki ni mā wī mea wā November. O e ane kani, Ibukin te Pacific Language Week Celebrations. Ibukin mo tanga wapi mo noa. Yo naratapo ayo ayo Aotearoa, New Zealand. Ngayari te rata win kami. Keep an eye out on the nan events coming up for Bukin Tanan Celebrations, the Lan Language Weeks. Ay ka yasan siya man kami yan ni ki. Te mamani nga la Kiribati Language Week. Nakasuru-suru ay rige Kiribati Language Week. Te tete ni Kiribati, weekend te tete ni Kiribati, ni mea wan surai, ni karuwa, te pi me towana, surai. Awara te song ora ake, ito ko pa kopun pene pen start, mea am kakata uroi mea ngai ke, ngai yari, takatik roi na koi mi, na mi tapo are ka mongora me game, men na mi kongora yo, PMN Kiribati.

0: Oh, kore mero te sora, nam kong rai yo, pia mene ki te pesa, nanun te taire ka yo. Oh, sina, te taia yo, kane sina tara mua te weather forecast, ke tawan kanwan min pong. On te taia yo mua, oh, sina tara aratapo e Aotearoa, New Zealand. Men te North Island, o Ruarika, ki na kon te South Islands, ke te onin me yak. O, wara te songra, tarakin kane te taire kai yo, kana mekina ki te North Islands, tarakin kai tai an te taire kai yo, o, kana mekina ki paha yei, tiro ai yei, ni iriana ki me te mese min karau tautana, tapo tapeua, o, ai pun te aruna nepe me whangarei. Te taire ken kanna yo ni yon ti Auckland ke tamaki makaurau a kana mekina ki pai ai tiro ai ai ni riana ki me te wanang nang o ai pon tiaro nana me ha mo chen tauranga a new plymouth me wellington te taire ken kanna yo kana mekina ki yon ki spin pai ai tiro ai ai o ai pon tiaro nana me ni pia o palmerston north tau pon kana te taire ka yo kana mekina ki pai ai te wanang nang ai o asina ruare ka ki mo na kon te South Island tarakin kane te taire kai yo Nelson kana mekina ke bai gai te kakarau yai plenem kane te taire kai yo kana mekina ke bai gai te roi yai ni riana ki me te wanang nang o ai pon tia rona nape me Queenstown Christchurch kane te songora kana mekina ke bai gai te roi yai ni riana ki me te maru o tini tin what is the songora wane man weather forecast te taire kai yo skarau te aga muan di weekend yo bai ya ki tau roi yara weather forecast I bukin apera ki ripes me hopefully ara kanta ni ngana konta weekend ana ro ai na taurai bukin no ngoram na kon nam ko ngorai yo oi pon di irian di weather forecast an sa kanga na hoi taratara roi takawai ke taratara roi takawai ngana ko kapong ana takawai drive ke to ko ton ko yero pa pas kan takawai ke ton ko yeri ko kapong ana mre pere pe yara ke era bata arun kapong ana te pe ti takawai tena ko na ko ke ai yare tara tara roi, iri suan takawai, ate mamani ngam safety, ne peni nanu ni merawa. Ke, kano kona nako nakawa, ki toa kone era, kai ponche long weekend ayo, ya ki kua ua ki, yara pananga ki naka akawa, kain kiri besu, wale pun tansa akawa, mendi ke ya meang kuang kuang ayari. So pun kangai nako imi, te teitake ni roro nako imi, tara tara mi safety, be aware, ke, kapunga na mi safety roi, ina no nebe merawa ke pa a gawa nebe mi ami usu on kami ari khamina nta bai ga kama itoro kamero in kami in mende mai toro ki pa bun na bata nebe ora kin te bere te mai toro to sa ko na na tai ki a bun mai su kuru kuri on ko yare ko menanti nta po ya ka bo bue to yes pa ngare kiri peski me sina kamero ira nebe ina ngawa gine pe sina kamero ira men ta ka bo bue ngare te pa na ari gini ro ro na ko mi oi pun ara pe mang kami te meuri jerai a te tapo ma nemi ko ngora yu oi na nun ami tai ngora o pun na nun nafe te weekend na yu sabo na kon te weekend e na roko
1: you're now listening to PMN Kiribati.

Kia ora, talofa, nam kong rai yu pia meni kiribas, te tain kai ai pun. O no wa te mini si min te awa te epi me to wana, me min ko na maen ni me kamna meori me ro ya kain dikin, rikian kiribas pun te wana te kurupu ni nanini, en kiribas si te nan roropu hake, ai me te nan un maani ne bai kaari ni ka roi yana ta nanini kai o sinang honat, sinang karaparaba, kakai tau na konti si mai yu kai, yu kona ndike yetai, roko nara stu Rion da vek panaya ibugin tiani ne kanga kauri ngaki tiran dani ni ngko yan banan kiri pesi kai wane ni kani te kuna to wana te kuru puto wana ke me yan nusiran kiri pes yan nusiran ibugin te to kuru puto kiri pes masana ka kai tau yai me imin na no asana ngora to wana mato kuna yuke ai min to na tu min te kuna ane sino ngora te tiran kata no tai kata ngra kanoko ki yan tori me ki me tiani ni pun di nanu ne pe yo to pun te kwa tai min te me to wana ki to tane min no sino ngora yan kane te health talk i begin te asma ta kai ki sino ko ka to te me ro ro ane me ni ara san tan denan health professionals yo nusiran poni ki pese ka aka kapunga ti meroro ayo ayo kana to wana meroro ari ka rawa kin ko sinema ko ke bikin semangara ne pente weekend ayo bikin te health talk ko kan ara roring bikin te ara ki ets ma ki ta kai ke awan kana ta bote minis ne bemen kai imin ta yen katanwa ta Ya rete ina nako pandai na tai ina tai yo e pun wana ti meroro ayo ko akan na roring bikin ti auto ti asma ti kai keke ne tapi wat menis mang kai ni banan am kong rayo epi men kini bes romi ngai tatu ni tatai yo au chaos

0: PMN Kiribati.
1: Am bong ni meri. Pun te bong erang rion te bong erakai piana. Apo taki usu. Rina non te katei o te tangira. Te tapana kakairua at the Holiday in Auckland Airport. Apo na iyo te mwane bai i roura i Pukim. Men taian na marake nakon rina nina aika akang kang. Men kakamea unano men tionin te pitipiki. Arang tauroai aratahan makuri ni busmaya arako tangiria. I Pukim na mpong e kakawak. Ngayare nori ira. Rineira, ako nakakuawa papuntaan ka nakurawa ngayra kanuan nampong nakon arenanom naratapo at the Holiday in Auckland Airport. Tarboni arasim te namba wawai suwa ni miawa towa na akia ni miawa tenua kenorira te online get the socials.
0: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Welcome to Pati Mewra Tano Waran Waran to PMN Kiribati May News Iran. Datai ayo ay arika utengkan ni maruro me teramila suits ngayang kan ni ari yon te peri aranaki pa te Eo tōk ke a iu arei bukin pūkan ka tīme tōan te marurungi rōra ngai rata nōra na panan kiripas. Tō tōpiki asana marurori o anangan ni nāngan te tai a te marurua nōra i tāna pira paina ka parapara a iu nara nōwa te tai o te ora ki arana ki pa te kaikeiki. A kona meori i tāna mira, a uko waran te tai rika iu. Ai, a nāuri chāo sa naipan mera, but te tai rungan naipan i wēnta. Ai, a an te tai iu kan isana marurui o an tō
3: ara awa be ang kami sipu awa be ang rongura awa anda kita mora si lalo na kana yon anda kita mora si pa is ni kaya ni lalo na ya kibu siro ay si ang ngaro ko na iyan sa nene pa iyan ako ni nene na lang ako na ko ba ali yon anda kita sipu tao ka kaya sipu be ang rongura awa era anda kita mora yon tan ay yon kami Tapi yang ini kan, yang agak bersih lagi, yang agak bersih lagi yang ada ni, rumah kontinen ni, orang sini hoki yang kangai, ini ni donjera, dan siang hari ni agak jauh sijin ki, orang sini kau cakap bentar ekai, kai yang agak nanti yang agak mampu lagi, kalau kita bayar asyik betul betul dengan bayar sendiri kan. Angkanya orang nak bayar ki, dia ki usaha ki, jadi bayar sendiri ki, orang pun bersih lagi, siang ki. Ya wari ki bari bugin na resi bu o yere de ngaura na non ti ti bai bugin e o yon tan de mora ki na bugin na ti de mora e na nang kura kura pa tan ya kura kura ya re re bai kwa ki kan me tan bai bai ki tan kan ne kali ra ya ne kali to yon jo me de ai ti ki tan e ki ra ki o ki ri ka ti o u no mo kan ku ka ho ka ha ti ti pe kura na ne ti ti ra ti ni na ka ro mai ki ki Bina bayi itu, dengan temora yang orang pura ya wari kita nak bayi mengajar wari kita bayi dengan kerana tiang hari ni jenis nanti ni, aku memang kau senang. Kalau kan dia ada era, era hari kahat ti, papa am kahaya ti, size ke era, dia cuma kilo ni, dengan aku yang agak ni kira kan aku benda ki agak bayi hari kilo, kau siapa kau pun benda ki tak mungkin ada ni kau mana dek ni, anda tak ikhlas itu dengan jadi. Nah, semua kira ayah bapa ayo, orang ayah nak cai je, sis, ayah bapa ayo, awak ayah ni nak orang ibu, orang ayah ibu, ni. Nah, lagi ni terus kira bapa terus bapa ayah ayah ni nak lagi. Awak ni ya pun tu kan korang na, korang kan ni ya pun nang, ha, ya kuari ni ni, tinggi ni, awak pun korang ni, kan ya pun nang tu korang na. Awak korang ni ya pun tu kita tinggi, yang ayah ni, ikan kawan kita yang ayah ni lora ni, ane setaya korang tu pun ni ni tak cai je. Osna pun tarar waira bai na kiro osna tai kan kinari ingai ibira ye nang du pura ko ai pas on tau goin ma bun ka kai e bukara na kon ti ti to kita ki ki na kon tun ma ra on kan ni ka ka kan ni tan kan kinati ka sesen te ki e ka ko wa ki pan kana kan ere ki rom ta ki ki o ogun ogun ona pun Kebun kahai kiri kena tentai nak oki, karena apa? Kaya pun sendiri kirim kahai kiri orang kai, ya pun diri kena terkirim kahai kiri. Kalau sila mahu pun sila kiri, tapi ikan handi kaya, sendiri nak kahai kiri, sendiri nak. ogane kai ngan pai ai ka konan karike de de tai e e e na karika de te wari ki na onte pai ni te ai na utwa ki e na utwa ki na inflain kan ba e kai ki na me kun ko ko ro jo ame te na ron te hin ka pata na ki o ga ngai e ra na pa ta kai ki ga ga e ri ki nen te pai la ga ngai e ki ro iri e ki ku kurai ge ra pata me ki po ta ro na ra pata ma re te de ni le pa ngar anda ba e pun di ki pai vi na ga ga te le ki reaction ki Polisi kira kena aku error, aku kena orang bata kita ni kita, orang orang bata kita bayi aku, ia kira iri kita bata. Ayer pahai iri kaya ika, ada kan angkir to, iri kira orang terai kiri, aku pun abang konan deh kita pak. Sebab sebab iya konan, dalam kereta kai kiri kiri aje, dia kajin pahai ika, sebab, ika dia kajin cebu kiri, konan angin kereta di terai kiri, tu ia terdetek ni kiri. Then they got a gig on the reality. They had the Arakin to Arakin to we did Ruanako here. I had a conan that in a rack of Wiki around the Yara, I gave a ring of Rakorari. In a carquarum, if I gave it. Then Gandhi, as far as I gave you on the Giroya, the Dante, can I begin and there again to. So when the dinner is prepared, even at the end of the year, the potatoes are not taken out. The dinner, the dinner is prepared. The family is then Aye, kai gay kau ruru kau cuma itu.
2: Aye, ruan dah itu mai teru.
3: Cuma itu ruan dah kan itu win sakit. Kalau kau wah cuma, terang itu nora gigi yang lain gigi mama kurus dia. Dia terang dia klinik dia accident beriku klinik kau kan. Saat ada yang ada itu win sakit. Enak ruh, awak nak kai garu ni kaji nora tin. Gigi ni, tu orang ni pokok na. Kai gigi yang mai saya garu ruh. Mungkin terang. Kai gigi ni yang nora ni buah kai. Anda nak kata baik tu, mana dia korang nak cari kata kaki kaki dia ni kata nen. Oh, di sebenarnya ni kita kini, sebuah tak kita kini kanwan sebong. Ia ni kaki ni ada pun nang kapu pun kayu ya pun malas tu nak kita awal malas tu nak orang kapu pun. Nang aru kita ini sebuah ni ya hera. Kita ini disingkir sebuah anda nak kata korang nak dia ni kita ni kita korang kaki kaki dia kata nen. Angkat itu warna nanti orang kampung kuat, tapi arahnya, tapi kita tetap mai. Kita jangan dengan ni, orang tatah kita jangan kaget, kita tetap kaget dengan siapa. Abang bayi nak mesu, anjala kita dengan ni orang lain, kita nak ikhaya tu. Nah, kemudian, kemudian ni jara. Korak-korakin, kaya korak-korak ni, kaya. Semua, semua orang itu warna. Ia kalau ini kamu kalau sih. Kita kira kalau kita pun temu kau kau ikhikin, terusnen, ah, nangari kita maru kau ikhikin, terusnen ni anak, ibu ibu anak biru ya rei, temakuri korak korak ini ada so, unangka aku, kumakuri minggu ini kan nama aku supaya nak kira, aku awak kira cepat serawa, aku nak anak terusnen lah, kalau aku anak nang hari kahkin korak koran hari kau ikhikin. Okay, or distress, ne, so one of the people kind of took a kind of a thought, the young one other than the game, and then I'm hardly giving you the monkey. See, and the Razi is taking a deal. And can I end or the hang on ticket? If I got one, go work here and the Razi begins the right gate.
2: Hey, you see the way. I'm gonna run a panic and a hang on ticket. Okay, I don't know. I'm gonna talk to you.
3: Tetapi kaki kiri kang angin tetapi ya, raya kiri, ya kiri ni nampak nampak esir lagi nampak tetapi ada pun dapat tambah ya Australia. Ya ki pun tau nete dere kang aku ora para pata ke ko wale sik na ko dai ke. Ogan ni ya kari ka ngane ron te tera si. Ya dia usua ki ngane te ra ke te pai ku ni ke. Ne ai ni ne ko ngane nete ang kai ko ko ka ulinga ka ko dai ke na ni te den de dai ke. Abun ka kai ke ki na kana ya na ka flu. Ya dia pun abun ama abun ni ka ki ni te te te na ora ki ne ka ki te. Te te flu ki tera ke Iroiwa arogoraika aigege ba nata roi ba semana bai ba ponte to kuana anda kara roi en te bai e nakarita ta kai kai de ge ai ke naron naron tenan tenan da bai ge esan de ge tenai mai nari kana to go era ide ide na kai ge rom pugin to te mo go to te te to te tenen bai ge yam ke to tenen de agin to te katamati ye ta kali ne koi ki na na ana ro prere na re yo na ne na na anan ge bo ka ki ki ari ri ki an ni ro ka ta ya kara ko ne te pai ari ne na ka wo ki ai sai ki ki ane ane na bun te bo na ki abun ta ka te mo ne pai ne ne na ta ya ne ta sa ye to ne ta re e ko ne ro ne ta kai ki o ane ki to ko nan kan ne e ki pai na ra ki na ari abun te na san no ye ya san na ra ki ki era pain kai ke ke era na kan tan heila se are akan na ni ya wai a tu ne ai ke ra ken na ba o kan ni ti ti tan era wa te ha ken ti in heila ke ye ye to wa na era na pai ina to ko ya ina to ko re ken ti ta kai ke ke te presenta o ta ka wo wa ye ye re ina ina era ro ye ina treat ke na ka to ka ro ite ba ya re o ina bu ka tan pai bu ni ke ke ke pa ana era ai ina ka bu burai kon kuare kana ko ai ke ai wa di ai pa kana ko wa na de ni la re re bo ke na na ina bo ke na ni kara wa ni ka wa re pya to ta na ari anda am pa ni ke pa yo na re ku stro ai tera ya na ko de ne ai e ente bete ina ka gona na na ke te pa sen na re ya alinda ba na bu kana da ron tira ka gore ke da ri su su akin ke na inflammation tira se pai bu ni ke ke o ka ga an ni ka te ka se na ba ga ka ka wa ta e na ra ri na bu ni are to wana ri na ba ko te prudence ka ga e ani te tai e e te na te ne le ga ga yo ra o o an ni ga ni na ana bu ni na na le ga ka to ta ta ana ri ta ni ga na ra ina rike ta kai ke ga waspa na ya ai e awan ni kan ana kun ten to a ki irin de ke to ki ta a ki ta ga wa ki ba na ida are e ko ni ya to ki ta ki ta ki na re to wa na ni ana na na ida ta ina ba na prevent ina ka ta to ko are gen are pun ti ai ya pun ko ro ta ai pun ta kai ke ai o ana ka di yang kan ana ai kai ke ki ro ro ta kai ke awa ga ya kan ne re to wa na re ai guru ade na bu ke ngane pa na kawari pi ngane tera tera an pai wa na bukin ti ngane ka ro pa ne ai o kan ni e yang o kan yang in te tai ka ngana ki ne tera are ti te bai ra ga ga ra ran na i ro ra ngi de na ko na mu ko ra ga ti ti te ta ki te mu ko be ya ran na ka te mo te ni ri ra ki te bai no ra ka re ai in te tai ya e ka kawa ke pana ana ana ka nai ari ana ihira genda o ana ka bunga na te seisa e ye ye te bai no ara ke te tera te seisa ari na ina buka te bai no ara ka rebe ina na ko ina ina era ina rin roi te tou soi te seima te amount of te tou sari a bena ki rin te tokta a buka na riki pae na era yongan bun toko roi te bai no ara ka rebe ine me ke ka na ikira ke ia te seisa ari o ita ba ne kana kana ro ba to ye ro re ba goran de yo o a ri ki ri ta kai ti e ka ha ba pa bun de na ta te ai ai te ke ta yo de ste ta ari ana ana na ye ana na ye ye ba no ara ka re ti through the space aba yo one ko gana roi ba no ra jitu roi pro gora na yo yare po ipun na gana a gana ki bente to ka and it don't go with this break it ki a what this way in agi se kuna ko na ri in a din na roi ka na ka bona na this space kare
2: so
3: what ara na che che ri ki te ne na ti
2: eh ni ta ba me ta ta ne ti de de si ra ki to na a me ka ngai Ang ano ko ba na ba yung ano ko na rely on ako dependent yon tira na na side effect tira di ano ko na numero ro kina ti
3: eh yung kanga ko ti sa kanta ni ngari ngani kanga ikaw ko wan pati sa kay kasi ano ko si si yung sa buo un kanga si si na ko na reki na ko na si tara ko ay ko kaya na ki kasi alin na ro ko nukura kura na kaya rin pa imo aray kasi kanga ngay ro ko sa kawa ko pa na bun ina ilian tay no ana ilian ana gugusan tay ako kasi ako na sa iyo na tawag man ng oito ya ka kahit po na mete pa yun eh na mga karikawo kaya ayara kasi
2: yari
3: kik kasi iyang may re iruli na nagi na may ako na kaya na po gugusan tay pero ako na na yabundo ko na yabundo ko na kay kik kaya pa toy yaro ko na pero tay may turo kito tay kaya kik kaya sa yaro ko na ana gugusan tay ako na yabe
2: ne yang pun ni tadi kan ai ya aki kai ki kun wo wo sa bari aku na tai ya bari ngat bai ya yu ni nen nen te bai ya ki ku bai ya ni na patam pa wale ta le ki na wo ya ai ai a te ye mu ka pen te ka no ya ta no ra ta ta sina tra ya ku ra ki ga na ta ha pun ni men
3: yang to no kapenian dia kan kan ni to ngai ro sna snack ni rang ni len kan ari ta kai ki ki bari i kona ndo kon ti mu ya kina pa to bana i kona ne bun i kon tau bari kan ai i ma out ki ri pon na ti kora kora o i kona ndo kon deria bun to to ta na yon to kora kora e moderate ki o i kona ne ri bun si dia e gane se dia i kona ne bun ka pon oi ki ma dia bun ya bun ni pa i mon ki pa ya i ko ya ken ni dia Ayer kan eh, ini ke, yo, nak tapar asal dia entar apa ni ya si tiampuran. Payah orang dok si kain tiampuran si, nang aja payah nora kini tapar ini ke, ya si terati, si kayak ini ke, pa, anak kata ye rumah tak korang si, nak untuk nora payah kena, si tanya ni mana kena ini dan si aus nak untuk nora si kena ni agak kita tak kuat pay, ane yang pun dok orang ni pun, tu korang ada si dia ni, ayah korang ni ini cakap.
2: Ana ira ba orang kita sangra ayo to kongra sarana health talk kita meroro meiro ya pun ara kora gini kita pasai ke a professional kita ye mata ya ye yo kona pai e ama ma kuri meto pota gini kwa kwa ao a kona ante ten ni kita pasin ka para yo ara ke kawa ngaira tena sin kita pasai ke sangra yo New Zealand o sin no kun janab an yang kan ni tramira suits asar kona pentu kin meroro ayo sama kali ya tra ispo ki ron te meroro te kongra heo talk ki ron tramira suits tenga no kai mamusu nam ta por ko te te me ai a ko mos ke me kan
3: ai ya iran de tapa era ara ba ti era ba te kongra ara pa na ber ko ra ka ngora te ye yo o ta ta ni ka te ri tu kan de era de te po po
0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ora, talo falava. Malo lalain, I'm going to PMN Kiribati. Me manukau, Auckland, New Zealand. Roaming te tairika yo, chao senoka, o ngai ni tato ni tata yo. Sinang ni kakaitaun te tairika yo, kaya yo konan te kiamtai, nikarikira paam sa meroro, tan kakaki pusum, yon kanakopan radio, ke yon kong rayo, te tairika yo. Whether you're listening, menam ka ke to apun menam maus ko pesin rapa ande tai rika yus na pundi meton ron ko ngar gore puar tai tia wo was na kir ka ke mera kim mengen nano as na ti meton ron ko denan katanuata tenan ko na ke sasan dine dine ibukin a angong ram nam kong ra yo ke was na wagi na was na ri su kon banan kir besa yo ti tai rika yun kar gore puar tai ni mawai mera kim ko pesin darvan ron ron na kira

0: kampong ni meri. Pun te pong erang rion te pong era kai piana. Apo taki usu, rina non takatei o te tangira. Te tapon ka kairua at the Holiday in Auckland Airport. Apo na iyo te mwane bai iroura ipukim. Men tayan na marake nakon rina nina aika akang kang. Men kakamea unano men tionin te pitipiki. Arang tauroi aratahan makuri ni busmaya arako tangiria. Ipukin nampong e kakawak. Ngayari nori ira. Rineira, ako nakakuawa, papuntaan ka nakurawa ngayra, kanuan nampong. Nakon, arena nom, naratapo at the Holiday in Auckland Airport. Tarpo ni arasim, te namba, wawai suwa ni miawa. Tawa na kia ni miawa tenua, kinorira, te online, get the socials.
1: PMN Kiribas.
0: Takauring, te meragi ni buwa, eko na ni pureni pai, o ni karike the rheumatic fever, o da kanga na kon te buro. Eko na andike te meragi ni buwa, menti meni norak, ayarana ki pati strip A bacteria. Ki ataki narana at the strip throat. Kane yaki vya kwa ni katoka ki anamakuri bacteria yu, o ni kona ni karike the rheumatic fever, o ni karike the heart damage, ki ta kanga na kon te buro. Kana aruna pa ime meragi buwa nasim, ta itapara kairia na kon the throat clinic, ki na kon nam doctor me denis, ta ya vya kwa. Ika kawa kine vya kona kuna suwa suwa nam reire ipa akarawa ki the throat checks ki yak. Takaureng dike wareire ki pamente meragi ni buwa ay yaki mwantai ni ko katoka ki ina kona ni karike the rheumatic fever o men dike takanga na kon buro. Ete ime tuan ko ra kora de makuri ni ki mato ngayare tau rapai na kwa mpai ay kakakawa ki naronam ka TV, computers, laptops, phones, o pai na nun na mouse, o pai ay kapunga na ibugim. Nakon snap dot o dot and said, o tawa na ko minam pai pa anakona andik yung kanaki mua.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: are listening to PMN Kiribati.
1: Oh, kore mera te sora nam kong raio PMN Kiribati na nun te tai reka yo. Oh, sina te tai yo kan sina tara mo te weather forecast ke ta wan kan wan min pong. On te tai yo mo oh sina tara aratapo e Aotearoa, New Zealand. Mentee North Island, or Urukagi, and Honda South Island, skate on in Megak. What is song around Tarakin, Gan in the Tairika Yu, Kanamekinaki, the North Islands, Tarakin Kaitai and the Tairika Yu, or Kanamekinaki Paye, Tiroye, Nidian, and Kimet, Messim, Karauto Tana, Tabutapewa, or Apon Tieron and Epeme, Fangari. Te tairi ken kanna yon yon te Auckland ke tamaki makaurau a kana mekina ki pai yei te roi yei ni irianaki me te wanang nang. O wai pon tiaro nana me Hamilton, Tauranga, New Plymouth me Wellington. Te tairi ken kanna yon kana mekina ki yon Gisbane pai yei te roi yei. O wai pon tiaro nana me Napier o Palmerston North. Taupong kanin te tairi ka yon kana mekina ki pai yei te wanang nang yei. O sina ruare kaki mua na kon the South Island tracking kan te tairi kai yo Nelson kana mekina ke bai gai te kharau yai plenem kan te tairi kai yo o kana mekina ke bai gai te roi yai ni dena ki me te wanang nang o ai poncero na na pe me Queenstown Christchurch kan te songra kana mekina ke bai gai te roi yai ni dena ki me Timaru o Dunedin what is the songra one month weather forecast te tairi kai yo skarau te ha mon di weekend yo bai ya ki te roi ya weather forecast I bukin apera e kiripes me. Hopefully, arakantani nga nakon the weekend na naro. Ay, natawrai, bukin nung oram. Nakon nam kong orai yo. Oh, ay pundi, ilian di weather forecast an, sa kangay na koy, taratara, roi takaway, ke, taratara roi takaway, nga naku kapungan na takaway in drive, ke to ako, toong ko yari, ko papahaskan takaway, ke toong ko yari, ko kapungan na mrepe-repe, yara, ke, yara ba tarun kapungan na tibeti, takaway, tinakunako, ke, ayari, tara tara roi, iri suan takawai, atai mamaning am safety, nepe ni nanon merawa. Ke, kano ko nanon nakawa, kito ako nera, kai ponche long weekend ayo, ya ki kwa uwa ki, yara pa nang ki naka akawa, kain ki tibes, wore pun tan sa akawa, mendi ki ya meang kuang kuang, ayari, sabun kangay na koi mi, te teita ki niroroa na koi mi, tara tara mi safety, be aware, ke, kapunga na mi safety roi, ina no nebe merawa ke pa a kawa nebe mi ami usu on kami yari kami nan tabai ga kama itoro kami no kami men de mai toro ke pa bun na bata nebe ora kin de bare de mai toro ta sa ko nan na tai ki a bun mai su kuru kuri on ko yari ko menanti nta po ya kapo pue to yes pa ngare kiri peski me sna kami no ira nebe ina kawa ki nebe sna kami no ira men ta kapo pue ngai yari te pana ari ni rorana ko mi oi pun arabe men kami te meuri jerai ate tapo ma nemi ko ngora yu oi nanun ami tai no ngora open nanun na te weekend ayu sabo na kon te weekend e na roko
0: pmn Kiribas.
2: 531 PI.
3: Oi pun tinga te kamauri ya te katikerai na koia. Korake ke aspara ya te kene pong te weekend yu. Ah, you know, never the

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ako na parang kita sa ora. Ay kahit na namba, ay kaya ko ng taraponi, ay kandang rita ki mga ay bukini ka rika kinta ipopoki, kanaro na pa. Ngayon, te menda, kita ako ay nanoa, te meroro, au, ako na ang tarapon na kanta namba, to wana isuwa, tenua isuwa, kaya ako na ang pentiksyon na kanta namba, to wana isuwa, tenua isuwa, hindi tayo na para ko tangiria. Ako kito ko rakiye kay, kito ay tawa yung kita ipopoki kayo, pa nuwapi mea wat tiawa, ni katua pong. Ko tangi dia nengan meroro kita nengan nengan karapa kau tu tanah me te te counselor es an trainee kim me nengan tanah ya ki bukan dari ti terayu ti tapra. Rita kita nengan tanah bantu wana isu atenu wana isu ko koran tanah poni ya kapuak ke karena wam teks tu wana isu atenu wana isu au ki wapi me awat ya. Ina pangan the lifeline te tanah pon nampai ya ke wanua akia akia ni me awat awatenu tenua ni mewa awa tena barikane ake wanua ake ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa ndarapa ndarapa ndarakai ake ruewa ponio on Auckland ni mewa uowa uowa uowa ruewa ruewa ruewa tena barikane ake ruewa ni mewa uowa uowa uowa ruewa ruewa ruewa ke pantex akangai help ke awa tenua ni mewa isua kukona tex antarapa ndarakoya Ente taina para ko taina noia, ke tante taina para ko tangiria. Ibukin the suicide prevention help line, kamu kona dita ke mekangai, aki ane mewa, aki wanua, wanua wua wanua, wanua no wane mewa tanam barikan, aki ane mewa, aki wanua, wanua wua wanua, wanua no wane mewa. Ibukin the youth line, kamu kona kami dita ke kain turun dikira, kita kami kita kain the youth, kita ngana pun ke otang ini, ngana meroro kena, ayo, amka nganga kita program aki a wanua aki aki tenua isu wanoa onoa tenua tenua tenam barikan aki wanua aki aki tenua isu wanoa onoa tenua tenua ke kampun kon antex na kondari wowa tenua awa ya ki kapo aki ai bukin tei popo ke rena ki patis samaritans ki doa tokora ki kana di popo ki na pe ai namba ako na ki aki wanua aki aki isu wanoa Ono wa ono wa ono wa tena barikan. Ake wa nu ake ake. Isu wa wa ono wa ono wa ono wa ono wa. Awe kan ite pewa tena tarapo na kamo na rita kino koe ya perenek kapo wa ki. Oh, nika kamo na nika mena na.
2: Kamo na pene ni meauri halo wa leketa. Kia ora. Na mi kong rayo bihe min kiribasi. Te taya yo isi kan shea na koe mi to wana te Pacific Autism Group Support Group. Ke te PASG e re ka karawaki. Somerville School. The address at ATA Tripoli Road, Ipamua. The time kind of meant out the winning thing up on the one job to one the mean Tavano. A young kind of the support group meeting dates, like a Nakarawaki, a you, the Honopong, Wapi met in 1 May, the Honopong, Wapi Mawa, Nakas. He never the Honopong, the Bimia one November. Ngayari kana ake mi availability in den daya ke yesan da ke ni den an data kan ni ye never not date ke re ko kana aruna pa ko kana ni make it tia wa de buin den nga bang na kon tia wa to wana i min ta wana ka nga bon si de wo wa tia wa ai da ke na ni a de kana ko kan ka pani na ri ro non nai kai ko kana antar po na kon te namba e ake wo wa isu wa wo wa akia onoa onoa onoa i suwa ni meawa ke kona ne pe ni meawa na koni pasgnz at gmail.com ke na kona ya website the asdpacifica.org.nz ayo ami opportunity in kami karo ke punsiwa ke to yei ami ate ke to abuni yei ami family members eri yei rona te autism ke tauroi te Pacific Autism Group support group ane ibukimi ibukinti mero ro ke terari are ana kona ni popo ki ai ai kan kan te chiri ki te kona bon wa bime denu ani me to kona bon wa bime wa nogas o to kona bon te bime wa

0: te pai a kakukura i rari kin nea koro nanon a miyango o am kandaninga. Mora rari kin te rei rei. Takataka menasim o meruru aki na bonganan katean ta yan kouru. Me kandaninga aika ariain koro bukia. Toa ta yan kouru aika ana koro bukina. Te tei a vea koa kien te tei e yan anau. Pai a kinana ia ponna ko nere tangiria o anu konaan koroa i anasim. Tei mani nga re rang ni kakawa ki paina yei to kouru a koroa i a mutu.
1: Bukin tira pa kona ta parapara na kaisipu mea na sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amritaki. O ni kikina e mo te tamero a mena sariri ya matei. O kona kona ni korawa anin tei e mo te weko. Kana kona kona nana ya matei mena yariri. O tei tapara. Karekea te merina e waririki. O sisira kina na sariri ya matei. Pa e warana ke kia kin sariri. O nungorana pa ilunti sariri ane pa. Tira te yango ni pupu kina koim. E kona koroia pa pupu kanda na riri. O wana ke kia kina sim sariri. Ade kona koroia na nunu mayangam. Tepaya kakawa ki pa tapirangaira karo. Sina buki yana sira na yareirina no numuengara. No,

0: Oh, kuna mera te sora na mga ngara yu pia mini kiribes na nun te taireka yu. Oh, sina te taia yu ngana sina tara mua te weather forecast ke tawan kanwan min pong. On te taia yu mua, oh, sina tara aratapo e Aotearoa, New Zealand. Mentee North Island, or Rurika, kina konde South Islands, ke te onin meia. Wara te songra, tarakin kane te taire kai yo, kana mekina ki, de North Islands, tarakin kai taian te taire kai yo, kana mekina ki paha yei, tiro a yei, ni iriana ki mea te mese min karautou tana, tapu ta peua, awa ipon tiaro nene pe me whangarei. Te taire ken kanna yon yon te Auckland ke tamaki makaurau a kana mekina ki paiai te roi yei ni iriana ki me te wanang nang. O ai pon tiaro nana me Hamilton, Tauranga, New Plymouth me Wellington. Te taire ken kanna yon kana mekina ki yon Gisbane paiai te roi yei o ai pon tiaro nana me Napier o Palmerston North. Taupong kanin te taire ka yon kana mekina ki paiai te wanang nang yei. O asina ruare kaki mua na kon te South Island tarakin kane te taire kai yo Nelson kana mekina ke bai gai te kakarau yai plenem kane te taire kai yo o kana mekina ke bai gai te roi yai ni riana ki me te wanang nang o ai ponchero na nape me Queenstown Christchurch kane te songora kana mekina ke bai gai te roi yai ni riana ki me Timaru o Dunedin what is the songora wane man weather forecast te taire kai yo skarau te haka muan di weekend yo bai gai ki tau roi yara weather forecast I bukin apera e kiripes me. Hopefully, arakantani nga nakon the weekend na naro. Ay, natawrai, bukin nung oram. Nakon nam kong orai yo. Oh, ay, pundi, ilian di weather forecast an, sa kangay na koy, taratara, roi takaway, ke, taratara roi takaway, nga naku kapongan na takaway in drive, ke to ako, toong ko yari, ko papahaskan takaway, ke toong ko yari, ko kapongan na mrepe-repe, yara, ke, yara ba tarun kapongan na tibeti, takaway, tinakunako, ke, ayari, tara tara roi, iri suan takawai, atai mamani ngam safety, nepe ni nanon ni merawa. Ke, kano kona nako nakawa, kito ako nera, kai ponche long weekend ayo, ya ki kwa uwa ki, yara pa nanga ki naka akawa, kain kiri besu, wale pun tan sa akawa, mendi ke ya miang kuang kuang, ayari, sabun kangay na koi mi, te teita ki niroroa na koi mi, tara tara mi safety, be aware, ke, kapunga na mi safety roi, ina no nebe merawa ke pa a kawa nebe mi ami usu on kami ari kami nan tabai ga kama itoro kami no kami men de mai toro ke pa bun na bata nebe ora kin de bere de mai toro ta sa ko nan tai ki a bun mai su kuru kuri on ko yare ko menanti nta po ya kapo pue to yes pa ngare kiri peski me sna kami no ira nebe ina kawa ki nebe sna kami no ira men ta kapo pue ngare te panari ki ni ro ro na ko mi oi pun ara ben men kami te meuri jerai a te tapo ma nemi ko ngora yu oi nanun ami tai no ra open nanun na te weekend ayu sabo na kon te weekend e na ro ko
1: pmn Kiribas.
0: Tinga mante besa na kwa mta songora na wante karangaini e mante te merwa o ska warare ya yon te dairi ka yo. Sinang nukugre yo, si kakaitau o, si onra kende.

0: meri meri kai sipun sumong awa ne pe ti karangai ne mon ti ti skawari rei yo ke sarwan benin ti namakai ne as me sinang to karati namakai ne apo rei rei nakon ti ngapong nakon ti mani bong ngayari sabon nang kukurai ke o sinang kakai tau pa we get to see this beautiful Ranare, late night, spend this late night with you. Nika meroro ko on diki pa sa kaungaungay na nun titay di kayo. Arakanta nga pa ko safe o ko kukuray men nam tapuani mea musu rorom kipo nantay ko celebrate kanuan the long weekend na yo. Tirana kanuan na meirom, I hope ko safe o ko enjoy nebe. Ara kakaita we man di best kayo ko tune in na kon panan PM in kiri best tayo di kayo. Romy, Chao sinoga ngai nei tatu ni tatai yo. Ah sina kanu ko mato wana tokuna ke in nan ti ti awai yo ti te pe utamini sin men kai sina kanu ko itepe wa kona. Ah te mama ningan kane ba sina in nan na beti ah tai rika yo ti awai yo as na kanu ko ti ah meroro me ara no ana re ne re pe is ga to mo. Ai on kane sa bangara men nar khate ah ti kanu an nam ke te ti kiri basin ko te kiri bas ba kona ke mama ningan khate ke ai yo ga kan te meroro me ara no ni eri ne yus nang kakai tau bukina irona kai ko na nururing on ko na share keep sharing ana knowledge ora ibukin na rakhauchi ora ara pe gaurani kiri bes ke inanun nam platform ayo pe men kiri bes anga yere tai na na ko pante na tai to bun wan ne pe demero ro ayo no ko im ko ke ke to kona mga ko to ko mga kona spaya na ko yana sem no ko yesipum ke na ko ndero ro ayi kirak pa na mga kona na ben keep sharing oh e meu amen meu rei rei ara kate ni kiri bes yon te bayo anu siran ke bon tawa ke sina pe na ko yai ke ana na ko yai ara a future generations ke na yere tai na na ko te songra sina te me to era kim ka ro de puerta yo wo
1: tiri ke erang ini kakao kiri ki men bonga na kare kente si bukin de flu ngai ya ukina pa an bata ba yo new zealand i bukin toro ko me ya patra are na no na pa ya kora kora kari na nin tiar ki at flu ndo ko neveve ndo ta na pa arun marurung in rabatara na ron na ya taki tiar ki at flu saki ti pe ko pe ko in singa ya e ko nan kor kar ti amata in an tutai amen ya ki ka bo ki kare kente si bukin de flu na ko ia kain de pente pete ke en kana era ka yon ne ma pi ma ne ma wa am de dikini meu ke en kana ko pi ko ko kare ke i se mi buken de flu de pongai te te me am talkta ke me am tabo na nai pai nora ki de tabo are ko me ga ye e buken ka tabani na norona na kon health.govt.nz/flu o tarabonia de outline de namba ai akia wanua akia akia ono wa tuana tuana Tuwana, tuwana, ono.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
3: Mai sin tetei. On tetei yo sa mga taura ina ngani ni pasumaya raunumani ari kawaiya kani ni kirora. Pasi nebe kinakin na raunumani yo pun yon New Zealand ni kain tanan Kiribati community sa pun me yon Kiribati. Na kamata rongorongo na panin tatawa kami ito kamaswai kamasbanurian tetei yo. Teng pais katong. Te esan tiki pangaya temen ana sabe ku kiribas ai non ditiki ka pa kanu kon para na ari sana pen dinia kita ai sana pen dinia pa ia te minita an te tau tega ni kai di ibu kita pota no meta ditiki ka pa kanu makurina pen ti pota ki dei dei ya makurina pen meti pota ki ni karisa rawata para na ria santa u yo ando kona na yo anu sida ni kai te pesen pe kina kina kan ni ayung kan itu kongra ari pun wa ipun mai ron dol mana yu ena tawrai an ka kar kiana tei kan sapa sapa ite do kar ki ngoro sapa ngara ngai ratena sini kiri pesa sungora ante tei yu nang wan wen tei kiri pes sedang ate tei ate mai ron ngon dol mana yu sina pusu mai ngon tu program kona meuri pes katom kona meuri men nam tapo ari kora ngoni ra mai yu kora se sungora mai ron
4: Aia, kurawa Charles, ana ko ia nasin tungaru ni kapene. E kan mele ia petera. O ion nau te aroa. A iu pun te tei tuwa na arang ni kakawak. Pa te poi ere ka ngai skan te te akin na ikai. Pa kanuan na mi ke te men oin di ki ami in tungaru. E na haki pua. Ai nei rilin kami in tapu ika kamina ko iai. Pa te poi ere ka ngai kan te te yo e rang en dawa te itira ni ai ka siri en te te yo na mes na ya sendi ni atu wan ai ta pukwe en rang en pu wan en pe pukira yo ka i pukimi ere ka ngai ki pa mai en ro ami inaranda mi tai ni pio tapo ika maapele ni mela yai. Sika kwa wapati na sintunga runda tai yai yo, ya kipena kumeyo ni ngona. Ya kai tapo ni kapoye yo ni petra. Tapoye ni kanga sinori yai yai. Pake tapoye ya uusia maasi uwa takatiya. Awanuaya. Eta maaro. Aya sila kati metuwa ikatiya ikai. Inanon tiriri takin tiriri. Ante maruro. Awana ataroi. Patira abuki ni paye ikari kiyon na paye. Tapoye ya mantira ngani kakawagi. Kondiki anti ikiripas narona. Nikatina. Andikiana. Aita ko po to boye ga nga su wo sen tai ga yo simene yo na utero simene yo na steri ata po na ko tikera ok na akira anuara a tenu ari ga nga su wo sia anuara ni mai anuara ni ka dine dine a khatira a tung ya ape a ti ka dine dine ina nun te shma ga re sa sa nga na Sika kowa pa, nganaan na pa sitaw kati yei kai, o kati kenta ni nga rai maan, dita yare siya siya ni paka pura waki yei du yare ikawai, na yon na rakai ngay kakakokoro, o energi, pamayan ruruwa ra wala pa intutuka ni kai, intapu yung isme na yei, kaya yare tinasin tungaru, tayo man nga tiya ka ni kati na pami, o kawaki ni, pagkinaki mi, intapu yung kami na yei, sila tarata pa ito wana, Tawa te Arun Entertainment ke te Arun te ikiripesi nika kukureia yoana pena. O aia iara poi nika kukureia rangi nika kawaki ngana anna poi iara potaki. Ika rangi nika kawaki o askoata iei te karinirine. O askoata na pe iei te kametaku yoani peke iei roura. O te mwani poi iere sina tete yoana konandiri kia kanga itaka tuka pau. Anena kauko kinta katuka pau. Kanyi siri ay natay naro ni paaye kay. Patira at katuka pau. Yes. Takatuka pau. Kung narakati ito, wanaar kang askoase yay. Pa yay busmaya kim. Pa yay karinaya kim. Pa yay yako ang memanaya kim. Ito po takya na kuwaro ko yay. Para to at iya patirang ko Ayari karao kita wakia at katuka pew. O tira kanuan at katuka pew. O at katuka pew ng kanya, iyay yaro na. Ari karao ki, yani katin na pera pa, iyay kuna na. O at kutuku na tuwa na ni katuka pew. Nakakausin na ko iya, at karang ngayon na. O nakinipura iya, yon na pentapakia. Pertunu airi, anda perlu wed, pada sini ni kau koru, aku kami ini. Tukau airi nak kunci lagi, itu untuk kiripas, kunci anda nak pergi ni roadi. Oh, anak kau airi kiripas, ada orang ini kawak, ada bondi kia na yang nak pena, pun wentouri, atau wentema. O ara na kuwe ya kanda pa. Tikiata. Tuwano. O wento uri tangaroa. O wakini puraki. Tikini puranan na sakiti pero kwa na yanda ki kaka na kupondi no ya ipo kunuwe. But the pest of the pest. Angi kwa na ya kwaki. Aya kanuwa wakini kanuwa ki. Aya katawura waki patipeo. Ati pa ini kadine dine na kun. Ya mata kadine ya ki. Ite iluwa ka, ane iroko nte kaya nga, kina nun narakawa. Kaya katukaki te pe uwane, o aya nga iya ite, kangate ka kuwa uwa na koina, o aya naki meruwa, o aya na emina iya antirau, o aya riki nga iya pa, diwa metaya pusumaya kiwa kinaki, kina nun te society, ya niroko ina nuna. Aya rea anera pa, iya te katukata u. Ngesan to kana pa ungo kay. Ikaw ni mga nora king kanya. Ari yan mga tete at tuparo ko. Tuparo ko tuwari yan. Kaya yan mga tete ang kanya. Ako na tiyakari mo na. Tiyakari ka ito. Kaya ni karaparap. inangana po yarang ni kakao ane yarana ki po temuyaka tinung wali na ni nito po yata temuyaka ki tinani po yung tangida na kun tiyepe na kun na kun yamata o na kun yakain akimin na siya na pentam ni kiyangana mo yakan niyo si kakakuwa po to uusya to tutaki ito ti temani ti tinwelop ni yainan na ayo kukure una kuimi ngem sumaya kita po yan yan ne nan ti tawbuk inte de maneba yai ti sabu sumaya ange abu sumaya kita po yan aya kap ya kar ko gin tabo iga tenu pe na kota ki yan to kore ni man na ka ti ta ki na kwan to ani mo to ani di kina ki nin ne nan ko wa ti tawbuk pa na po itau kara aya mimitong aya toka ti pau ade te mauri tero ai yo te tapu mo yo an te paru ya te na sin giri bas te na sin tungar ai kai be ga kona ki mamaninga anan na pokuro kon tapu na ko pokoi bes uri nga ya ispang aman na dia inanga am paintang ira ang kana ko na kara ira giri ka om kura ke kana abu sumai ko kona dia ina pe ni karai pai kai ai kai ga ngajaron de te kina ki ba pun pesiam mari kiam kana ko gagaro ai pe kai ako no mamana ngai na lun te mauri te roi ya te tapumu e sand a poi sek ai nga na ko te ka mai ru yau man te ko ka po yak yau ki ra ka wa ai yo i rum wa kina ki na ina lun ra ka wa ya nu mo ne pe ro ku kina ki po ko ni kai ku kina ki mera wa a Kuna supun meterau, yon sepangam marokoro kuya ibukira. Tayaan yang kan, yon yang aku te, tepo iya te teha kaya rangin ke kawak. Kana apa kaya teha ka, kacuan te tapuan yon aku uring apa, kwa, yon ke pa ampeu, kaya rangin ke kawak. Yon yang aku ngana kita ke kapa yan, inanun te seremoni yan. Ya tapanin narokoro. Ngan ni ya se ngangan ni wat beri ka kau ki sidang ka kameta kuare wa. Ngan ni ya ro te ben te pa te an sidang te te yona te mai na pundaran te pa ya ni ro ra te ru ya. Te ru ya. Pa heran ka te ru ya. Pa ya kuri ni ka ta ki ne na ari na pa ka ye. Sina ru ya. Oi ka ngan ni pundar ko men te pa ya. Ara mai e tinan waki ni buak. Ai ari era naki. Ara mai e ni kawa ipa tewa ntarawa. Tewa ni buak. Kanaan na pakupundang ini kura kura. Tapere mkita waro waro. Na aku kaya tu buak ane. Ane na pundang kita putani yung awa. Kono kira. Tarawa. Ya era naki. Tirasbe ato antarawa ayu. Teni kong kane, te kame. Te bukin kane, kai te nani graceful tan si bukin kipa kipen te ben, a busin te kai buke, ke busin te wa. Ano wa hanti kiribas. Kane to asina ka ngay, asi kai seke ta nanon te pa yan. Asina nora to wana, te ta te wa anu buak. Ayo. Ake ya, kake ya gan ananos. Je ben na benang to ko bunda na kanu ti ni kala wa te buka yo na to dangi dangi te kuro ri di pa na pa ni ko we na na pi di na kanu na ka ti pa to kala mi ya ni ka buta te ka e juru juru po ni ma na pa di ya te po re ya buta na ya ke e buta be e bo be ne te ye te ta ni kala wa ka ti te ka yuru ru be ne ka tu ka te ka yuru ru be te kala ge ni bo me te kala ge ni me na te ka po ju ai te na ma ya ta ka ti de la na po re na wa pi ke na ka ji na ka ji na Nakatin na. Ne te de ya. Ane ya ka. Ya ka din nang te tungaru. Ba nang ita uroi. Ti ka ita na ya na. Ke te ka ang pa ya ka din na tiang. Wa den kan ne. Te pa ye ngana sino ye ka ya de ye mori. Karawa ti ya ka. Pa ka din nang ye. Ari ka ngang ku ana chi din ga ko na ye ang ai da na ba. Ti ka din nang. Na ri che a kurara. e ko agoro pa e ya kanu na to kanayo e ka e ka to wa e to to wa ki antano o o angin e te kora ki kana a na na nu kuna ya i te angin na no ki pa e na ko te muan a na ka u wa nang kan e ka e na ko a ki nang kar wo na ki nang kar wo ki na e ka u wa ki buna Hino na kipi toka baina baka kiyati wopo wana nore kini baina pienge nga kipi. Taka dede ni mati kia kipta na pata. Timo ya paka kamara ato wa ya mara nga ya pena kore ya wao. Hina koro ka para ya tabi biri taka na wapenke. Ipe me toa ya ipe me toa. Ipe me toa ya ane. Go! O ane ngati aro ni ngati ya maka ya kona. Gana asa ya numa hii kiri pa isa ikai. Ako uri nga. Payano kote spirit ya toko na iroi. They are ready to lift at the Ryan Tabaka to Barawa. The Ryan Kaitara Paika, he had in Tangi Ri. Awan Gan, Serena, but to Antarawa, to Anibuaka, kind to Anibuaka. What they call me? They call me in Gan, in Juan Terapata. Pangin to Antarawa, the Nani Renika in the Gaben. The Nan Marshall Art. Yaranga na kona beko un interpret the land action nei kai a di saka ingi di sa taka ka rongo te ka mei ai ni kuan tira patana be yo antu ko yari ma ka ngai yo ronde e ma su no ngino ngri a tira pata e maintain da pa na balance ai yaren ka e e re ki to antara a ye ma ngana ko te ka mei wan ko ki rangam a te Why are you going to go to the house? I'm going to go to the house. I imitate the men. I got to go to the men. I took one. Took one. Got mother. Took one. Took one. Men in the poor man. Got the poor man. And then the summer. It's in the winter. Our migration upon the land, tropical islands. And the other one. That boy got a book. I took one. Got a good idea. Dara dara arun na kuna kuna. Arang inta tarangan na. Arapote na yaki ino kong takakamaguli. Yari ko na nga yaki ko rana. Tidumma na yari kini yi. Aho, kwa kino uri rangan na pari towa ya nukun. Iti kiti kami iman towa ya nukun. Kaya naki kakamaguli di. Tirapata. Metira nga. Adi naman, ina shimana nga. Aho, tibay. Ini kuwa tirapata. One gun. Yari at the Takaro at the Kabi. A yari Sinaria in the Taya. Bah, Aikai. Checking the Akarog in the Kiapukia. Akarog when a train, the Giribes, when a gun self defense himself in a mountain, the war time. But a butter and Aki stiff. Mina again flexible. Awangan diyang ay na kuna flexible yai. Kana kuna mara uyan de mayi. Ay kay. Awangan ito. Tira nga. Langan tukun. Ay mga tira pata. Ikuna ni karawa para pata ni tiwa. At ikuna ni kangay. Tukunari. Tukunari sa karawa yang kan. Pasi na karawa yai. Sina karawa pato ati. Tupugia yati. Dehi tan sere serana ke de de buki e kona nya ka ai ka mi ra busi nu ana he rang rang ai na no ni mara wa ai yo busi na to ka na mano e po po si ka ne ni ma wa ai yo de illustrative song i bukin ango busi to a ina no ni mara wa awaro ni ye ye na ai ya de e kona ni pa ina ngana e buki Ako na uri nga pagiya ka kinto eh. Teka ibu kaya di ibu siya ka irarangaranga. Kaya di isyo ni ka nga yo, isyo ni ka nga ipiri na nun tino. O kingin na ni, apon na baka utanong magi pare. Sakin na ako karoya na pentagya ka. Apo asitan ka ti. Pinaka nga ni kunan di kito bukya di ka nga kunan niya ka buwa tididiyari. Angkanya si nauring angkanya bahannya kata ni ya anda betul apa tak? Nipiti buah konci ayam ribu, deh ya ibu konci no, kan dekai bu gari bus ke ta to are bus airo na inano de meru bu bu maro kone ba ndo wa de no ai an nga ne to mai ya de bu ke de to bu a tira aro ndo mai ya de to mai de bu ki te sire re te sire re te bai no bu kana ba Pati sirere ayamaye arakoraki ake akonaki ake ate anika in the work. Nana no pa po to do wana me to wana wa konaki ake. Awa ana koni na po po tak. Awa po tak in the tapo yare na kipa tepanga. Nana po tak in the to wana ikan awa po po tak awa yamaye te sirere. Te sirere aw to wani panga. The one who didn't be in there on the one that I'm going to get on the Karaura Urigi, Yokoro Tain, Nakangatina. I don't gonna both again, and Boboshi, I want to get out, eh? I'm going to go get a bag. I'm not here again, and book. I got a scenario in the Taya. Ah, then I know my year, the sheet. Rangin no si te sire na pe no made vena. Pare ya koru pisia ki nei sire ten sire anga angi na ito kona ki na kona. Mare ana nga kaunia. Zero ari anori ya para wat. A wat wat. Era wat. Zama nga no kin ta ki kai. Pare ya ki te tau te ka ngo ari ka nga na ka buria ki te amet. Ma te meto aro aro renta u yaron arapai. I na metera menu mai sin na rapota na met ya de ama da da wa da na utu ang ayer no poni kon an terminate the island ke de ama da re kon an kai di na no to pota na met na go akaro ai ni kapen en men to mai ye tinang en banga tara ale to wan an ganya wan ka nga ni ka ni ka rao aro na na po si na no ye ara ara ni giri pa sa ara pa ka utaka wa ya ta kai ni ka men Ate kain ni kaben, rapa kau yanap. Kana akarao ate kain ni kaben. Aka aote ikuna. Ari apua kabay yay. Kuna ay kay. Akarao waki ni karao waki. Napan naranga ni kati. Asin ako nana yaramani may yonte pura ni man. Tinanya chibu waki kanga itanda kere kanga. Irokote kukwanay. Angkwa yarokote mani may rondi ni manari yaw. One out of Roy, Katuka, Pago, one of Barry Gawai. Bangana Kotokanika, you meant your nab and Tandy. I'm going to put on a Tokanika never. If I can't live beyond there. I didn't guess what I shall grammy, yes. I took a woo. I shall get the money. Then I got Jack Jones. He got Jack Jones. O ana ga bira ki ga ina ro ba bo kana ba ga injau chat amira ya ya rai ga ya kana amene me miang a ore me me ya kina buja ai nga ya ka ya to ni ta bo ya o wa ke bo ya chari o ye ma ga chen a sha wa ya ri an ya ri ya ya ri ga nga bun to point ya ra ga ni ka wa ki ka ye ka ngai ga ya kora kora to migration me pun nu na per Awara po ta na ba ta mo na nikita na pa ayata po. Awara ka ti ya de kang askara na pa idina na pa kau. Tabu busi ya kana ya iro ya pa na tawi. Pa na ta yakin awala supa ya na kun tina na po ta kin dei pa na kawa kin. Sa kin na pa na kawa kin ke pa ta wa na ke pa ta tina ni pe kan. Sa pa na kawa kin ke pa na kawa ta ki ai anu wa ya na pa ka su. Akeng ko. Pantai ye kai ya wa jira pa ko wa no ra ki arang ni bonga na ra pa ko te ka nga nga a ki ka in ba to ra ga ki ta nda pa ko wa ba nen che ni met ai bu gin na ru ni ka te ra ri sta wa nen ne a se ki te te ki ni ya ro aro ra ai ka di ka te ra ai ka di ai pa si pun si ta wa na ko ya chi bu ra pun la ke te ka pa ya na te ke te pa ya a se di ai te ki ni pa ka men na ana ko nen de ki ye igiraken akawagin na na culture ngai si inanon do wi gayo ai ro the minister may yon get may give best a the minister ayo ngai ai in wall me the woman bo ngari give best a gadaya na nga promote aron jinan heritage cultural values a the what in na kon kawai in mexico ba kan jinan remain sila ba garang ka kawagin na gi ba ye tungko atawana na kon kare ke na petrong rong ona wisa na kon Ma to pa ya ra ni ka wa ki. Ari sina ri ya in su pa ya. Un ka ya me o su bu mi o me o mi ka wa i. Ana ko ta ta ta ma ga i ya. A take note. Then an da pa ko te ra pa ka un ko ro ka re te ra pa ka un te pa i to wa na. Te ra pa ka un te te en su an te te te ra pa ka un to to. Ta wi ra pa ka wa i ka ni ka pa. Wa ya ri ya ga na ka ma ki ko na i ni ka ro i. Na su bu mi ga nda ya na ko na ni ko ro i. Na ko nupo ngai kana no pa te modern technology ngai ya ko na ni kata maro e bei ka nga nga ru ni kara o ki yang ko ya ren kai sinora ada policy de anada pa na preserve the non heritage cultural values yon rabota namata ya bu shi ngami pa ka sina pe ni bo bo ki ni ka wa ki na ka tein a pa ni ki pe sai ka po ngan Tai mga karawa to age de ka ngai pote kan dala pakau to wari gene yiri tai gangan ana ane iron ana ane iron a bosha a sira gen na ngara kai ta una ko yai matang angiano na pake a kurumpo a wake a ake a mouta ake a moni kana ko meya ka ki pana ta wote a kan kiri pesa o punda ke to pai yana de ki iron na asu wa ya remains ni garo kwang kai a wa ngai ya asu ko ni bibili bibili rumia Awang ani da tu ana ana. Awotan pa awotan narora gatir. Wow. Ai kai yau au supas pa na koimi. Angkan ni na ka ngai cina. Kapai yarang kana an na pa si maintain na cultural values na. Erang da wa the principle da kana ina no na. Ai ka scientific a psychological au akonan pogi ajnani young administrators the way of thinking mari and a solution igripes ni bonnein kati ya maroro ya adang smartik aya de jama ta ire ntaye kai pa kare kya anara pakau waron meau nantara pakau ni matang na bonnang smartik ngare ya irona ti matang aya ina bakiripes Pagkona ni kanga hi e kapele ta i a kawai i a. Ari i e peisi te iang wari me yon ne. E na kanga ande ke te tokani kai. E na re ke te tokani kai. The principle are tamarakia ni te re. Ni kanga. Pari i a yanga i kaka kare kare. Me a kape ya nukana. Nte kape ya pe ya re te tenuota. Ni kanga. Pero ko te anga me na ika yon ni kanga yon. Ani e na kare. Pa te anga re kare me i. Una una. Ni matua. Atuki na kana yung yabe to wari na na ko yesu puna ay to kani kai ede ki ido kundi sa wari ya uteri ka kite ini a akal na dinan rongrong ay kaka ng abon na an rongrong ni mena na ko kona nu relate to principle ay win yai ay tira to principle ay win yai the determination the humility yung yabe na kon den an instruction ayare jama ta konan never it the knowledge in kripes or the principles I apply na kon to reality the way regarding in the modern world ayo and the swang kami when na ke akon nuria and the baka unaria wa ti kripes to kon na poiri ki na ko ya ain to be jibe ken kapen ko wa ngai te na ai me na ko yo nu manen Unumanin de bisibig ang kayon na utero. Awalang ini kakatay ini kakaya ipangado the tree of wisdom at yung na isa mo. At yung na tkawin sa kain sukuwat. Pahit ako po yung itirap ako yun. Narihan na po narapoy. At sikawagin na may kananuang arangalan na po yabwa. Pagsakitayakin na. Man ko atana ko yaraputan na tayo. Panakapayin ng kwayaya yan ako siya. Pa ako na. Ni mga ibuwa kong tuwaki. yon nau tero a yon Australia a yon John Napa ponin kita ko pon bu ngai kai kam no ra ru na para tenga ni mangori ma tuni akinak yon pai ga se kata ya de bo ye re rangin ka kao ki sina ra pa ko un borau pena ki ro ko the foreign power eta jidan influence manta bo ta bu angai de sina ki ko na nu respond ni ka itara sina ra pa ko un ben ko she pa sina pon te bu ki na ra security ya bon wa ki to wa ki ne de be man de ka kao ki sina ka ngan de pa ko un yang ti si ra pa ko un yang ka na na ba ata panin ra heritage background si yang o yon de nan principle para principle era ngi pes na yon na ra man de ta a ke te nu ana se ta ka no an de me ngata bu se ta ka no an de te bibitoi a se ta ka no an ana man de pe pa ko a de ta pa ke a awa kan ni si de nan principle la kan te nu a man de ba kan ne waro ro na ko na pe ye para ngi tip mai kana no ngarang kana na pa skunda ki yo ta ye ya de sina ka te ye nin na na ye to uta na mu in to uta na ya na re si ko na ma sa ki ki ko ya ki ta nga i wai ni ka pen na a an te ra pa ko wa na po ni ro mi ai ro ya ra ko na ki na ngai te ben da ai te te ki na pa ri ta po ni bu ki na a the politician ngai pa ya ki ka ka wa ki wa na ka ra pe i wai ta ki ya nga kita ko pai yang anak kon sia ule ole e wale de ke au anen kan yeron te au ko wari kan sipai yang kan mi kawa kina te akan te mai e kawa kina te akan te kain ka ben au kawa kini te nan principles sina o kina to wan kan te kain ka ben ngare ka ngai wa ki mana ngan ko eti gi bes apa kawa mo pa te yen Irai tadi, ai pun dah iu ampung ini kakak gayi. Anak tu mesti cerang ini bukura. Pa, anak saya kata unu mana? Dia anak saya kata gigi pesen nak pun, anak saya kata tunggaru nak pun sibuk nak anak kita. Jadi saya dari Irai, saya ini Irai, ya aku nak ini nak kita para, aku nak apa kawam. Karena aku apa kawam, ayah ibu ayah aku nak Irai. Aku nak mengakat dia iya na. Angkana aku kat dia iya na. Ako na mga tawa po pwena, ako na kasi kapepena. Ay nakariko, the natural force, ke tiya nga yang inon tiya pa, ay nakabuta toa an. Ngayon kabuta kitoa an, aw am sense, aron ng feelings ni kapene, yato kayo ang dapatam, payagito kayo rin, yam ko na kaya kaya chukwibu. O ipon na mpoy, nikabira wa amane, yon tinaan no amuro, Ako na ata, ako na kakame ako yay, ni karokwa, ay ako rukon tep. Ariyo si yay, pa ane, ikotak pa, tigiripes, iririya kito uwe, yon na nako uwe. Kanga ako rin na kipopo, kipopo taki, mkana yato ka yon wana, mapon si nga ya, ay na iriya kito uwe, yon na ni karokwa, ito ka. Ya ya ya ke diri ya ko diri ya to we ya na ko tapani ni kana ko to ka yon to a de ba u go pa ri ya ya kana na tara ti ti ti ni yang ngo ya ya kana na ka ki ki e ku wa pre ti wan i bu bu ki a e ti mu e na ngi in to a ki na nun te to a ki na ko ko ni un ko ya ko na ka i ya wa a ya re e re re ki ti te ka na ba re ka ngai ka bu ta o i nu wa ata yun makina tmen ang kanan na po yun makina tmen na wagi self reliance aki am confidence po ni ro ay ara ngana tena sintunga ro ke akare ke tena no ani ni ni koria a kada kada no meto inaron tain te kangang ko na to ka ni kai e kwa wo wagi ko na to ka ni kai inaron to ak Ganan na ba? Ika kai para na num. Ako na diya ina taya. Pan non na pam. Kiti na nawa kiti nungwa. As ka kawa. Pati na ni puno tanimeta. Na kunti o sinak. Kamuan na atukia. Ika uwa ripu. At katinuwa kamata wa. Tapata iya nawa ikay. Kanami na imakin. Tena ane chibu wai katoto. Aneka ko waki ya ikwa. Kona rapaka unyo shinako. Yare taku teakaya. Teakaya taana kawa. Chakin nara kwa kwa inari narapa. Nika mashuwa matamu. Kona tui. Akona taraya. Tekare temuani. Teka uwa. Teka tenuwa ya paro. Teka tenuwa. Ako waro. Ako wa shinako. Aite yare ya mati. Ako wa shinako. Kwa waro koi merao. Kwa waro koi ya pari pako. Yare ke teka kwai. Awali o kanne tei te pai yare ka ngara ni ka kao ko tira. Ara wa ke ni ka pe ni ka chiro yo ni ka tira. How to survive sina ka ngan ni meo na ra enu waru men cha si mena. Ao. Ka na ar le pai yare ke ka meo me ye pe ni ta ko. A ko ron ngan na ka pai mani yo na pen ta pa ke. A pe mu a meo mu yo na pen ta pa ke. Tenane kai depen de moimoto de kare ona la pa kaun ko ro kare pa se tara do wanang kan ngai ya kora kora te kangang an tai kai to yon tu go tele to go talents ngka na an na pa ji giri pa sing ki ene dia ini ya yam mani pa pa kai kai sharo kon te kai a te mani pa angin te tai ape memelen te ta po atari ayar ko nan rakuni ke ita ko ga amem na arulin ga ne tiran ar ko na nin na ko ya mandirang ni ga ga ke kena teman bo inte tabu anen de montai a ko nen tai ti shibon ari yang ani ko to wo talents pa in ne ya a ko ga ko kwa to ki ye ge e sto wo talents pa ta pa ta yang ga de ban ne tukin ya busin nan mani ban nen tai ti yara Ako kona ni kana kwari. Ake na nanona. Ako na kona na te shibu wa yarana ki ba te stai. Ako se ni ka kose ni ka kamauwa. A taun na inanon te manipa. Yan te tano. Ako kwa tana mpa yan. Te tapu wani tari kani e kona indiki kwa te memu. Ako na indiki memu mwenyei. Ako kona indiki yani memu te karewe yei. Sina kara ki patera abuki nangkaya na kona ni kame mati temani patera kaya. Ayaran kanya ya punga na amra paka unimetang kwa asa penen data di science. Si penen data arun tupo ya te kausam. Te uroki na komen te kausam. Ayaran na ki pa te kausam pa ay carbonate nga na mix me the liquid. Awan kanya ya absorb the salt. Pa ikana kwa te pure, the water ari ake eroiri ya na salinity. Aya kona ya consumption nan ya kona ani me u ta me te ya ani an kan aru ni ka me u ran kan an ko se me na yo na per a tangi dia pa sina ka ngan sa vai pa sina ka ngan ka de ke te po ya sa ran na ba te toro nu pa it is self reliant ina dia ni pon da pa ko war pa sina pon ka pu o in war pa yo ngan da pa sina ni pen toro nu pa pa sina ki spoon fit Sinagi kare-kare yaki wira. Na yara paka utapmen. Na sinabunda paka wada bundik yara. Na yara paka chuk. O sinabay na itong nuniki. O ato akin kapen. Pangkanaan na po si Karawayo o itaku. O sinakunaan na ben effect. Yana impact. Hindi huwa grouding. Ani yari ki yohan tarako at dinay na. Parang kunan yan kare chame. Ta paano ko. Ano akin ako apaya. Paano develop the resource. Yon na pagi. Oh, ay ka nga daw sharing ay kan spaya man kami. Ate o asun diri din sa yai. Ate kan spaya. De kakawa ki ala cultural values, our skills. Inano na re environment pinakat pupura aro na. Tara tara. Na araw tu awara po ta naman sa pasinakukuloy o asinakona ni mew. Ate rabongan sinan entertainment age apondikiara sei data ku baake apongai bangin jome ja ga ga pende tei to boya na age to boya kona ni karawa ki ro ye kawai ya ke bugina apende ni karawa ki pai ya ni ka wore de gena apende ni karawa ki bugin the survival or the security na de kona anda ni ma tata ngana sikona ni ka para para o a manga explain de ki kana a manga para para ki ni na no ya Iriya teruru ana ro ngane arana pa wari de kara tara tara ngai ha na simi ya shubu mi na kono pungi rak ane na ma ka tiri tiri ari a tira amuina te ka paia a tu gure a sila sila sila sila ti meto to to ka dikai kai sa sa na ngana giru ya rai ka wai pai dia ran tai na ko sina me mauri sina roi a harata bu mo sa gara ta bu bu e sa gara ta bu mu ka man kana sta u ya ron ka teira na anu ara wala na ka a sina to to kai mo antino oi ka nya u cha kana ko mi ni ka ngana no to to kai mo antino ante pe ku ti ka pata na mo ku ni ka mi to to kai mo antino ante jonga ta ka Tu kai muan jenu ni tak kau ni nak. Tu kai muan jenu ni kalau ni payah kata maro. Payah ni buat kita pemunyai. Kena pun ni buat. Nak kata ngapa lah? Tengen lah. Kiri bes. Kita yang utara kata dua. Ni garis nang nak kau ini cina sintungar. Inanun tepung ayu. Kai ayun dan apung ni yaus. Asyik aku kau asyik nang itu kara jumimat. Nang ero kaya pong iman. Ya nang kana ya pong iman kana kana nda bukay. Pa sina toto kani kay. Ang kami ya ara suan nay ne. Ta ko inu kami inte no mare rin na. Kami ko ite na uri tera ya ta mo. Ambe sina.
3: Awa nang kana ya ko ina na pang kanti meru ro untuk ina te yo are ka buagi kana ko ante meru ro ayo iron te Ministry for Pacific Peoples iron te tau tera New Zealand. Pacific Media Network.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

what the song right and that about the miniske awesome and I made it again and I'm going ayo ke bi min gribes nga yeri sa banda bagat banana kai tau e monte pes na koim eta kapuri na kora kara para pana koim kai kwasan de nera ba te sa kamero ro na wante taire kai yo na wante weekend ayo te sa kawa mesum ge kai apon papa kana ote tai di pakana ote tai ge o sa nang kara para kai ko kwasan de ki parora kita don't pakan ko tay yo and the and was my dedicate dedicated to my guy yo as ms again was my dedicated to my guy po and the one the one bong and ro kayo again the ni kapo sinang ka kaya tawag ko kasan roan ni natakarang ay na iyo na wante tatapya sa mo ni tamero ay yun sinang kakarapara pa na ko kay ko kumimina na rikin at nain ako o ko mga roan ni na may na ko meso okay ay yari sa pandang takakarapara pa o takakaya tawag arakanta ni nga